0: Kadako man taon sa kuwang ini.
1: Isakto na, uy.
0: Ay, kung ilara, Cardo, ha? Laro ka ayo to, oh. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
1: Laro na, day?
0: Di ko ni mo mailad. Kay sukar ko nagkamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution na ulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bibibi, ang kulang.
1: Di arbita, day, oy. Nagpinta kong palitdaan, day. O Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukad karon, ako nasad patuluan ng akong mata. Aron maklaro na nako ang imong kagwapa. Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-ana sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution.

0: Chega, Hauer. Hauer.
1: Ni ana bitau. Dili ana diha.
0: Apa talaga de? Hindi ana. Hindi ana.
1: Shima! Shima! Ay, tingog in town! Shima!
0: Agoy! Nagasakit sa akong sampot, Shima! Agoy!
1: Naun siya man ka? Kamuboan ang kapayas nga imong gisaka? Ako pag yung kang gigunitan? Nahambong pag yun ka?
0: Agoy! Kalit magbigol-ngol ko nang akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Shima!
2: Nga tuhod, sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan, agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang, na wa natay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula, arthritis o rayoma, taas ng uric acid, naatay pang alkuntra.
0: Talaga?
2: Kiniang tumara, Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
0: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
2: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini, ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
3: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
4: Day, unsay pong sa doktor?
5: Operahan ka.
4: Unsa? Dili ko musugot.
5: Critical na kayo, gimong kahintang. Dong, guba na gimong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
4: Unsa? Kiduo ko.
2: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, con urinary tract infection. Kun mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
2: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
6: Aguroy! Kakaper!
7: Look, naunsa ka man. Murag, kagain na naman kadira sa CR.
8: Ay, hindi, apo. Tukay na dako kay problema. Kasi matag-ihi na ako, may pagpinugan sa nilabhan kay Butulo pa. Pero kinig ako, ambot lang.
7: Lo, ayaw nagkaproblema pa ni Ana, kay aduna na isulbad ni ining tanan. Gikan sa Kuya Dudes Herbal Marketing. Yeah! Ang tambal nga eksklusibo sa kalalakihan, ang Prostate Tab.
9: Kung ikaw naghambin o balatian, sama sa sakit sa pag-ihi or dili makaihi, adunay prostate enlargement or operahanan tungod sa prostate cancer, sulbad na ang imong problema. Ania ang tableta nga para sa imuha, ang Prostate Tab. Prostate Tab, eksklusibong gihimo alang sa mga kalalakihan.
7: Wow, si Lolo O, gasaysayaw naman.
8: Siyempre, salamat kaayo sa Prostate Tab. Okay nga ang akong pag-ihi. Kusumpas inyo gripo na ay.
9: Ang Prostate Tab, mapalit din hini-ining istasyon.
10: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay magkatunan. Sa programa Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat! Health Debs.
11: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linhukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ug ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health tips with Kuya Dudes.
10: Health tips with Kuya Dudes.

0: Hey guys, like John, kumusta? Maayong buntag, kanatong tanan. Welcome din ning atong tulumanon ang health tips ni Kuya Rods. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mamot niya itong pagsibya. Karong buntag, karong adlawa. Madagomon din sa akong nimutangan. Kumusta og mayong buntag, bukid nun?
1: Good morning!
0: Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte, og Davao Oriental.
1: Good morning!
0: Cotabato og Lanao.
1: Good morning!
0: Gusan del Sur del Norte.
1: Good morning!
0: Surigao del Sur del Norte.
1: Good morning!
0: Misamis Occidental Oriental, Zamboanga del Sur, og Zamboanga del Norte. Good morning!
1: Good morning!
0: Kumusta mo riha? Kumusta mga katikaran o mga pagpunikay-sikay? Sa gihapon, kininausap inyong pinalanggang Kuya Rods, manginaot nga kitang tanan. Dinhin ang ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi, kay ang tao nga makugihon, permamenteng busog. Yan ang pinakanindot nga labanan dinhin ang ibabaw sa kalibutan, alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa atong panginabuhi, labing mahinungdanon, dasig o kugilang.

0: Okay, balik ta din ini nga tong pagpanaguban, mabuhi sa kagulingong paningkamot nga dili magsalig sa uban, kay lami kayo tagamtamon ang atong hinaguan. Basta mo diya, ulitaw lagi kagtingog karon Kuya Dodge. Sige lang, importante nga wala magluya. Bahalag, naotro ato tingog, importante wala magluya. Lagsik gyapos Kuya Dodge, di ba? Ikaw, musta mo diya? Labi na sa ato mga nanay, tatay, lolo, lola, ate, kuya, bunso, mga senior citizen, katigulangan or katiguyangan, good morning.
1: Good morning!
0: Nakaplastada, nakapahimutang, nakapahiluna na diya. Tagsa-tagsa nila kapanimalay. Sa may mga gimbuhaton, nagkubi-kubi, nagkuri-kuri, samtang nagmonitor din ini nga tong tulumanon. Labi na sa mga katiguangan or katiguyangan, nga sama na akong tiguang. Morning ninyo laras tanan horot. Sa itong mga igsoong mag-uma, mayong buntag, murag na anay, sub-sub nga mga pag-ulan. Ay kagabi eh, hangtod kadlaon, sugod, hangtod kabuntagon. Grabing inulanay. So lipay nga itong mga igsoong mag-uma. Okay, mabalaka in town ta. Mikan lagi kay dako kayo ang ilahang papel. Dinhining ibabaw sa kalibutan nga na'y makaon ang kinabagang duot sa katawahan, gumikan silang kadasig o kakugig sakripisyo. So makapananom-tanom na, unta tuloy-tuloy na ni. Pero dili gihapon mo kumpiyansa, gumikan kay wala pagiwala ang gitawag na sofer El Nino. So sakit gihapon kayo ang init sa matag adlaw, pero bubintaha na lang kay doon na isagol ng mga pagulan-ulan. So, daghan kayong salamat, ha?
1: Thank you!
0: Mga siyempre, sa itong mga igsoong mananagat po, may buntag, salamat na aming masudaan.
1: Thank you!
0: Matanan ng mga magbalantay sa kahapsay o kalinaw, salamat po sa inyong kadasig o kakugig sakripisyo sa pagbantay nini na himong malinaw ng usa ka lugar, area or komunidad. Thank you kayo.
1: Thank you!
0: Kado publiko, itong mga guwapo-guwapa ng mga tindero tindira dias nagkadaya ng palingkis, tibok Mindanao, may buntag ninyo, dias bugasan, karnihan, gulayan, portasan, isdaan, uban pa mga parindag panginabuyan sulod sa merkado. Mayong buntag ninyo dia. Siyempre din sa ato mga kapungango sa atong live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Mayong buntag sa walay puas, walay undang, kanunay nakaatang-atang, nakabagat-bagat, naghulat-hulat, kanun sa makatingog si Kuya Dudes. Salamat kayo ninyo.
1: Thank you.
0: Gawalay paglubad naa kanunay nakasuporta sa matag karon ug niya unya ikaw naminaw karon wala kay lingaw. Pwede ka mag-uban-uban, kuyog-kuyog, sabak-sabak, sungay-sungay ni Kuya Dudes. Dinis ato ang live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Niya, dalikyati na lang po pag-like, pag-share o pag-follow. Gamay lang, God. Gamay lang ka nang muraragog. Mumho ka na ko. Okay na kay Kuana. Lipay na kay Kuana. O sa A6FM 99.7 Davao, salamat kayo ninyo, ha?
1: Thank you! Sabi
0: kang, uy, nag-una si Kuandrio. Naguna si Julius Kokoy Mural. Maulan nga kabuntagon, Kuya Dudes. Morning ninyo dia.
1: Good morning!
0: Maulan ko no. Ulan de gyapon dia sa kabadbaran, Sir Julius. Julius Kokoy Mural, gikan dia sa kanini ang Honey FM. Kabadbaran City. Maulan ko no nga kabuntagon sa kabadbaran. Julius Kokoy Mural, Mr. Bamerman ng kabadbaran. Ang tao nga lapad og abaga, talinis og kigol. Murag kasing ba, hingutok kayo, hingutok. Tungod kay sige og inom og Kuya Dudes Bamerman, rugay kay mutunga. Bahala mapuno og balhibong simod. Morning ni mo dia, Sir Joel, may buntag ni mo dia. Likan dias kabadbaran City, good morning. Lucy Suson, Banguardia, morning ni mo dia, Los. Kang Faye Tabaransa, good morning ni mo dia, Faye. Uy, nas Kuya Yugo, dire Kuya Yugs, good morning.
1: Good morning.
0: Likan dia sa Nasud sa Iran. Pauli na dire Kuya kay anniversary biya sa tong fraternity no dito sa Tibuli, karon abante na ta dito.
1: Ayoy.
0: Uli na dre, kay manguha na tagbuti bakal. Morning Kuya Yogs, love you dia, miss you. Kang Ezekiel Kill dia sa Express Radio La Paz. Kang Rune Runever Lampayan, morning ni mo dia Ron. Connected 90.9 Happy Radio Asilco Talakugon. Anong na-appeal mo ni Asilco Ron? Pitok-pitok ano yung matas billing? Uy, okay, ipik to ang haze ba? Tang ingon ako bitaw kagahapon ron. Nga, magluya ka to, maglumagluya ang tao karon gumikan sa haze nga nahitabo sa nasod Indonesia. Pero naapo dahil mas labaw sa haze yun nga grabe makaluya. O, hugno, gini mo ang lawas. Inigtanaw ni Mos Bill sa kurente ron. Nag-time stray. Labaw pa sa haze. Kalintura god. Maris Nonggong, may buntag. Uy, naasik ko Andreo. Ma'am Bernardita Briones. Morning ni mo dia, ma'am. Ato ang suking tigpaminaw. Grabe ni siya kaday hard. Good morning everyone. Good morning Kuya Dodds ug sa tanan nga nag-online karon. Shout out ko sa tanan accounting people ug sa muang assistant principal si Ma'am Cathy. Og sa mo ang kanini ang accounting officer si Sir Oscar Canelio. Og sa among budget officer si Ma'am Joy Kulot. Og sa among disbursing officer si Ma'am Michelle. Gikan na ni Ma'am Bernardita Briones diya sa Salvacion National High School. Grabe, sige, mag-ihap kwarta diya, Ma'am. Ngatag kwarta, Ma'am, be? Gabi ni si Ma'am Bernardita. Atag kwarta, Ma'am. Sinsiyo lang. Marites Kuwang Nunggong, morning. Josie Sanchez, morning ni Modia Jos. Mary Joy Diaz, may buntag. Madag-umon nga kabuntagon. Shout out kang Ate Girlie, kang Janet Armosa, kang Noel Rabe, Ruel Castro, kang Sansan, kang Ma'am Ibiang Pod, Lopez Family. Biberle, good morning ni Modia. Kang Jonathan Kiamjot, shout out po sa taga Purok Anturium, San Agustin Talakugon, Agusan del Sur, sa mga Husay, Burgos, og Sipada, og Tanduyan, Digurio, Kiamjot, Fumar, Bourbon Family, gikan na ni Jonathan Kiamjot. Morning ninyo dia. Naot ko nga namos, may pagpaminaw. Marilyn Herida, maulan-ulan nga kabuntagon, Kuya Dudes. Morning ninyo dia, Marilyn. Morning.
1: Good morning!
0: Gikan po ni Sias Claver. Og kang kuanpod, kang Tabar Limasa. Morning ni Modia. Kanini ang Inday Kikay. Inday Kikay ba ni? Kalimot ko ato. Basta kay mauni siya. Gikan dia sa 90.7 Radio Sofremo. Claver, good morning ninyo dia. Salamat. Basilisa Pagubo. Good morning.
1: Good morning!
0: Aras tanan hurot. Tuman ako panimbaya ha. Katunga man sa kong oras na hurot. Hindi na nabali, basta kay giusikan akong panahon. O niya, giusikan po kunin ninyong panahon, oras, samtang magprograma ko. Bahala, importante nga. Testing mo dito na mag-live uban. Mahuman na lang programa. Digit mo, shout out. Dari na, Kuya Dulz, basta makitaan. Sigurado. Sigurado, huwag magmahay. Huwag magmahay, sigurado, gina nga... Makatilaw gid mo tanan ako. Morning Kuya Dodge, kining hupong ba? Nga tiil. Siya nga ito maron. Babae. 75 ang edad. Madrid. Kuya wag tik so. Kining hupong nga tiil. Unsay angay tumaron? Babae, Madrid, 75 ang edad. Daghan mahinungdan sa pagpanghupong. Posible nga nanghupong ang usa ka tao kay nay renal failure. Ato na lang isgutan gihapon, kagahapon adlaw. Ipa subay sa ninyo daan. Kibas yog do na moy kanini ang kidney problem or CKD, chronic kidney disease. Isa na. Ikaduha, maggrabe pon makapanghupong kung taas ka og uric. Mura ka gibiribiri. Naapod na. Normal man na sa manghupong pero klaro ha sa tanawa sa unsay resulta sa laboratory. Posible nga dunay problema imong atay. Makapanghupong na dili kayo kaihi. Isa na diha ang dili kayo makaihi kay dili man na manghupong ang imong tiil. Kung maayo ang daghan sa tubig sa imong lawas. Una pasingot. kanang pagpasingot na daan mo na sa gitawag nga kanini ang proper detoxification. Aron nga katong mga hugaw or tubig sa ato ang lawas, makagawas na siya, proper or natural detoxification. Dili itong detoxification nga humol-humol sa tiil na nay makina ibutang. Natural detoxification na ang pagihi, natural detoxification gihapon na sa una rong pagkahurot si mong tubig, si mong lawas o sige mong pugong sa ihi, wala na'y pasingot nga mahitabo. Ha? Kaya nga naman, sige na walang taglingkod, sige silpon. So wala na ma, tawag niya ang gitawag nga natural detoxification. Tanawa ng naas bukid nga nagpuyo. Magbaklay og tagpila ka kilometro. Maglukdo pag isa ka sako nga balanghoy. Excuse me. Maglukdo pag isa ka sako nga balanghoy, grabing binaklayay dagko kay singot. Mananggi. Mang hornal. Asa mo kitag tawo hupong og tiil ang iyon ana ulay. Kasagaran sa mga hupong og tiil kulang og ersisyo o lakaw-lakaw. O, isa na. Unya, makapanghupong pod, kato akong giingon. Kulang ka og gapon, kulang ka og giingon ako gapon, sodium, potassium, muluya imo ang lawas, imo kaunuran niya, di man kakaihi. So ang resulta na, dito ginapaingon nga nung tiil, ang una mo hupong. Mama na yung pinakaubos nga parte sa atong lawas. Mura bag diabetic. Kung diabetic ka, isa na. Makapanghupong na. Kaya kung unsa kadaghan sa tubig nga imuhang ipasulod, dapat mo po na kadaghan sa tubig imong ipagawas. Karon og nainom kag tulo ka baso, dapat tulupod ka baso imong ipagawas. Karon kay imong napagawas, isa raman ka baso. Asa man paingong uban? Tiil pa lang na siya nagsugod ron. Imanay na akong gingon ha, si Piatne Lugaslanot, ratiil pa lang na, nagsugod karon. Ayaw hulata ng musaka na asnaong padulong sa baga. Kaya muna siya'y pinakadelikado. Nga nung tiil, kaya mo, lagi pinakaubos. Sa mga diabetic, basig diabetic po, gawa mo po na yung gingon, rin sa resulta. Sa siyaro, sa 75 imong edad, wadyo ka kapalaboratory. Sa imuhang gibati, imposible. So, isa na sa akong mga pangagpas. Ha, isa na sa ako mga pangagpas or duda nga posible na akana nga balatian. Taas kag cholesterol, taas kag uric acid, na kay kidney failure or na kay CKD kung chronic kidney disease or di ba ka ha, na kay diabetes. Isa na siya kay kung wala kana nga mga sakita, hagas manghupong ang tiil staw. di ba? Hagas. So, natural lang ehersisyo. Kaya kung kanang hupong sinong tiil inyohan ang panggaon, kamura po igihapoy mag-antos, maglisod na maglakaw anak, ibugat na, tubig. Nga di mo na pwede buslutan na ito tiil para muawas tubig dia. Hulaton pa na sa doktor. Hulaton pa na ang imong tubig muadto sa baga. Di ba? Pag muadto na siya sa baga, ay dito pa na siya suyupan. Kaya wala man ko kakitag tao, sa kadugay na nako pagpanambal, sa kadugay o kataas na akong eksperyensya sa pagtuon may kabahin sa panglawas, wala po ko kitag tao nga gisuyo pagtubig nga gituslok ang tiil. Hupong tiil, paghupong tiil daghang kig tubig, wa ko kita nga gitusdikan ang bagtak para moagas ang tubig, wala. Ulat pa na siya nga muadto sa baga. Pag muadto na sa baga, adito na sa suyupan kay sayon ra man na siya dayon kay dire man ayagi sa kilid. Sa imo ang gusok, dito na ituslok ang tubo para nga makuha itong tubig sa imo ang baga. Uli, hindi man na may solusyon. Magsigir, gihapon tagsuyop. Pareha ba sa uric acid? Tagaanta mong basihan gihapon. Muna mga revelasyon. Muna gingon nga, kanenggi pang saysay ni Kuya Dodge, dool sa tinuod. Muna usipyat ni Lugaslanot ra. Kabantay mong tao, gikuha ang uric acid sa tuhod. So may gibuhat na, gisuyupan. Kaya nanubra na, daghan na kayong uric acid, hubag nagmayo, iyang tuhod, di na siya kalakaw. Dili gout ha, uric. Nihubag ang tuhod, murag yapon siya gibiri-biri, kaya grabe na nga uric. Tusloko na, tuhugo na dito. Binisaya man na, tusloko na sa dito, murag tukog kadagko silhig, dagom. Suyupo na ang yurik na nubra. Para nga makaginawa, maluag-luagan, manormal. Ang yurik sa iyang lawas, aron dili magsigig ngulngul ang iyang tuhod. Mao ba na yung solusyon? Dili. Pagkapila ka buwan, mubalik ra gihapon na. Kay mo ino mukaon ng gihapon ng tao, pariho ra na sa nagsuyop og tubig sa baga. Kana kay hubag imong tiil, dili pa na siya masuyop. Ibalik ko na ko, wapa ko kitag tao nga gisuyupan og tubig nga gitusdikan ang bagtak. Hulaton jo na. Ah, hulaton jo na siya nga musakas baga. Unya kay delikado naman ang musaka na sa baga, malingin ang naong staw. Burot ng naong. Kabalo mo sa gwapo nga solusyon, balik ko na ko ha. Oh, murag yapon ni sa kaso ni Nick ba? To iya igsuon man siguro to nga naa sa nasa dipulog. Oh. Kinanglan makaihi og tarong. Murag ina sa solusyon gud. Para nga mahurot ang tubig sa lawas. Kaya usa sa gipa mapasangin lang gyud kung mamatay ang tao may kabahin nga na nga sakit dili diabetic dili mamatay sa diabetes di mamatay sa kidney failure kabalo mo sa ibutang kasagaran ana sa kaning death certificate sa tao mamatay may kabahin ana ang ibutang bitaw dito kay due to renal failure correct me if I'm wrong meaning due to renal failure but pasabot di na siya makaihi yung tarong. Oh. Muna akong giingon sa mga naminaw ron, ayaw hulata nga muhupong mo. Ayaw hulata nga di mo katarong o gihi, ayha mo mo inom. Mintras nga naa kay pungango, mintras nga naa kay binahian, pangihi jud og tarong, niya ayaw gid mo pagpugong sa ihi. Okay pa na ron, nga kaya pa ninyo mapungan, pero pag abot anas panahon, diha na ang grabe nga mga pag-antos. Unya karon pa lang daan naminaw ka 40 na imong edad pataas, labi na 40 anyos ka unya na ana kay daghan kayo mga drug maintenance. Aminaw ha, 40 na ka unya wa pa kay 50 niya daghan na kay kag mga maintenance, high blood, cholesterol, uric acid, diabetes para sa kidney, para sa baga. Unya wala kay depensa sa imong pantog. Wala ni mo hinlui imuhang panto. Gabantay mo, sige mo, ginom mo, antibiotic, sakit kay iihi. Nga naman, malumos naman imong kidney. Nakaagi mo o kaning naamoy grabe nga sakit. O niya grabe nga inimnanay ninyo mga drugs and synthetic and antibiotic. After 72 hours ninyo nga inom, sakit na kay na ipangihi. O niya ang alisngaw sa inihuang ihi, nanimaho ng tambal. Meaning, bot pasabot, nibigay na si kidney, di na kaya niyang i-filter.

kang Nick, kaso ni Nick kagahapon nga gingnan siya, gingnas doktor to yang uyuan, iya matuig suon taga Dipolog nga morjo na imo kamat yan dong. Nag-all put town, gigiin lang mawin ang mat. Mao gini kamat yan. Nag-all put town, mawin kamat yan, o mapasagdan. Pero di po ito maong istorya. Ay, ang grabe ya pong doktora po. Mapasagdan. So muna siya ang kwan. Taga Madrid, babae man ka. Ihig tarong. Baklay-baklay og tarong. Paningot og tarong. Para nga mahurot ang tubig sa imuang lawas. O niya, control sa tubig ang gidaganon. O niya, balansi ang imuhang sodium o kanini ang electrolytes, potassium. Wala gani na kasignipay kay kalimot gani and kahook up. Asa man siya? Okay ra na. Okay ra, boss Rolly. May problema diri sa ato, boss. Di man i-strict to ato GC. Dito ka sa uban, kasabaan din mo dito. Kiras Kuya Dodds, eh. So kana lang, babae man, so, inom o Kuya Dodds ka to. Frosty tab, tapos buntag, parisi o Kuya Dodds kidney repair. Babae lang, pero ito ay prostate ang bae. Importante, mahinlo, malimpyo yung pantog. Dahil udtog hapon, continuous ang Kuya Dodds kidney repair. Kana lang. Kung sa lalaki na ipaghubag sa prostate, apili o Kuya Dodds Anton. Muna, timan na. Kaya kung mga gipangingon, timan dayon palita, ino ma. Kini man, pwede nga magpapitok-pitok na natong mata niya. Watay action, gusto tanga maulihan sa atong sakit niya. Why action? Kaya nagtinihik. Hadlok o palit. Di wala pwede nga ang imuhang kwarta, ibutang ni mong baso, butangan ni mong tubig, imong tumaron, ipalit yun na ni mong tambal. di ba? Ana lang. Naiha na raba dayo nung patambal o grabe na. Layo pa, dipinsa. Munang giyon ako, apa mo'y problema, bantayan dyan na ninyo. Tiil dyan ang una maipiktahan. Para sagot sa diabetes. Na, diabetic ka, klaro nga diabetic ka. Asa mo kitag tao nga diabetic na putlag dalunggan? Ulay. Ang una gid maputol ana tiil gid. Tudlo. Kay siya man ang pinakaubos nga parte sa lawas sa tao. Dito siya maguna magpundo. Mutukar imong uric. Wala mo kitag presa nang mutukar imong uric no. Kaniyo. Mo ni revelasyon ni Kuya Dodds mga basihan ba pero duol tinuod. Si Piat ni Lugas Lanot ra. Magsugod ang uric sa tao, tiil gihapon. Kaning kumagko sa imong tiil. Kumagko sa imong tiil. Mapilo-pilo man na. Diha siya magsugod. Nga kadaghan man untag lutahan sa lawas sa tao. Tikod. Diha siya magsugod. Balik ko na ko. Magsugod ang uric sa usa ka tao. Uric ka, example. Tiil. Sa ubos ginagabay, tiil dyan na. Kasagaran, kumagko sa tiil. Kanan ako bang tudlo? Na mapilo-pilo, diya dapit, diya siya magsugod. Diya mamilit ang mga granules nga naman. Paus-us man siya, paubos man siya. Kaya wala pa ko kagtagtaw nga nitukar ang uric, ang ilong ni hubag. Kumagko dyan na sa tiil. Di ba? Ikaduha, sa diabetic, pag magka-problema ang imuhang lawas, una dyan na dito sa tiil, masamad, mulagom, maputol. Kaya wala pa kung kakitag tao nga giputlan o dalunggan tungod sa diabetes. Tudlo dyan na. So isa na siya nga basihan. Kato lang. Simple ra kayo. Gikagubtan dyan na siyang maayo ron. Kipirtig yung hanutuya si mong ihi. Wantayan ni mo mga tulok adlaw. Di amang gawas mo. Muanso imong ihi. Glamog-glamog, puti-puti, balas-balas, madala. Niya grabe ka sungot si mong ihi. Isog pa round up. Uyaka ka mong ihi. Ito sagbot. Patay din siyang sagbot.

0: Nana ka si Dick ang lawas sa tao kung dili siya gitawag, dili siya matawag nga alkalinized or refreshing. Ang imuhang lawas kidi kay kahinginom og tubig, ang uban mahadlok minom og tubig kay kuno makatambok hagas. Tubig is zero cholesterol. Tubig is zero cholesterol. Ang grabe makapadako, grabe makapatambok, processed foods, ang sobra nga pag-inom or pagkaon sa mga commercial sugar nga mga pagkaon o gimnonon, muna'y grabe makapadako. Dili, tubig. Ana ha? So, inom dyan og tubig, unya, ayaw mo pagpugong og ihi kay grabe na kadelikado. Kuya Dodge, pwede ba mo inom sa imong produkto nga naa siya karon sa ospital akong uyuan? Nagpalit sila og Kuya Dodge Liver Care Forte o Gastro. Kinaamugod siya ulcer, dayon kidney repair. O prostitab o Kuya Dodge Santo, nakapalit sila sa butika, Pharmacia Jessica, kagahapon sa Oroquita. Pwede ragod, pero kung mahimo, sa gawas na lang na siya, ninyo buhata. Kay insulto na sa mga attending physician nga naa diha sa sulod. Kay mura gikuhaan na to sila og katungod. Gikuhaan na to sila og katungod kay sila may mas labing nasayod kung sa nga tambal ang ihatag. Pero kung depende, pero kung para sa ako lang, ayaw kay lain pod para sa ilaha. Nidango pa mo og ospital, di day mo motuo sa tambal nga ihatag sa doktor. Diba? So, pwede na siguro dito na lang sa balay kung makagawas na puhon. Ana lang kay namang gyud uban nga kani bantayan ako gihapon eh nga naa sa ospital ang ilang miyembro sa pamilya. Naa sa ospital lang miyembro sa pamilya. Gisikreto nila og painom og bisag unsa na lagi painom-inom nila. Unya kuno na ulian. Bisag unsa kunsa na lagi ilang ipainom nila nga gisikreto. Kung ako po'y doktor, ana, nga ni-attend sa imuhang pasyente, dako po na siya nga insulto para sa ako. Sa paon sa pangan, ni-anay mo hospital, nga lahi mo na'y tambal, ninyo ang gisaligan. Di ba? Ayaw. Muna siya ang para sa ako, muna siya ay tama. Si Risma Puanes Bagundol ni Kuya. Anang Risma, ang ato diya, pagpangga o pagmahal o respeto na lang po sa iyang attending physician, pwede ni mo na siya buhaton painumon kung ang imuhang pasyente nakagawas na. O inga na ang maayo nga pamaagi ha, kaya ang uban manggod nasa ospital kay naay nagsugyot sa iyang ay painom ni kay muna ay nakauli sa akong pasyente nga bisag naapa sa ospital nakagawas good ay kay kana nga tambal akong gipainom. Wala siya kabalong ang tambal sa doktor nga maayo sa tama nga proseso nga pagpainom mo to'y nakaayo. Na timing lang nga mo'y nasabay. ana lang, salig lang nga naakas balay tambalanan kay sila mismo ang nasayod kung unsay angay buhaton sa pasyente. Ayaw mo pagbuot-buot. Nidango, paday mo hospital. Unya, di day mo mutuo sila ang tambal. ana lang ha, Risma. So, salamat kayo. So, paggawas na lang puhon sa imong pasyente, pwede ni mo na siya nga himuon ni mong adjuban. Kaagapay, kaalalay sa mga tambal nga giinom sa imong pasyente. Ana lang, inom og mga cooler drinks. Sa mga, namay katong yelo, biyang yelo, katong mga pula. Pwede. Bahala na sila, sige, inom dia. Basta kay muna ako tambag. Prostitab, isa, buntag. Duha kidney repair og duha kasanton. Ana si Nick. Si Nick ni Kuya Dodge, Oroquita. Mauna na si Nick. Kato na siya buhata. Okay Kuya Dodge, salamat Risma. May buntag ni mo diya. Salamat pod. Kana akong sugyot, sipyat na, lugas lanot ra. Butumanan lang sa anak akong giinom, giingon. Aya na, nimo pa. Inon nimo ang pasyente kung magkagawas kay. Kung ako po'y doktor, insulto po na. Tinuod lang para sa ako. Pwede ra oy, tago lang. Dinis kilat. Pwede ra lagi. Walay problema. Pwede ra jug kayo. Sikreto lang nimo pagpainom pero dagana na ganay tabo manggo din. Dagana na sa nahitabo nga nasa ospital ang pasyente, gidala sa ospital. Nay sikreto nga ipainom-inom kay gisultihan siya siyang silingan nga mura pon kunuhay og doktor. Gipainom, gipainom niya. Takwa hanaw, naulian. Ano yung dahil nga? Tanawa, di naulian. Kaya mong gipainom, ano yung among tambal nga sikrito? Ana na siya ang may tabo. Pero sa tinood lang, ang nakaayo ko dato, katugong tambal ko sa doktor God. Ana, ramang ko na siya. Pwede rago na siya itago, nga nung dili. Pero kung ako, baliko na ko din na, kung ako, respeto na lang. Pinaka bugat nga kanini ang pakig relasyon sa usa ka tawo, respeto gyud mao gina sa pinaka nindot. Nidangop gud ta nila, nagpatabang gud ta nila, nilandig gud ta nila. Respetohon na lang nato sila din, ha. Ano na siya diya, mao na sa pinaka nindot. Shout out mi diri sa Karaskal. May hapon Kuya Dodge, napay alres tabangi ko Kuya Dodge, palihog tubag. Saan sa man eh? Mo to. Nanay sleep well sa Three Kings Pharmacy Monte Vista. Dabaw di oro si Lina ni sa Linuan. Naaman siguro dito lin. Kuya Dudes, kanini ang sleep well. Ano, di ka katulog? Kanalay numang, di ka katulog. Dali raman na siya. Di ka katulog. Lami mo tulog. Tulog na, tulog laway pa. Kato, inuma. Kuya Dodge, sleep well duha. O, Kuya Dodge, memory enhancer isa. Muna sa pinakanindot. Kuya Dodge, ay solusyon. O, gani. O, gamit ka? O, tested naman na kayo. Diba na yung pangalan, Kuya Dodge, ay solusyon. Kana na agi pangalan ng mga produkto ni Kuya Dodge, ha? Iba sinig-add to ninyo sa mga inig-add to ninyo dito sa mga radio station or mga parmasya or sa mga outlet diya. Unya, pagpangutana dito, palit ka og eye drops ra may imong giingon. Unya, tunulan ka og line eye drops, ingon nga. Pareha raman eh. Naitabo na gihapon. Naitabo gihapon na. Nangitag sa San Francisco sa una. Nangitag Kuya Dudes Gastro. Nanaaman sila po ilaing produkto nila dito. At ito lola nung laing produkto, ningon nga kuan kanio, pareho raman ni sila sa Kuya Dudes Gastro, pero naagoy Kuya Dudes Gastro dito, kaso lang dili lang kuan, dili lang close sa, dili lang may close sa kuan, nagbantay dito. Naama na, every registration, kada outlet, nanay klase-klase ng mga produkto nga ibilin sa mga herbal company. Pagpangutana, pagkuhan ninyo nga Kuya Dudes nga products, Kuya Dudes good ang tanawa niya, tunulan mo og lain. Dili pag kumiingon nga ayaw ninyo, kamo na mag-igo, magtimbang-timbang. Dili pag kumiingon nga katungod ni mo nga iuli.
1: Pipilimon.
0: Pagtagaan kag lain produkto, katungod ni mo nga iuli. Si Kuya Dudes lahi. Munang gingon ako nga, kamo na po'y mag-igo o magtimbang-timbang. Kung sa paminaw ninyo, okay or angayan, hiyang mo ana. Pero wala, dili ko ana eh. Katungod ninyo nga iuli o tagaan mo glaing produkto. Parang hapsay o glinaw ang tanan. Palit si example, Kuya Dudes Eye Solution. Eye drops karon, pwede naghana na eye drops sa merkado. Tanawa sa og nabay Kuya Dudes ay solusyon. Unya, tunulan mo og lain, akamo na po'y mo desisyon, di po kumamugos, di po kumagbuot. Nga kanang moingon ko nga katungod ninyong iuli og tagaan mo og dayong produkto, dili po na nako batasan. Kamo na'y mag-igo o magtimbang-timbang kung sulayan po ninyo or dili. Ana lang si Kuya Dudes. So, Kuya Dudes ay solusyon, ingon ako, proven and tested na. Kung doon na may mga eye drops, ako lang gikaingon, ipasigarbo na mo nga naana siya sa 16 katuig kapin kon kuwang sa merkado. Subot pa sabot 16 years na siya nga gigamit sa katawhan. But pa sabot kana kay ni lahutay, daghan ang natabangan, daghan ang giganahan, unya daghan ang nakaangay. Ana lang never man yun mo kadungog nako dire nga daghan na ayo. Bisan testimonya, mahuman na lang ang akong programa isa ka oras ko sige nga dire. Dili mo kadungog nga naay testimonya nga gina-play si Kuya Dudes. Promotional nga ads na. Kaya nga kung prinsipyo baruganan, kita mismo sa atong kagalingon, atong pamilya, og nakapalibot na to, kita mismo ang nasayod, og naunsa siya. Kana, pwede kang mo rekomenda. So sa ingon ana lang ang pamaagi, sa kuya doon sa isolasyon, ingana na sa kadugay sa merkado, siya lang ang naglangkob, na doon ay tawa-tawa extract, duga, saging, sab-a, alkaline water, ionic silver water, and negative ion. I-claim na mong negative ion, kinaman siya natural nga mga kuan. Kaysa mag-claim ka ang negative ion, ya. Wala herbal bisag isa nga nasa gulo. Ha, di ba? So, kana lang, ang pinakanindot, magluwa-luwa imong mata, katol imong mata, sambol, ang imong pananaw, ang litra mo, usahay mo dool, usahay mo layo, usahay mo duble, usahay mo sapaw. Unya, ngul-ngul ang ilawom sa imong kalimutaw. Naay mga panahon nga mag-uga imong kalimutaw or mag-dry ice ka, kung kay ikatabang ang kuya dudes ay solusyon. Kay katarak, na kay glaucoma o pterygium, nga naman, sa pterygium lang daan, ang duga saging sab-a, upload na. So sa sige ni mo gamit, nga na kay pterygium, ka na mura bag-unod o kaningkuan nga, gitawag nila nga pugita, nga mutabon si mong panit kay nitubo, unya paopirahan ni mo kiskiso mo balik ra mang gihapon na kay unod man na siya nga nitubo. So kapoy sige paopera mas mayo gihapon gid nga magpaopera para nga mas hapsay gyud. Pero mintras kaya nga kuan kana kuya dudes ay solusyon tungod sa sangkap niyang kanini ang duga saging sab-a nga upload makatabang na siya nga masige ni mo gamit patulo. Pitok-pitok sa imong mata magpatulo hilis na. Kana mo'y nakapabor. Unya, paghumani mo gamit patulo, makatagamtam jug ka o talagsaong kalinaw or katinaw sa imong pananaw. Ingon ana siya ang pamagi. Pero kanang mo ingon ko nga, na kay katarak, na kay glaucoma, na kay pterygium, nahalap na ka, nabuta na ka, niya. Gamit kang kuya doon sa isolasyon, kakita na ka. Wala na, dili na, batasan ako. Makatabang jud na sa dako. Kaysa mo nang gingon ako nga sa samtang nagkaedad ta din hining kalibutan na wala may tao nga magkanam og kanindot og katinaw ang pananaw hinuno ang magkanam og kaluya na ikaw nga naminaw karon labi na sa mga edaran ayaw hulata nga mas muluya og mayo imuhang pananaw muhina or mo lubog og mayo imong pananaw nga naa may usa ka produkto nga makatabang og dako sa imong mata. Muna sa timan e ang pangalan Kuya Dodge ay solusyon. Ah, gamita, sige hagpatulo. Ikaw, nanay, ikaw, tatay, naminaw ka ron, o senior citizen, o ikaw kamo nga naminaw ron, nga naay mata or kalimutaw, ramdam na ninyo nga, di na maayo inyong pananaw, 40 anyos ron, wala na. Palaban na nag-reading glass. Bisang pagmingon mo, di. Sigurado, gina. Unsa nagika, huwag na nakasaysinta. Ikaw na minaw karon sa 60 anyos, 70 anyos, 80 anyos, imong mama, papa, imong lolo, lola. Sa kana man lang nga pamagi, regaluhi sila, kuya dudes ay solusyon. Malipay na sila na. Kaya dako jud kay nasa gikatabang. Kaysa hulaton lang ninyo nga mo ana mo kalubog ang pananaw, walay action nga gihimo. O di gusto ta nga mo nindot ato ang pananaw. Ni walay gibuhat nga usa pa nang naa di kana na ang buhata. Patuloy yung Kuya Dodge ay solusyon. Diman niya ang pangalan. Oh, Kuya Dodge ay solusyon. Makatabang nga, dili magkurug-kurug imong kuhan, kalimutaw, dili sakit, dili ngol-ngol, dili sambol, dili uga. Tanti na, labi na sa ato mga katigwangan. Una na kay lulog-lula, mamagpaparon, ikaw anak ka naminaw, sa ka na naman lay regalo. Dili kay aya sige pangayo ang release na sa senior. La wala may bugas la. La wala gatas junior la. Ang apuhan pun taon nga maluloy on mamao ng kubra sa senior ihatag pun taon to sa apo kaway gatas. Pag ulis balay, gi-scatter. Paita la. man lang, balusi po na, kalipay na kayo na sa mga tiguang, kami nga mga tiguang, ako nga tiguang, kay kaming mga tiguang, dili ka bayrag sapi ang among kalipay kung naman itunol sa among anak o gapo, madako mga magamay nga butang. Ngunay labing tinood. Pilar man tao na kantidad doy? 300 pesos, kuya dos ay solusyon. Ipatulo, duha ka tulo, kada mata. Buntag od to hapon. At least lina, magmuta-muta imong mata. Ano ba? Lain biyan yung tiguang nanta, kay mutaon. Gano man, magsige naman nagluha-luha. Pamilit ang abog. Muna, magkatiguang, luoy kayong taong tiguang. Wapataga ay kuya dos ay solusyon. Nagluha-luha pang mata, namilit ang abog, agi muta-muta. Kapita ang luoyas tiguang. O niya, inikatapusan ting release senior, murang nagpista ang balay, oy. Samot nagmakalon sa SSS. Ana lang bitaw. Timan niya, sa mga naminaw ron. Taga-karaskal ko, kuya. 28 anyos na ako ay nakitambal sa luga. Kidugay na po na ko ni nga problema. Wala, pamanawala, oy. Wala paghihap na wala. Luga siya, luga. Luga. Huwag mo kayo kakuha na nga sakit. Sasa na siya nga. Nung sa ganit na siya, siya luga biyang. Ang siya luga biyang. Ah, kaning kuan. Guru, muna siyang buog. Ato sa klaruhon, ikuan sa daan ko, di kay nako kabisado kay tags, di man kaya sa kumun nga sakit god. Good morning Kuya Dodds, magandang umaga sa iyo, nakikinig ako sa iyo ngayon kahapon Kuya Dodds. Paki-greet naman ni DJ Dan, Tata Ahmad, Peter Roosevelt, iking Kuya Jonathan, si Kuya Regan at siya ka si DJ Jack at DJ Reiko. Salamat Kuya Dodds, sisina po ito ng pagalaran sa Dulian Aloran. Morning ni Mude Asina, magandang umaga, ingat po kayo palagi. Good morning! Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ay, wala. Ano lang ha, Kuya Dodds ay solusyon, timan ininyo na. Dako, diyo kayo nasag ikatabang yun. Nga naman, pagdagan, pagligid sa panahon, maabot dito sa punto nga nga tong pananaw. Luyag yun. Avon Condisa Montilla, amuntag ni mo na, mainit, mayong mainit nga kabuntagon og sa tanan tigpaminaw og kahirbal ni Kuya Dodds. God bless po. Gikan ni Ivon Condisa Montilla. Morning ni mo na, Ivon. May buntag. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Mildred Malmos James dong, may buntag ni mo na dong. Ganun tayo igong oras na, gamay naman lang ni. Saan siya? Bungog lagi. Bungog, oy, mag-awas sa dunggan nga. Siguro sa gamay pa ka. Na iba tanggag mayroon, ayaw ninyo pabayae nga maglabi na og nag-battlefield na inyong anak. O niya, inyo lang ginapatutoy ninyo ng higda or nasa duyan na inyo lang ginapasagdan. Delikado na siya. Isa na siya sa mga hinungdan nga musulod dito sa dalunggan, magka-infeksyon. Magka-infeksyon. Isa na sa mga naminaron nga na iba tanggamay niya nagpa-battlefield. Nga ginabiyaan ninyo samtang gatutoy ang bata. Nga mudagan, muawas to sa dalunggan, musulod, magka-infeksyon ang bata, delikado ang dalunggan na na. Sa imo nga pangutana, taga Karaskal, 28 anyos, ang makakuha na na, sa ato wala tay produkto nga pwede nga makatabang. Para klaro lang. Bahala mo nang gingon ako, balag di ko mahalinan, at least, pasabot ko nga wala, diyo ko anak. Dito ka sa uban na tagaan din ka kay makatam kaayo. Ang akong sugyot nimo adto ka sa ENT. Eksperto sa ear, nose and throat. Eksperto sa dalunggan, ilong og ubol-ubol. Kung laktod nga pagkaistorya, sila ang pinakamaayo nga professional kung magisgot kag kadaot sa parte sa atong ulo. Ana na lang. Kidini sa tuan nasud Pilipinas, managlahi ang eksperto. Walay general doctor dinhi sa ato. So kana sila nga profession, diha sila maayo. Lahi pud tong eksperto sa baga, sa respiratory system, lahi po itong eksperto sa cardiovascular system. Ingon ana na din sa ato. Muna, matingala ka nga. Kung ma-admit ka na ay mga referral, klase-klase nga doktor ang mutanaw mo atin sa imo, ha? Na'y doktor sa bukog, na'y doktor sa unod, na'y doktor sa ginhawaan. Ingon ana na. So, ang marekomenda na ko, kaya na may uban nga, niyadto ka, magpa-check up ka, health center, naingay nga na mga family doctor. Pero, kung ako imong papangutanon, isip na ay, na'y abilidad or kahibalo, or pagtuon may kabahin sa panglawas, kato nga klase sa eksperto ang imuhang duulan, mangita ka na kasi inyuhang lugar, lungsod, karaskal mang kanon, naman siguro ospital, Tandag. Murag na ospital niya sa Tandag City, muadto ka dito, ang imuhang pangitaon, musulod ka dito sa, muduol ka sa information, mangutana ka dito, kinsay doktor din hi, nga para, nga maayo sa dalunggan. Ana ang imuhang buhaton? Ha? Kana lang ang pinakasugyot ni Kuya Dudes, nga mas matabangan, jug ka og maayo. Ayaw to, anang sugyot-sugyot nga nilang ikuan. Ayaw na. Then, paybala din kung sa'yo maayo nga resulta, ha? So, nataigong oras, alang sa pagpadayon sa unahan, gustuhon ko man, apa nagdumili na kining tanan. Dagan-dagan kayong salamat, sinong pagpaminaw, pagpangga, pagmahal, pagtuog, pagsalig sa mga produkto ni Kuya Dudes, mapalit na kung asa ang pinakaduol nga butika sinong lugar. Ayaw kaulaw pagpangutana, huwag doon na ba'y Kuya Dudes ninyo. Sa ato mga regular outlet, og siyempre sa ato mga partner registration na dito. Kung asa ka nga registration nagmonitor karon, adto ay dito ko na atay mga produkto dia. Hangtod og mapon sa susamang oras og susamang istasyon.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Sa mga taga-Leyte, gawa pa yun na kainom sa itong produkto. Agdahas sila, ma'am. Aron mo inom sila?
4: Oo. Ako di siya ilagi na alawabukir niya. Sila gusto yan ang kuan, ang tito-tito coffee, sabay coffee, ang tito-tito toxin niya. Na sila yung mga anak nga ang kapaan ni yung proof last ilan lang sabat sila nagpalitin kay Arino. So yan sabi nga ang sila sabi si makainin kung ang sa'y palahian sa uban.
3: Okay, salamat kayo, ma'am.
4: Ang sige, sir. Thank you, kayo, sir.
3: Okay, God bless. Taga-asa ka rin, sir, taga?
5: Mga agoy, District City, Surigao del Sur.
3: Okay, pangalan ni mo, sir?
5: Julito Del Monte.
3: Kumusta man imong paggamit sa itong pito-pito capsule o Cofemex, sir?
5: Okay, ma'am. Tamay ko. Baba man akong kung kaya taas mong sugar good. Ang kinayin nga kong sugar. Katuloy ko, 2022 pa sa eleksyon.
3: 2022?
5: Oo, ay di ato na ako. Speaker mong good ko sa ko. Tanong sa mga rally-rally at rapliti ko.
3: Ah, okay.
5: Niya, hindi ka pa sa ako likod, di ko makabantay mo yung taki ko sa kuhan. Ibuong niya pag-resulta pa rin sa pakita at sugar na rin sa pintara.
3: So, imag yun na pamatundan, sir, na ang atong produktong pito-pito capsule o Cofemex, maka-alibya yun.
5: Oo, patuloy tabang.
3: Okay. Sir, ang sabay, may ikasulti ka ron sa atong mga silingan nga katungwa pa matabangan sila hagibatis kalawasan. Agdaha sila, sir?
5: Katong mga mahalig pambati, parehas na ako, hindi mo magamit sa pito-pito, kape o kapsul, kay mga lang yung nakababasa akong sugar, normalize akong kuhan, palit na mo kay para inyong mapasod ang hindi nyo. Kaya kinibig mo, hindi nga istorya na tinawag mong hindi.
3: Okay, Sir Julito. Salamat, Sir Julito.

Dân mà anh dân, anh lâu xin nhường thật anh. Welcome di Resetu Ampereguban, di programang Gulong Nampalan. Kau baring inyong ubos gahigala sa kahanginan. Walay laing naginusarang DJ Onio ng Bayan. Hello, kumusta kabuntanan mga palangga. Ako maghinaot gamana kamos kapiskay kabaskog si inyong kalawasan.

Con calabaza. At lauron ng Merkules, petsa 16 ding bulan sa Septiembre, tuig 2026. Ako manginaot sa tanan nga manaa sa kanunay nga pagpaminaw. From Camiguin Island, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon, Cotabato Province, Davao Region, Agusan del Sur, Surigao del Sur. Kini nga mga probinsya ha, sorgo ko, nagpakapaka na sa inyong lugar. Naglanog-lanog na, naglagubo na, nga may didyo unyok ng bayan na. Na nakiklingaw-lingaw sa inyo ha. Larason, aron walay mahay, maayong pagpaminaw, o daghan kang salamat ninyo. Kinaagin mo kanunay naghuwat-huwat, nagatang-atang aning akong programa. Salamat kay ninyo di aha. Sa ngalan usab sa tuang mga Hook Up FM station, salamat kay ninyo sa inyong kanunay nga pag-play. Aron madunggan ang ato ang programa dinhi sa inyong sibihanan.

0: Okay, basa tag mga mensahe, mga balangga. Na nato nila ngayon kay aron nga taas tag-age. De na nato nila ngayon aron taas tag-age. DJ, unsay buhaton tapulan man gud ko. Gusto unta ko mga sawa. Uy, sa man pangutanahan ay. Maayo po kay nakapangutana ka ni. DJ, tapulan man gud ko. Gusto ko makapangasawa, makaasawa ka ako DJ. Ambot lang. Kakahibaw naman siguro ka, no? Tapulan ka, o, no? Gusto ka mga asawa. Makasawa rin ka na. Na ikaw naman ni angkos sa mga kagulingon, katapulan kang dako. Maadze po, gawa ka mauwaw ang imang pangutanan ni Monaco. Arang baga agos mong nawa. Ah, kay babae, maibog naman katapulan magkakang dako. Ang sama ni, kung limidya niya o tininood ng imo nga tapulan yun ka. Ang ako lang kong ma-advise ni mo, undangi imong pagkatapulan. Wagay, babay, mudugay ni mo. Kung gwapo ka, aw, murag arang-arang. Kaya naabay ubang mga babay, wa na nag-matter sa kakugihan. Nag-matter na sa kagwapo. Oh, nabiya. Kinera ba mga babae, makakita gwapo, mag-star-star ba mga mata? Basta gwapo na gani. So, og akbaya ng mga babae gwapo, way mahitabong tolfo. Pero ang batik na ang ganin mo akbay sa mga babae, away tolfo diya, away barangay diya. Muna, kung gwapo ka, bahalag tapulan ka, gwapo ka, okay ra. Okay ra. Pero, og di pa ka gwapo, tapulan pa kang dako, muna giingon, ingon pa sa mga babae, kara isulod og sako, niya ipaligid og pang-pang. Tapulan ko ka. Muna, akong advice din mo, manarbaho ka. Apply kag trabaho aron nga napo kay libre og pang-aswater sa mong uyab ni mo. O mga asawa gani mo pohon kinahanglan na anagin mo ibuhi sa inyong asawa. Ay gun mong pang-asawa og na. Mga raba na ning uban mga palangga nga. Ah, makita ra man ang trabaho. Uso na baya na aron? Saon ang panahon dili ay? Kinahanglan gud nga naa kay usa ka ektaryang gabihan. Naa kay usa ka ektaryang mga higala nga kini ang kalubihan. Ogwa kay usa ka ektaryang kalubihan sa una, tagsare mo sugot babae nimo. Karon ambot lang ka karon kay burag di naman pagwapuhay ron. Di naman pud pabatiig naong ron. Naalang kay naong unya naa kay kwarta ay kumbate na. Pero gwa kay kwarta sa adra ay so sa lala pa luma-luma ay. Ay nagin mo panguyab og babae og tapulan mo. Okay rag babae magtinapulan kay lalaki may manarbaho. Pero og babae ganing tapulan sa panimalay ang mabiyaan po nagbana. Okay ra sa asawa nga di ni mo patrabahoon kay asawa man na. Pero asawa galing nga tapulan, di ka pang laba, di ka pang limpyo. Aw nako, saan sa may paghihuwat ni mo? Biyain na na. Asawa nga sigarag marites, sayo pas buntag, doon na si panumbay. Niguli sa bana, wapay nilungag. Importante, guwapa yung mga asawa. sa mga bana po, bahala o guway trabaho yung mga bana, importante, guwapo. Ang ako lang kung matambag ni mo doy, kana lang kung manarbaho ka, maningkamot ka, ayat na ka magunuhon na o pangasawa kung naan na kay trabaho. Kay luoy baya ang inyong mga anak kung wa kay ibuhi, di ba? dali man makakitag trabaho, pero panarbaho sa daan. Oh, panarbaho sa daan. Tudlo isang imuhang kaugalingon nga magkugi. Basi kugi ra ka mubuhat og bata unya. Ika kugi mangitag trabaho, mangitag kwarta. Impas ang bahaw. Imong anak si Ringo. Tulid ng tilaok sa mga anak, sige nilaka, kay parte na kayong gutuma. Way gatas. Reka, siya, sige rag ML. Sige rag scatter. Scatter, scatter, scatter, scatter.
1: Si Pilimon,
0: si Pilimon. Ergon mo pag tinapulan. Amo bita, mga tapulan ng kayong dagko. Ikaw, de texter, pag minuutan kadaan, ayha ka mga sawa. Asawa na kadaan nyo, tapulan man day ka. Lagi, may ibog babae ni mo. Naamang gali, may ibog babae ni mo, sama rapot katapulan ni mo. Ah, Loretta, beta, naaw na ito na yung mga mensahe, beyo. Oy, 5,500 na ang ato ang premium mga palangga. Ah, ingunaan nila na yung programahan eh, pero... Nagtangag na ng 5,500. Nanay patong 5,500. Gawas ka na minaw, may posibleng makasapi. Pagyog ka. Kinsa may muhatag na mag 5,500 sabi. Huwag yung muhatag na mo anak. Mutaya-taya kag surtres, makagasto pa ka. Dire, kung may load ka, mutubag ka, ay may puruhan, may 5,500 ka. Basta tarunga lang to ba? Nagsunod-sunod, pero dili magkita ay. Magsagubangay pero dili magsulti anay unsa man nya mutubag ka oh dire lang mutubag mga palangka sa tuang cellphone number 09 65 239 3505 again 09 65 239 3505 kana maoy gitawag mga palanggag ipunbok diha pag text mo anak kay aroma.

0: amok maning kung laway mubara manoy. Magandang hapon din sa unyok, tubag na ko sa muntik mo, tao na nga nag-antipara. Kaya maski asa ka mo adto kung gisuot ni mo antipara, mag-uban sila, magsunod man sila. Atong tanawon, kung mauban ning tubagan eh, pero wa may pangalan. Magtubag mo na ay pangalan, digun mo kadaog wa may pangalan. Ada na yun, nasa ubos, oh. Romeo Ninang Kabakan. Ada di ay. May gani, wani mo nalimtan, ha? Hapit ko ni mo nalimtan. Sige. Pero di maoy mo tubag, ha? Okay, dirita. Did you on you? Ako si Marfe Elvira Abisia. Taga Balintawak, Poblacion, Mambahaw, Camiguin Province. Akong tubag, adlaw. Bisan asa ko paingon, magsunod-sunod gud ang anino. Kung ako siyang lingion o atubangon, dili kami magkinitaay o dili kami magkasultihanay kay adlaw raman siya. Daghang salamat, DJ Unio. Ang butang dire, oh, GG Unio. DJ. Kinsa man na si Gigi? Dile ba? Salamat sa mga taga Camiguin Province. Shout out din sinong tanan niya. May pagpaminaw ninyong tanan. Kuya, good AM greet ko sarili ko from Nining Martinez ng San Miguel, Tandag City. Hello sa mga taga Tandag. May pagpaminaw ninyong tanan niya. Tandag. DJ Tabanog from Jisik Gisa from Gindulman. Ayan, hello sa mga taga Gindulman. Kini nga DJ nga makatawa ko, daghan kaayo og talent. Salamat dia, ah. Thank you. Jessica Flores, Flores family, may pagpaminaw doon sa Davao de Oro. Shout out sinong tanan niya. Good morning, DJ! Mutubag ko si Munting mo, nagsunod-sunod og dili magkitanay, nagsagubangay, apan dili magsultihanay. Ang tubag, ana DJ, kay ngipon, kay kanang ngipon, nagsunod-sunod man na og dili magkitanay, kay wala man say kinabuhi. O kanang nagsagubangay, nag-usap-usap, dili magsultihanay. Kay ngipon lagi, ako di ay si Erna Marsada, Dires Purok Uno, Sagbayan, San Miguel, Surigao del Sur. User me, DJ, Pito-Pito Capsule, o Kofimex. Maayo kaayo sa tanang gibati sa atong lawas, thanks and more power to your program. Ma'am, nanawag ko naman, ano mo ito baga, ma'am? nawag ko naman, ano mo ito baga, luod ko. Kanang pito-pito kapsul, mauni akong gimintin, didyo onyok, ganahan ko matulog, o gana akong kaon, salamat, didyo onyok, I love you. Sabot, naman po na akong asawa na yung mga love you, basta listeners na. Yung mga egsoon mantang tanan, muna giingon, we love you po ninyong tanan. Good morning, DJ Unio. Good morning po ninyo. Good PM din sino ako, si Jima Lamusti. Okay, good morning, DJ Unio. From New Bataan, Davao de Oro, matubag ko sa Muntigma, kung tubag kay mga piso sa manok. Kaya magsige man sila o sunod-sunod sa ilang inahan, dili sila magkita ay hinoon, nagsagubangay sila o sunod-sunod sa ilang inahan. Kita ay mga piso nung sa himungaan. Ano sa mga piso nung sunod sa himungaan, huwag magkita. Pagkaon, dili po sila mag-istrihan na kaya dili man sila makasulti. O kanay, no, hindi makasulti, pero hindi makita ay. Bitaw. Okay. Hapit. Hapit. Okay, balik tubag ha, balik tubag. Manawag sa ta. Oh, manawag sa tabi. Puro man to Mindanao, tawagan sa nato ni. Nawag sa ta from Urmok mga palangga. Tawagan sa nato ni Ikson. Hello, good morning.
1: Hello po, good morning, DJ.
0: Oy, happy Sunday, ma'am. Ah, nabasa maguna ko ibuhan text ni mo po. Ah, pwede taka ma-appeal sa raffle, ma'am.
1: Sige po, DJ, yun niyo.
0: Okay. Ma'am, pangalan gini, di mo palihog, ma'am.
1: Jenny Diaz po, from Cavintan, Ormoc City.
0: Ah, okay. Kanunay naminaw si ma'am sa tong programa.
1: Yes po.
0: Wow, thank you so much, ma'am. Ma'am, kining minyo na ka, ma'am, o single?
1: Minyo.
0: Minyo. Pila ka buk anak ni Ma'am?
1: Wala po din, Jay.
0: Wala pa?
1: Opo.
0: Ah, okay. Bana ni mo, pila ka buk.
1: Ano lang, ay?
0: Beta, oy. Sige, Ma'am. Nabasa maguna kong text ni mo. Nakabili na po kayo ng pito-pito herbal capsule at saka Confirmex po.
1: Yes, okay, Ma'am, DJ. Kaya ang akong lula o glulo, nagamit bitaw ana sila o niya kay taas malagi ang BP niya. Karon, niayon na, hing normal na.
0: Oo, so high blood imuhang lulo o glula?
1: Opo. Moabot yun o isahay moabot o 200 or 180 Uy. Over 100 over 90 nga na. O niya,
0: Uy, salamat sa Ginoo. Kining napacheck up na ninyo sa doktor nga sure good nga taas gid ilang BP.
1: Opo.
0: Ah, okay.
1: Taas gid ayo. Nya naaman kun may ano nga DJ kanang pag BP bitaw. Naaman kun may nga usahay pag lain gyud yang paminaw sa akong lola mag ano man ni mag BP nya mo lagi na. So, sugod atong nag-try niyo, pito-pito, naayo dyan.
0: Uy, salamat.
1: Na-normal dyan ang ilang BP.
0: Wa na malipong imuhang lulog-lula?
1: Wa na karon. Oh. Nakudan na pod ni Oga ng pito-pito herbal capsule. So, pero wa kami kaangad ko sa syudad makapalit. Kaya dito manggod may nagpalitan sa Green Med Pharmacy.
0: Okay po, sige, sige. Pila na ka-adlaw ang inuhang paggamit sa imong lulog-lula sa itong produktong pito-pito capsule, ma'am?
1: Kanya, atong capsule, ano man to ka nang usa ka box ang ilang gipal, ang among gipalit ba niya, naayo po.
0: Okay. Salamat ka sa Ginoo. Ma'am, kining unsa may imo ikasultis mga tao karon nga wala pa naalibyuhan sila ang mga gibatis kalawasan.
1: Ako ngayon sa mga naminaw ka rin, no? Try jud mo anang pito-pito kay maayo jud. Kanang what if jud ang inyong kwarta nga ipalit.
0: Okay, salamat kayo. Ma'am, kinsa may nagsugo ni mo, ma'am, nga mapalit kag pito-pito capsule, ma'am?
1: Ang akong lola po, kinaka naminaw, lagi may ogradyo niya. Ngayon po siya nga, try daw na mo. Yeah, na may alibyuhan, hindi palit yun og ano, magsige may pinalitay, anak.
0: Sige, ma'am, salamat kayo, ma'am. God bless, ma'am.
1: Di po, thank you, DJ.
0: Bye-bye. Okay, mga palangga, from Ormoc City, salamat di ba niya, ma'am. Users, mga palangga, ingon si ahang lula o lulo, mga binating tigbabinaw kay high blood kuno mga palanggaw. Sa taas nga panahon, high blood, walay ayo-ayo, walay alibyo. So, ang pito-pito herbal capsule lang yun at sa Confirmex ang nakatabang aron mo os-os mo normal ang ilahang blood pressure. Di na ito pakpakan na Ginoo na mga palangga. O niya ang mga naminaw karon kabalo ko daghan mo mga herbal nga gipanginom diha oy. Yango-yango ra ang naminaw ron. Kay nakapaminaw silang testimony kalabot high blood nga natabangan, lulo o lula. E ngunong uban nga tinuod ka ng testimony. Oh, tinuod ka na. Makaana gud mo, kinaman mo yung mga herbal diha. Ang pangutana, kanang inyong herbal nga giinom karon natabangan ba mo? Oh, natabangan ba mo? Dapat open in your heart ba? Open yung unhuna ba? Nga naamoy second option, dili kay nakafocus lang mo sa usa ka produkto o nya wa mo natabangan. Kung naminaw ka, aning atong programa karon o nya naa kay mga maintenance diha, wala may problema kung inyo ning isabay. Ang produkto nga dakong ikatabang aron mo baba, mo normal ang atong blood pressure. ang high blood pressure o taas nga dugo, gitawag ni siya nga hilom nga mamumuno o traidor nga sakit, mga palangga, nga pagmuatake ni di ka kapanapo. Usahay walay sintomas o walay gibati. Pero taas na di ay kaayo imong dugo, nagbaod-baod na. Matingala ka ng uban, happy kaayo, nagsayo-sayo, samtang katagay, pagkatataon, hagba. Kaya nga naman, taas na iyahang dugo, nabuthanag ugat mga palangga. Unsa man ang hinungdan, ganun mataas atong dugo, mga palangga. Number one, parat kaayo, og mantikaon nga pagkaon. Samas adubo, lechon, chicharon, bulad, ginamos, tuyo, instant noodles, soft drinks. Sos, mora ba gina itong mga paborito? Lami, kaayo na mga idol, no? Pati lami, agad. Pero mauna ang mga nagpatigbabaw nga hinungdan sa high blood o nagpatiga sa atong ugat. Ikaduha mangigsuon, bisyo, sigarilyo o tagay. Lingo-lingo, gipawang ang radio. Nakadungog o sigarilyo o tagay. Nga naman, kung sigarilyo ka, unya, inom pa kada gabi, kada adlaw, nako, mga egsoon, murag imog yod, giimbitar ang high blood sa imong lawas. Muna, klaro nga pagkasturya diha. Ikatulo, walay ehersisyo, walay exercise, pirmi lang higda o lingkod. Way painit sa adlaw, way pasingot-singot. Samas trabaho o opisina. Sigig Facebook, walay lakaw-lakaw, mubara ang dugo baya anak. Kay walay lihok-lihok. Muna, kinahanglan ninyo maglakaw-lakaw, sakira mong tabi-tabi, dila ra inyong na-exercise na. Sige lang tabi. Kini, last na ni, ikaupat. Stress, puyat, o kasuko. Kumpirme kang stress sa utang, stress sa asawang maldita, stress sa banang palahubong, kulang sa tulog, dali kaayo mataas imong dugo. Unsa may timailhan nga high blood ang usa ka tao, mga palangga, ni ay mga tips ni Didyo Onyok diha. Number one, labad ang ulo nga may sa may batok. Ilabi na pagmatas buntag. Okay? Ikaduha, naghanap ang pananaw, naghuot ang dughan. Number three, dali kapuyon, gahingal, o pirmi nga lipong. Ikaupat, usahay wala gyud kay gibati, maunang delikado. Unsaon pa kahibalo, nga high blood na ka, magpa-BP ka. Libre ra sa atong barangay health center ang BP, oy. Normal nga magpa-BP kay ang normal nga BP ra ba, 120 over 80. Kung mutong-tong na gana imong dugo, 140 over 90, pataas ka na, high blood ka na. Muna, baboy pa mor. Parat-parat pa mor. Suko-suko pa mor. Stress-stress pa mor. Ako lang yung advice ninyo, undang sa bisyo, paduol sa ehersisyo. Ah, diba, lami kayo mong pamati ni mo. Ayaw, hinahinay lang sa pag-undang. Oh, hinahina lang sa pag-undang, God. Consistent lang yun ka. Ako sa una, naglisod yung kag-undang anang inom. Pero wak yung kumanigrilyo. Mainom ko, kana lang yun po na ay mga event. Pero makahinay akong tagay, adi yung kumuli, diha na kumatog sa akong gitagaya. Pila ka years na ko nang gipangandoy ng mundang nag-inom. Matinta lang gihapon. Mauna nga, di gan maayo ang tagay, oy. Kung sa mga bana na minaron, nga, doon ay bisyo, hinahila lang sa pag-undang. Una ni mong biyaan ang barkada. Kay di yug ka, consistent kung nagpabilin kang uban na ni mong barkada, matintal gihapon ka. Biyaan ni mong barkada. bahalang mga suko ni embarkada, atis imong asawa, wa na masuko si imuha. Amay imong palabihon, masuko imuhang asawa o masuko imong barkada? Bahalang masuko imong barkada, di lang imong asawa. Sumuna nga, diha na magsugod ang kabaguhan si imuhang pangunahuna. O ni obans pagpangalagas Ginoo aron dasig kanunay. O niya, maabot din ang panahon bahuan na kas ilim nun. Pwede na kamutagay mga usad doha. Enough na na. O mulapas na ganit kakaupat kalima, waan na balik na pugay. Mga bitaw, bahalag mga suko ni akong mga egsoon, mga bilas nga tamariyukos duha katagayan. Ang importante, di masuko imong asawa. Man ay palabihon nimo. Ikaw ra may makabenepisyo ana, dili imong gawas sa imong pamilya, makabenepisyo ka sa imong pag-undang sa bisyo. Ngano man, sa may kaayuhan kung muundang kag bisyo, dili ka masakiton. Labaw sa tanan, lagsik ka. Maka-ismering hoy, paka. O niya, o palahubog ka. Kuhiton ka sa mga asawa, yung kag, laban ako, ulo. Maayo pa, mamalit mo usab og pito-pito herbal capsule. Dako

0: Aniya na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulubano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balad si kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you.
1: Dear Kuya.

वापस किया। मैं ग्रेजुएट जो को कोया और किन्हीं को अनको या और क्या नाम क्रिमिनोलॉजी को या बंग 2 years ना मिला बाई को या pero ay ko na padayon kuya kay dili na ko type kuya may mong pulis kuya oi dili na ko kanang magunod-gunod kag pusil kuya kay mahadlok jud kag pusil kuya pero so far bitaw kuya no grabe bitaw kuya akong experience aning kurso ha kuya grabing kamang-kamang grabing kinaunay og sili kuya kana ko kuya ba og magamit ba gahapon ako ni kuya og nay magkigsumbagay na ko kuya naalagay magsukul-sukul ako kuya magamit yun ako ni ako ang training kuya eh criminology student ba ako kuya graduate ba ako kuya pero wala dyan ko nag board exam kuya eh mahalok di ko pusil kuya uy gusto ko o princess ko kuya ba sabi ko kuya after sa ako ang graduation kuya mga 1 week before ako yung ipakita kong pagkabayot, kuya. Malditang bayot ko sa muang lugar. Ako ang breadwinner sa mong pamilya. Ako yung kapalit og tambal, mintinan sa highblood sa ako ang mamagpapa, kuya. Kaya mga tigulang namin ako mamagpapa, kuya. Uy! Kaya sa hay, kuya, kay palahubog yung papa. Sigong ingon nga, hoy, papa, undang na ni mong inom ni mong papa. Ikikapoy na ko og palit og losartan. Tara kong papa kuya, sige mag-inom kuya tuba, oy. Sige inom man ang suktong kuya. Kaya kini mga taga-buhol kuya, kaya mga adik mga ginag suktong. Saan na gina kong papa kuya? Ma-high blood ko, bisag di ko high blood, pito kuya, no? Ma-high blood na lagyan ko. Una kuya, usay, palitan ako pito-pito kuya, pero okay ba ya kuya ang pito-pito kapsul kuya, oy? Una maintenance niya karon kuya. Pero ayun na natawagin si Papa Kuya.

0: Kaya masukot na parang dili na mamabunutan sa raffle. Sana sa gingon nga, tawagan kung ano yun, kinakala makadaogid ko, ana, ay nalagyan na tawagi, kuya. Kaya banggiitan, nga rin papa, kuya, diri, oy, inom, raga po niya, kuya, ang premium. At least, kuya, kainom siya. Aram, masabtan mo ang tanan, kuya, hindi mo yung kakasabot, kuya, hindi na ko naisugod. Mia, ang mga panghitabo, kuya.
1: Kados, abag ka magbili, oh. Justin?
0: Paano kong tawag ang Justin pa? Malimot yung ka ba?
1: Oo, na din, abili mo. Proud gihapon ko ni mo bisan og bakla ka. Kaya abili mo akong ubang mga anak bisan og mga tinuod ng mga lalaki, pero ako ganahan ko ni mo. Kikahibaw yung kamulingi sa ibong ginikanan.
0: Natural pa. Pero pa ako hangyo ragit si Moha pa undang-undang na namang inom pa, uy.
1: Ah, siguang nako. Importante na alang ko suktong og pito-pito.
0: Muna, baga magsalig yung kaganakay pito-pito. Dito yung kapalitag pito-pito kapsul pa.
1: Ah, abino mo. Ignanas di Junyog, ha? Tawagan ko, makadaog ko, ipalit na kong suktong.
0: Napa ako na kong giignan si di Junyog pa. Hindi na yung katawagan, kaya ipalit na pa rin huwag takay pa. Sige, magagtakay pa, masunog na ganun mong atay na mamadukay pa. Tawan sa kapalahubag sa kumpapa, kuya. Inapasagdan na ginakunan siya, kuya, uy. Hantod, kining sulat-sulatampo na ko kaya kining gulog ng pala. Nakasintro na sa din sa kong life, karon. Actually, kuya, sa kong kagwapa, sa kong kabaldita, ninunguyab na ko, kuya, uy.

0: Ha? Ayoko pakitain naman kagwapo ni mo. Masilaw rabak ko, bantay ka. Katawarap ka, uy. Palayo na ako ba makita ito sa mga asawa ni mo?
1: Bulag na ni. Uga, makatuog ka. Pakita na ko ning pinirmahan.
0: Bisan pang naipirma sa barangay. Sa ngalan nga kasado mo, asawa gihapon na ni mo.
1: Sakit naman sa tani mo. Uga, di na madawaton kinakong pagigugma. Ay, kabalaka, di na ko mapakita ni mo.
0: Maluon mo sa dayon si Garing.
1: Alangan, masakitan sad ko tungod kay imagang ginaduot nga wag yung pagtingin ni mo.
0: Nahadlok ra magug ko, Garing. As in good, nahadlok ra good ko ba? Kanya bitong pamilyadong tao tapos matawag ra kong kabet? Dito ko gusto matawag kong kabet. Oh, ayoy ko pag sarang-sarang na ako, kaya magamit yun ako pagka-training ako ba?
1: Unsa?
0: Hoy, graduate ko, criminology, oy, non sa kawanay ko nag-police ba?
1: Graduate masadpod ko.
0: Si graduate?
1: Graduate sa Gus Basok.
0: Ayaw! Basok-basok ka di, oy! Hoy, sa man yun?
1: Pwede ba mamisita ko ni mo? Tinood niya nga nahigugma ko ni mo. Huwag imo kaning dawaton na akong paghigugma din mo. Dili ka magmahay.
0: Sos! Kapila na ko kadugog ka na sa mga lalaki, oy!
1: Tinood akong paghigugma din mo. Dawaton ako yung mong kamaldita. Basta, mahalon di ka.
0: Kuya, gisugot na ko si Gary, kuya. Kanya, kay sige naman sa pundo sa compiler, kuya, oy.
1: Di rin nata matulog.
0: Kasabaan kong papa, oy.
1: Tigulang na ka. Di rin nata matulog.
0: Sa bagay, anad naman ka aning ismiring, oy.
1: Ha? Oo, si ismiring, oy.
0: Sis, oy, pako, patik-atik, pag yun din yung tawahan na, oy. Tangkugoon, takakeron.
1: Malingaw ko ni mo. Bisan sa imong pagka-prangka, bisan sa imong pagka-maldita. Bisabot niya pong pika. Puyab niya ta, mabuhat na kung sa gusto ni mo.
0: Ikaw na din, na?
1: Piyongsa.
0: Ano pa piyongon ko ni mo?
1: Basta piyongsa.
0: Nakapiyong na ko. Garing! Garing bang? Garing! Hoy, bawal kag ba, wala kay panot press ba?
2: Ayaw!
0: Panot press sa dito ka, na ako'y Colgate diha.
2: Ayaw!

0: Kuya, grabe yung uy, as in, dito kuya, nakuha ang akong pagkainom.
1: Ayaw!
0: Nakana ko, kuya. Agoy! Sabi good kuya, kunani din ang experience ko na kuya, no? Na kayo uyab, kuya. Kaya mga lagpot, yung kamunggay, kuya ba?
1: Ayaw!
0: Dito, kuya. Sa bagay, yung anak may ginang kahimtang, kuya. Nakturon ko ni abot o 4 months ang among panag-uyab ni Gary. Kuya, night time. Pero yung isa kababae, kuya, ni adto dito sa ako ang pylor. Tapos iya kong giignan. Ikaw ba? Si Nadine? Oh, ngano, ma'am? Ngano nangutana ka? Ha? Mo'y dinigipuli sa kombina? Oh, unsa? Mo'y dinigipuli sa kombina? Baga kag nawong? Oh, excuse me. Dili ko bagag nawong, no? Baga kag nawong? Bayuta ka? Ayoyo kong sulay dahi. Wala na ba takagyon sa dahi? Kinsa ka? Para makahibaw ka. Ako ang legal wife ni Gary. Onsa? Ikaw? Oo! Ako? May angal ka? Ha? May angal ka? Ano? Sakit akong buho! Ikaw! Ay, hayop ka!

0: Ang sinetabone mo. Ang sinetabone ako, talawa ko na ho, gari. Muna kong giingon ni mo, gari. Muna kong giingon ni mo. Di ko gusto gubot.
1: Sorry.
0: Wala mo nagbulag sa mga asawa ni mo, gari. Tapos ako magiging nagbagag na, Wong. Look at my face. Nibudlot akong ilong, gari. Ayup ka, ayun na pakita na ako. Ayun na pakita na ako, gari.
1: Pwede tayo magtaban.
0: No! I have my own business. Hindi ako tugulay yung business. Dili ko mukuban niyo para bihan ako na kong business na ako, gari.
1: So, ano nila ba ka sa'yon?
0: Gari, may asawa ka, may anak ka. Wala mo nagbulag. Wala mo nagbulag, gari. Kasado mo. Gusto ka mapresent ang doon, ha? May gani din ako, pure lalaki, pure na babae. Yan ang babae, bakot, tuwan ako sa presohan. Pero may ebidensya. Pero, gani, palayo na ako, ay napagkita na ako. Gusto ko kwarta o na daw.
1: Ayun na.
0: Sige na, dawada ka ng kwarta. Isip bayad sa kasakit sa mga asawa ni mo. Kuya, grabe ang akong gibati, kuya. Nakaingon niyo ko, kuya. Salbahis, ginasigari, kuya. Giila niyo ko, kuya, oy. Uman sa tanan, akong kaayo niya, kuya. Giila, gipangwartahar, raman akong gari, kuya. Naman ganit time, kuya, nga kawatan ko, kuya. Grabe. Kuya, ang siya kong buhato na ninigari, kuya, oy. Ako nagdamage, kuya. Akong nawong, kuya. Grabe, as in good. May gani, kuya, ba? Napugnan din akong... na nagamit ko na akong nahibalaan, kuya, kay grabe, sinumbagay naman siya yung asawa, kuya.
2: Ayaw!
0: Grabe ko na akong tinumuga, kuya, oy. Ipakita ko na akong pagkaiso, pagkalalaki, kuya, ito ni Higayuna, oy. Siyempre, self-defense ako, kuya, defense ako sa kukawaling, hindi isa ko mapatal. Basta, why you na po na ako, sige, alang-alang, kuya, oy. Ako lagi yung...
3: sa bawat tumaga,
0: grabe, kuya. Nakatanggal ang tawa kong eyeglass, kuya. Nakatangtang tawa na yung akong
3: pagmula.
0: Nakatoy ang tawa ko ng simod, kuya. As in, nawala akong kagwapa at ang higayon na.
3: Ikaw ang
0: kuya, sa tinuod lang yun, kuya. Mahal yun ako si Gary, kuya. Oo, mas gipilit ako, kuya, mga magbulag me. Kaya di ko gusto, kuya, magbalik-balik yung asawa, kuya. Di sa ko gusto mapriso ko.
3: Ang aking
0: nagkarap ako kailang ng mga pulis, kuya, maulaw yun ko. Kaya, ang siya ako mabuhat ni kuya, palihok ng bagi ko. Yan nilamang ko ito, mga akong sigilanon. Salamat, kuya, o magpaabot ko si Muntambang.

0: Welcome sa tuwang programang Mommy Knows Best. Hatod ka nato sa Memo Pro Plus for Kids Syrup. Di pa ila-ila na giyod nato ang pinakabagong produkto sa Melvent Food Supplements Distributor. Nga mausab ang naghatod ka nato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee, Pito Pito Liniment Oil, Pito Pito Eye Drops, o guban pa. Ako ang inyong ubos na higala, Makabayan JJ. Basta Memo Pro, plus ka sa sigla. Pro ka sa talino. Mag Memo Pro, plus na. Padayon sa pagpaminaw ni ining maong stasyon sa radyo. Aron kita masayod sa mga kaayuhan, alang sa ato mga pinalanggang kabataan. Og para sa mga nangutana kung asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids Syrup, text o tawag na dayon sa 0985-295-5863. Usmunta, 0985-295-5863. Mga mami og daddy, karon daghan na kayo og supplements sa merkado. Kada brand nagaingon nga complete, best og number one. Kung kita magkumpara, kasagaran nga multivitamins sa mga bata, basic ra ang sulod. Usually, naginay vitamin A, vitamin C, o syempre, sagulan og zinc. Maayo man na siya sa general immunity o growth support. Pero kung ang ginikanan, gusto og mas holistic nga support, labi na sa brain development, dili na makita ang kalahian sa formulation sa tuang Memo Pro Plus for Kids Syrup. Nga, lamian gid ang flavor kay strawberry man. Ato ang tanawon ang kombinasyon sa ingredients. Duna na'y vitamin A, vitamin C, zinc, duna pa'y DHA, taurine, bacopa moneri, centella asiatica, with omega-3 pa na, nga good sa heart health o sa brain development. Ang vitamin A suporta sa vision o immune health. Vitamin C, sodium ascorbate, immune support o antioxidant protection. Gentle na siya sa tiyan sa itong mga kabataan. Ang zinc, para sa kining growth, sakto ang ilahang pagtubo, no? Appetite support, para gana mukhaon, o immune function. Kining tulo, kumon sa mga daghang supplements. Dili na tumakita nganong angay pilion ang Memo Pro Plus for Kids Syrup. Ang uban nga brands, kutubra sa immune o basic growth support. Apan, kung ato ang tanawon ang mas comprehensive nga formulation sa Memo Pro Plus for Kids Syrup, nga dunay DHA, importante kaayo sa brain development sa ato mga kabataan. Taurine, suporta sa nervous system o overall cell development. Bacopa Moneri, traditionally nailhan sa memory o kining focus support. So kung nasa'y kanabitong sa eskwela niya, no? Nindot gid ang iyang pag-absorb sa mga lessons o naka-focus gid siya. Centella Asiatica, traditionally nailhan sa mental clarity support. Ang naigid kaayo, ang Memo Pro Plus for Kids Syrup. Dili na tumakita na dili lang kay lawas ang gisuportahan. Apil na gyud ang brain or brain development. Balikan ta sa atong nahisgutan kaganiha, mga mommy o daddy, samtang sa Memo Pro Plus for Kids Syrup na hatod sa Melvent Food Supplements Distributor. Advanced Holistic Formula, mga kaigsunan. Alang sa immunity, growth, brain development support, memory o focus support, vision support, tinaw, gindi lang pananaw kanunay, o antioxidant protection. Ang Memo Pro Plus for Kids Syrup, doon na kanay strawberry flavor, ganahan gina nga itong mga kabataan. Available na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Sakto ra sa budget o pagdali, mga mama, papa, kay mommy o kay daddy. Aron maka-avail ka sa SRP nga introductory price nga 249 pesos, mas labing barato kumpara sa ubang brand. Hatod ka nato sa Melvent Food Supplements Distributor. Thank you mga pinalangga natong ginikanan, labi na sa mga mamshies o kay papshies, kay nanay, tatay, kay mamagpapa. Alang sa mga pangutana kung asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids, text or tawag na sa 0985-295-5863. O sumunta, 0985-295-5863. Hangtod sa sunod ng higayon ng maong programang Mommy Knows Best. Din hilang sa inyong paboritong istasyon sa radyo. Ako ang inyong makabayan JJ, basta Memo Pro Plus ka sa sigla. Pro ka sa talino, mag Memo Pro Plus na.
1: Mag Memo Pro Plus na sa araw-araw. GoPro Plus for Kids, mapalit mga barangga sa mga butika sa inyong mga lugar. O ang Pito-Pito Herbal Capsule, Pito-Pito Herbal Cofermex, mapalit usab sa tanang mga butika sa inyong mga lugar. Ay kalimot, ang Pito-Pito Capsule, mga palangga, tested and proven. O ang Pito-Pito Herbal Cofermex, mga palangga. Naapod tayo Pito-Pito Mineral Age Wap, Pito-Pito Linamid Oil Hot Extract, Pito-Pito Herbal Oil, Pito-Pito Relaxing Gel nga. Puro sa mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Aming mga pangutana, contact lang aning ato numero 0955-399-0269. Apan, wala naman tayo time. Ako na lamang mag-iingon sa tuang letter sender. Sender, talag sa undra ang mga panghitabo sama sa imo. Kana bang grabe ang kaagi ni mo, no? Nga, nakatunong jugkag minyo nga tao. Tapos, nakiksumbagay ka sa legal wife. Pero katuin mo ha, self-defense, katuin mo ha. Hindi nyo ka mapatala itong asawa sa asawa ni Gary. So, ang ako lang matambag ni mo, ayaw na. Buboyin na, sari. Kay nakatilaw na magkagdumog.
2: Ayaw!
1: Diba? So, niya, og mahinay kanto ni mo, kay, oh, siyempre, pinara may kusog atong babae. Siyempre, maalkansig itong babae. Yeah, malkansig ito yung samot ng graduate kag-criminology. Nakoy, impas gito.
2: Ayaw!
1: okay na po, nga wagi na mo mahinakan pag-ayo. Pero paminon ako, tatagi hapon baba ito.
2: Ayaw!
1: So, kini nga panghitabo sa imo, dili ni komedya, o san ika seryoso nga panghitabo sa mong kinabuhi ni mo, kinahanglan ni mong biyaan na. Ayaw na pagkigbalik ni Garly, dili good si Garly para ni mo. Pamilik tao nga, kanang uli tao, kanang walay babag. Diba? Walay babag. Ang imuha ka ron, focus na lang kasi mong negosyo nga mapalambo ni mo. Ayaw lang sanang hunahunaan ng gugma kay maabot rin na sa saktong oras. Pangayalag pa sa'yo sa legal wife, niya pamatuloy nga dili na kamagsamog nila. Ano lang, araw malimpyo imong pangalan. Kana lang, nagagang salamat sa mga naminaw, nagagang salamat sa tanan. Hantud ugma, samang takna, og susamang stasyon. Kinis ni Joonyo, mayong adlaw.
2: Oh!

ASMR. Favorite music radio. Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang mga kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure. Makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron. Makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad. Makatabang sab kini sa mga dagapanglagas ang buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 ka pilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgon ang inyong immune system. Huwag musukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo mo kamong mo-text o mutawag sa 0933-812-5818. Ang Magnum C, nakadawat og prestigyosong pag-ila, isip usa ka pinaka-nutritious food supplement sa Q Asia og Golden Globe Award. Ni atong milabang tuig, ang World Health Organization nagpagula og statement nga isa sa pinaka-epektibong panglaban sa COVID gawas nga i-follow ang health protocol, kinahanglan usab nga pakusgan ang atong immune system. Ilahang giendorso ang malunggay nga mahimong kabahin sa atong dieta aron boosted kanunay ang atong resistensya. Isa sa hinungdan nga namugna ang Magnum C aron matabangan ang katawhan nga malikay sa mga balati labi na niining COVID-19. Isa sab diha, makatabang sab ang Magnum C sama sa mga hubag-hubag, bukol o cyst, cancer, pagpangluya, problema sa baga, daling hangakon o maluya, labad-labad sa ulo ug pagkahalap sa mata. Ang pagmintinar sa Magnum C dakong tabang usab sa mga constipated. Ang Magnum C aprobado sa FDA. Ang Magnum C available na sa inyong mga suking butika. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3,
1: B6, B7, Vitamin D ug E ug Vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo ka mong mutex o mutawa sa 0933-812-5818.
4: 10:23.
5: That time check was brought to you by
6: Governor Engineer Raul Mabanglo.
5: That time check was brought to you by
6: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
4: Fishman Lakamura taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati. Alang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon wala lang laban ako ulo. Dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po og barato.
3: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uri ng sakit.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang Encore dahil hatid namin sa inyo ang Encore Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa Encore ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa Encore Festival.
11: Encore Festival.
12: Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
13: For more info, just visit Encore Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Magandang buhay at magandang kalusugan po sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong health partner mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Dito po sa ating programa na naman ay tatalakayin po natin ang mga natural na paraan para sa mas masigla at mas malusog na buhay. Kaya ngayong episode na ito, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-rare o isa sa pinaka-nakakatakot din na chronic inflammation disease. Walang iba itong tinatawag nating sarcoidosis. Ano po ba ang kadalasan na sanhi nito? Paano ito maiiwasan? Paano po makakatulong po ang EXL Makabuhay products para maibsan ang mga sintomas, even some of complication? Pero bago po yan, mga kamakabuhay, no? Diretso tayo sa ating topic po, mga kamakabuhay, no? Ang sarcoidosis.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ang sarcoidosis ay isang kondisyon na medyo rare or bihira lamang ito at hindi masyadong familiar sa karamihan sa atin. Pero napakaseryoso ito kapag napabayaan na. Ito ay isang uri po ng chronic inflammatory disease na kung saan ang immune system po ng katawan ay nagiging sobra-sobrang aktibo. Ang resulta, nabubuo po yung maliliit na kumpul-kumpul na cell na tinatawag po nating granulomas. Ang granulomas, para itong maliliit-liit na bukol o lumps sa loob po ng ating organs. Hindi ito cancer, ha? Pero kapag dumami at lumaki, maaaring ma-apekto ang normal na function po ng ating organ. Karaniwang target po ng sarcoidosis ang baga. Number one po dyan, yung lungs po natin. Oh. Halos 90% ng mga kaso po ng sarcoidosis ay nangyayari po mismo, particularly sa organ po ng lungs. Pangalawa, lymph nodes. No? Pangatlo naman itong balat. No? And even pang-apat ang mata. Sa severe cases, pati na rin po ang puso, atay at utak pwede rin pong tatamaan. Ang pinakamalaking problema dito, minsan wala itong sintomas sa umpisa. Kaya madalas, natutuklasan na lang kapag malala na. No? Take note, importante ha, hindi po ito nakakahawa. Hindi nyo po mismo mahahawaan ang inyong pamilya na kahit meron kang sarcoidosis. No? Ano ba mga sinyalis at sintomas ito, Doc Glenn, kung halimbawa meron kang sarcoidosis? Ito yung tricky, ah. Pwede kang magkaroon ng sintomas sa umpisa, pero kapag nagsimulang maka-apekto na sa organ, lalabas ang mga palatandaan ng mga sintomas, pero depende sa organ na tinamaan. Just like for example, problema sa baga, no? O tinamaan yung baga, no? Pinakakaraniwan po yan. Paulit-ulit na ubo or dry cough, no? Hirap na huminga, pagkakaroon ng chest pain, minsan na nakakarinig ka ng wheezing or parang asthmatic symptoms, no? Pangalawa, sa balat, no? Kung halimbawa, meron kang makikitang may red or purple na bukol sa binti o braso o erythema nodosum, may mga rashes or lesion, particularly sa mukha at katawan. Paminsan-minsan, nagiging scar din po ito. Sa mata naman, pananakit po ng mata, pamumula, nagiging sensitive sa ilaw, pagkakalabo po ng paningin, kung hindi maagapan, pwede ito magdulot po ng permanenteng pagkabulag, no? And of course, general symptoms. Minsan, nakakaramdam po ng fatigue o parang feeling napapagod, no? Nagkakaroon ng lagnat, walang gana kumain, pababa na pababa po yung timbang na hindi po sinasadya. Sa mas malalang senyales po, mga kamakabuhay, kapag naapektuhan po ang puso o utak, pwede kang makakaranas ng irregular heartbeat. Hirap kang huminga, nagsiseizure, nanghihina po ang katawan, lalong-lalo sa kabilang parte po ng katawan. No? Now, how about the treatment options, Doc Glenn? No? May mga kaso rin po, mga kamakabuhay, na may kusang nawawala.

0: Wala po talaga ang sarcoidosis kahit walang treatment. Pero kapag malala na, kinakailangan talaga ng gamutan. Just like for example, like corticosteroids, ito yung pinakaunang gamot para bawasan po yung inflammation. Immunosuppressant, para pabagalin po ang immune reaction. Biological therapy, para sa mga matitinding kaso na hindi po tatalab po ng ibang gamot. Surgery, very rare naman po ito mga kamakabuhay, pero minsan kailangan po kung once na may severe organ damage. When it comes to the wellness management, ano po ba ang mga pwede natin gagawin? Bukod sa gamot, mahalaga po ang holistic approach para mas mapapabuti ang kalagayan po ng pasyente. Importanteng tandaan ang healthy diet. Maraming prutas, gulay, whole grains, low sodium and low fat meals para sa puso at baga po natin. Regular exercise pero light to moderate lang. Stress management, yoga, breathing exercise, adequate rest, no, importante po yan. Sapat na tulog para makabawi po sa ating katawan. Iwas sa paninigarilyo at pag-inom po ng alak. Nakakasama ito lalong-lalo na sa ating atay at baga. Supplementation like EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee dahil sa taglay nitong mas mataas na anti-inflammatory properties. Speaking of EXL Makabuhay products, paano nga ba nakakatulong EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Pero bago tayo tuluyang sumabak sa ating mga sagot, mag-break lang muna tayo sandali para sa konting paalala, kaya huwag kayong bibitaw ha.
1: Sa nagtataas na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapa-checkup para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Anne, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ang kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangkap para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
2: May buhay sa makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: Alright, welcome back sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Sa mga kaka-tune in lamang, napakainit po ang ating usapin tungkol sa sarcoidosis. At syempre, sasagutin po natin ang inyong mga katanungan na ang EXL Makabuhay ba ay nakakatulong sa sarcoidosis? At ang sagot po natin dyan ay malaki pong oo, o malaking tulong po ito, no? Mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang sarcoidosis ay isang inflammatory condition na kung saan ay nag-overreact po ang immune system at bumubuo ng granulomas sa iba't ibang klaseng organ. Kaya ang pinaka-target po natin sa wellness support ay ang pagbabawas po ng inflammation, pagpapalakas ng immune system, pagpoprotect na po sa cell laban sa oxidative damage. At dito po pumapasok po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Hindi man po sila gamot, pero ang kombinasyon ng kanilang herbal at functional ingredients ay may synergetic effect para suportahan po mismo ang ating katawan. Lagi natin sinasabi sa ating programa na halos kabuuhang pong ingredients o active ingredients ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee has an anti-inflammatory action. Isa sa pangunahing problema po talaga ng sarcoidosis ay isang uri po ng chronic inflammation. Ang EXL Makabuhay products ay may mga natural compounds na katulad ng binanggit ko po earlier from turmeric, ginger, cinnamon at makabuhay na may kilala na anti-inflammatory properties. Ang curcumin sa turmeric at gingerol naman sa ginger ay tumutulong para bawasan po ang pamamaga ng organs. Sa ganitong paraan, mababawasan din po ang chances na lumala po ang granulomas at magiging scarring po ito or fibrosis sa organs. Pangalawa, immune modulation at infection disease. Ang sarcoidosis ay hindi lang po simpleng infection, pero kadalasan may kasamang immune dysregulation. Ang ashitaba, malunggay, garlic, lagundi, sambong at timplat ng EXL Makabuhay Capsule ay kilalang kilala as immune balancing effect. Hindi sobra, hindi rin po kulang, pero tumutulong ito upang maiwasan po ang sobrang immune response na saninang granulomas. Nagbibigay rin ito ng protection laban po sa opportunistic infection na maaaring pumasok kapag mahina po ang katawan. Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may agaricus mushroom at spirulina na may adaptogenic at immune support benefit. Pinapalakas po nito ang resistensya at tumutulong po ito sa cellular repair. Pangatlo, antioxidant protection. Ibig sabihin, ang sarcoidosis triggers oxidative stress sa cell na nagdudulot po mismo ng damage particularly sa baga, puso at iba pang mga organs. Ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee has vitamin C, uyabano, mangosteen, rosehip at guava fruit. Mayaman na mayaman po ito sa antioxidant. Tinutulungan po nitong in-neutralize ang lahat ng free radicals. Pinoprotektahan mismo ang ating mga cells laban sa pagkasira po nito. Kapag malakas po ang ating antioxidant defense ng ating katawan, mas mababa po ang chance na mauwi sa permanent organ damage ang inflammation. Pangapat, energy, recovery, and overall wellness. Sarcoidosis patient madalas nakakaranas po ng fatigue at weight loss. Sa EXL Makabuhay Black Coffee, ito ay may ginseng, ATPP, HMB para sa karagdagang enerhiya at muscle preservation. While the EXL Makabuhay Capsule naman ay may B vitamins para sa metabolism at energy support. Kung natin ang psyllium has at insulin plant na tumutulong sa gut health at blood sugar balance na importante para sa overall recovery. To the bottom line po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi man po gamot sa sarcoidosis. Pero ang kombinasyon ng anti-inflammatory, antioxidant at immune supporting pati na rin ang energy boosting properties mula sa kanilang herbal at functional ingredients ay makakatulong para bawasan po ang inflammation, protektahan po ang organs laban sa oxidative damage, palakasin po ang immune system nang hindi po nag-overreactive po ang ating katawan, suportahan ang energy at overall wellness. Ito ay holistic na gabay para mas maging matatag ang katawan sa laban kontra sa komplikasyon ng sarcoidosis. Ang sarcoidosis po mga kamakabuhay hindi dapat natin ipagsawalang bahala. Maaring wala itong sintomas sa umpisa, pero kapag lumala, maaari pong makasira sa ating baga, puso at iba pang mga organs. Mas maagang pagkilos, tamang impormasyon at holistic wellness approach ang susi para po dito. Kaya po mga kamakabuhay, pangalagaan po natin ang ating katawan. Kumain po ng tama, mag-ehersisyo, iwas po sa bisyo at huwag kalimutan ang mga natural na kaagapay tulad po ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. At yan po yung kabuuan WhatsApp Doc topic natin ngayong araw na ito na why may nakuha naman po tayo na isang makabuluhang health tips related kung paano natin matutulungan ang mga pasyenteng may sarcoidosis. Sa lahat ng ating mga suking tagapagsubaybay ngayon, kung may mga health concern kayo sa inyong kalusugan, tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapaabot po ng inyong mga katanungan sa ating makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. At mamaya-maya lamang po mga kamakabuhay, isasagutin po natin ang inyong mga katanungan sa pamamagitan po ng ating texter segment ng ating mga kamakabuhay. Pero bago tayo tuluyang dumako po sa segment na iyan, this is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala, sa kalikasan may lunas para sa ating kalusugan. Kaya manatiling motivated, manatiling healthy at laging magtiwala sa ating Diyos. Makabuhay day sa ating lahat and God bless us all.
2: EXL Makabuhay Health Hour. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI og kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, palit-pagalit ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom na ko po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Ganun, o nga naminaw sila sa akong istorya, gana ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kaya kaulian sa sakit, kasa na ang ulcer, UTI, mamay na kaulian ako, God.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Well, please, okay, Lindo. Almeza, barangay 39D. Lami, wapo, anya, barato. Alian ko, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, barato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Eva Tibungko, Farmacia Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Hello ka makabuhay! Kumusta ni Anasabta? Magsaba-saba ni mga orasa. Pero magsaba-saba nga na ay purpose. Purpose nga nindot. Para makatunta sa matagbutang, di ba? Kabahin sa mga sa health nato, sa panglawas, ug labaw sa tanan sa atong mga produkto nga swak sa imuhang health. Ug ang atong pagpanambag sa tambagi ko, Lady Batwood.

0: sa'yo, maugin mo, na kaminos mong kanan ako!
1: Dili ka na tinood, Almel, apo.
0: Nasuko mong tanan, nga ang tugtaron wa pa ko'y trabaho. Nagyaw-yaw sila kay nahimo na lang kong sumasaka din eh. Ikaw, Dilo, baka nunon ka man din eh. Humaligil sila masuko, nga dungag ka lang sa palamyunon o galastuhan din eh.
1: Anak ko ikaw, Almel. Okay lang nako nga ni aka, pero por Diyos, por Santo, mulihok ka malangunta. Og labaw sa tanan, dili ka magdungag sa problema ining bayan. Kung magkakapital ka sa problema, murayog dili ikaw ang rason sa kamatayon ni Mama. Unsa?
0: Manoy, ang ba-ba mo!
1: Ngano bang ako naman lang yun kanunay ang makita ninyo?
0: Ngano? Mga santo ba mong tanan din eh? Og ako lang ang bugtong sungayan ining bayan? Sunugon ko'y nooning bayan? Aron ma-feel ninyo ang inyong kadimonyo!
1: Asa ka? Dili ka mahimong mubiya, Lana.
2: Buhi ang akong bukton, Almel. Hatagi na lang ko sa kong kagawasan.
1: Kagawasan? Aron makigrelasyon sa lain?
2: Dili kita magsilbi. Way ba yung ugma ang atong relasyon ko na ingon ni ini?
1: Lana!
2: Ati man na og i-fix una ang imong kaugalingon. Sa dili ka pamudungag na ko sa imong obligasyon, Almel!
3: Siya si Sender Almel.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Almel. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika ni Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: nga naara ko diri. Pero di lang ko sure kung wa ka, nabasig na ko ilaing kauban diri. Ay, pero di ko ingon ana. Cheres, defensive. Pero sa atong tuluman nun, indeed, kamakabuhay, naara di diri amang information nga gusto nimong madungog sa atong tuluman nun. Imong tuluman nun?
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay,
5: EXL Makabuhay Plus.
0: Daghang salamat ka makabuhay sa pagsunod sa tong tulumanon as in every day. Nakakataba ng mga internal organs. Hindi naman litira. Pero talaga namang mapasalamaton kay ko sa kanunay nimong pagpamina. Ug mapasalamaton ko tungod kay gina-apply nimo every now and then ang imong mga nadungog ng mga information din mismo sa ato ang tulumanon. Makabuhay day ka makabuhay. Oy, sama sa naandan. Kumusta ka diha? Unsa man ang imong oras diha? Karon sa imong nahimutangan samtang background ang tambagi ko Lady Bato diha samtang ikaw na busy na kay katek. Ya lakbitan lang ko nimo usahay. Murag na ka interesting nga murag nadungog unsa daw kuno. Wana ka. Ya sa kapakamuhunong og text or pag stalk sa imong ex. Nang labakan na nilhig o nangaon mo o namoy katabi niha na kay gina-browse. Gina-browse, oh. Unsa man imong gibuhat diha? Kinsa man imong kauban? Asa man ka karon? Isure nga legal na. Og sa gihapon kahimsog o kabaskog sa panglawas mo itong iampo kanunay sa labang makagagahom, amen. Si Lady Bato, nagbagkuyog kita sod sa usaka takna o usaka oras akong buti pasabot uban sa tong tuyo og tumong good health karon og mapuhon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Syempre as usual, daghang gihapon tagisgutanan kabayen sa panglawas ka makabuhay. Ingon man sa ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Well, kamakabuhay niya na nga itong ipaabot ang katapusang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Almel. Okay, excited na ang taanan. Sana all. Now na, dinhila mang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

sapatod, hindi ko na po nagawa pang ipaliwanag ang lahat kay Lana. Wala na akong pagkakataon noon at tila hindi na kailangan pang depensahan ko pa ang aking sarili. Tumulo na lamang ang aking mga luha. Maging ang paghingi ng tawad sa kanya dahil sa nangyari, hindi ko na rin po nagawa. Dahil ang kahit na anong salita na lumabas o gusto kong lumabas sa aking bibig ng mga sandaling yun ay hindi makagagamot at makapapawi sa labis na sakit na naramdaman ni Lana ng dahil sa akin.

妈，不是骆驼，不是骆驼，tungo sa nakita mo, nakahatag ko ni mong disappointments, bisan wa ka na. Huwag ko tuyo ah. Pero ang kunon kong sa ako kining tanang nakita mo na ako karun. Nagpadako sa akong karibilde sa kinabuhi. Di paundayunan ko ang akong kasukukang papa. Naangin pa ang laing tao. Huwag karun sa katapusan. Ako ang alaot. Napagan pa sa sila na tungod sa akong kamapasagaron. Masaylo ako, ma. Masaylo ako.

0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Diyos Espiritu Santo. Amen.
1: Manoy Almel?
0: Oh, kasi. Naakaman diha sa akong luyo.
1: Hilom kong midungan sa imong pag-ampo diha sa atubangan sa altar.
0: Salamat.
1: Manoy, mahimong mugakos nimo?
0: Ha?
1: Tagaksa ko nimo? Gusto ti kang gakson?
0: Sige.
1: Oh. Manoy.
0: Kasi.
1: Manoy, kaya ra nimo ning tanan. Kaya nimo. Magampo kita kanunay. Kaya nimo kini.
0: Kasi.

Lady Batod, saka ako nakaramdam ng pamilya sa sarili kong kapatid. Kahit tagal na pala niya akong mahal, binaliwala ko lang. Dahil wala akong ibang pinaiiral noon kundi ang aking puot at galit. Wala akong konsiderasyon na pati ang lahat ng bagay at tao ay sinisisi ko nga noon sa mga hindi magandang nangyari sa buhay ko. Naging makasarili ako at hindi makatarungan.

0: Gikonta ko nga kong kaila, Almel, apo. Ha? Dili mo ang ikauaw ang nahitabo ni mo, labi na ang virus na naani mo.
1: Lubunjing,
0: dili ka kahatagag alibyo, o di ka gyud mamaayo, kung itago mo lang kining sakit mo.
1: Luh,
0: may tambal ka nga matumar para sa imong sakit.
1: Pero dili ko mamaayo. Mauna kini ang kamatian ko, Lo.
0: Ayaw gani pagpakawa o paglaom.
1: Wa na'y paglaom. Ang sigurado lang mao ang akong kamatayon.
0: Almel!

0: karon ko lang nasabdan ang gisulti mo, Almel, anak. Pa, ang giingon mo nga, mauna ka pang mamatay kay nako. Pa, Sandro, Almel, anak, nahibaw ko. Dili ka balibaran ang kamatayon. Dili kita makasupak kung mauna usab ang pagbuot sa kahitasan sa labawng makagagahom. Pero ang atong pagsalig ang labawng ikinahanglan. Pa, sangpit sa Ginoo. Pangayuan niya ang gusto mo. Kinasing-kasing. Nahibaw ko, way imposible kaniya. Og dili kanya hikawan sa pangamuyo mo niya. Pero maokin yung akong gaba. Dili ba, Pa Sandro? Almel, ayaw gani pagsultig sama ni Ana. Mauna kining akong karma. Ang akong gaba. Ang silot sa langit na ako tungkol sa akong kadautan. Anak ko, giangin ko pa sila na ining sakita. Nganong dili naman lang ako lang. Nganong kinahanglang mapagan pa sila na ako lang unta ang isilutan. Ako lang unta.
1: Ay, kapait. Kapait kaayo. Pero wapag-reveal unsang sakita. Uy, pero nanakoy, nasa kuna-huna. O ikaw sabi ka makabuhay, nakahuna-huna na po kag, ang sakita na kay kuan. Ganon. Maaring tama tayo. Pero, paminaw na itong sumpay. Iniguman sa pipila ka mga painumdo, mamalik dahin ta para at ipadahan ang pagdrama o pagbasa. Kaya na pa ikatulo, katapusan nga tipak ka. Kaya nga itong dadungog unag, ikadungog na pa lamang sa katapusang sumpay sa revelasyon ni Almel. Kaya nang tananha, din nila manggihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw.

0: Excellent Life EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwet Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: sa imong pag-inom sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 ka mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kana wala lain ang turmeric. Ang turmeric makapakunhod na sa risgo sa osteoporosis. Samtang magkaedad mong kukadya ka makabuhay, ang imuhang bukog magsugod na sa pagka-weak, pagkagabok. Nya mawad-an na nag-essential nga mga minerals. Ang osteoporosis mo resulta ka na aron nga ang imuhang bukog bitok ka na mo dali lang magupok, dali lang mag-crack. And syempre kung ka nang mahitabo, ka nang matang sa kondisyones, makakos o makahatag na nimog sakit. And sometimes make the person shorter, makapamubo pag ina sa imuhang height. Ang turmeric makatabang paralikayan ka makabuhay ang pagkawala sa mga minerals sa ato ang kabukugan. And instead ma-maintain ang ato ang bone density. Napaginay curcumin sa turmeric, makatabang sadna para sa paghatag og influence sa mga aktibidad sa atong kabukugan nga mo produce og mga cells nga kanang maabsorb nato samtang kita magkaedad. And syempre, ang turmeric usab ka makabuhay, maka-relieve na og sakit sa imong tuhod basta magkaedad na manakit na gina mga kasukasuan. Manakit na mga parte sa lawas nga mapiko-piko especially ang tuhod. Kaya ang turmeric natural and safer alternative na para sa painkiller drugs. Diba? Para sa imuhang tuhod nga nagpanakit o guban pang mga joint pains. Sa mga athletes nga nag-antro sa ilang pagsakit sa ilang mga tuhod, kaya syempre ka nang active guys sila pero maguna magbase nga kung active ka, di na lang yung manakit ang kalawasan, no? Kanang intense nga training nila, kinahanglan lamang sila mo inom og turmeric para ma-reduce ang inflammation ug ang sakit sa ilang kalawasan. Pwede sa dimong i-try ka makabuhay nga i-incorporate ang turmeric sa imong diet or supplement regimen aron makita nimo nga nindot gid ayang benepisyo nga makuha sa imong lawas pinaagi sa turmeric. Unya ang turmeric doon na na'y antioxidant properties na mutabang nimo sa imong kalawasan para batukan ang oxidative stress na mo'y makakos sa degeneration sa imuhang tissues, sa imuhang mga joint. Makatabang usap ka na sa imong lawas para batukan ang mga free radicals. Maprotektahan ka ng imong kalawasan, ang imong lawas, gikan sa mga nagkadaiyang mga seryoso nga mga pagpanakit sa kalawasan, and matabangan ka para ma-reduce ang inflammation o again, ang sakit. Nagkinahanglan na nga itong lawas o turmeric ang makabuhay. Wang turmeric, usa lamang sa 17 kamang ingredients nga naas atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Noon ang everyday sadda. Manginom na ta. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus, ako gihapon ang inyong lingkod, ang inyong
1: Lady Batu.
0: And now, kamakabuhay ni Anigod ang ikatulo, katapusan nga tipaka sa katapusan sab nga sumpay sa revelasyon ni Almel. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

Patol, wala pa po akong narinig at nalamang kaso na nagkaroon ng sakit o virus na meron ako na patuloy pa rin nabubuhay ng matagal. Ang sinuman na nagkaroon ng virus na meron ako, pumanaw din eventually ng dahil dito. Kaya't ano pa ba ang aasahan ko? Kundi ang isa sa mga araw na darating ay hahantong din ako sa dulo ng dahil sa virus na dumapo sa akin. Ang HIV.

0: Huwag makatabang na ako. Huwag makatabang nimo. Huwag makatabang na tong duha. Malagsama kitang sakuan. Lugnganan, Almel. Hayop ka. Giguba mo ang tanan ako. I hate you. I hate you.
1: Ginoo ko. Ginoo ko.

0: mi blooming kabaya karon gaw.
1: Ayaw na kuguluuluhi, Waki, gaw. Dili na tinuod.
0: Ay, tinuod lagi. Hosto si Waki manoy, mi blooming katuod. Mi blooming ka.
1: Gidasig lang ko ninyo. Araw dili ko maguna-una sa kununsa ang tinuod nako.
0: Almel gaw, salig lang us Ginoo. May milagro.
1: Dili para nako ang milagro.
0: Manoy, may kaluoy ba yung Ginoo sa langit? Kung kanising-kasing ang imo pag-ampo niya, siguradong dili niya ihikaw ang gusto mo.
1: Sama sa mga may HIV, ako usab siguradong kamatayon ang sangguan. Mas sayo kung itandi sa gilauman.
0: Manoy!

Ginoo, ni ako sa imong atubangan, sa imong tiilan. Una kining higayon. Nahibaw ko. Mao kini ang angay nako kag gitugutan mo man. Pasaylo ako sa tanang pagkuwang kunimo. Sa tanang saga na himo ko. Pasaylo ako sa akong kadautan. Pasaylo ako, Diyos ko. Ikaw na ang mag-igo na ako. Itugyan ko na nimo ang tanan.

Lady Batod, lagi po ako nakakakuha ng gamot para sa HIV sa mga DOH-designated HIV treatment hubs at maging mga accredited na mga klinika sa rehiyon kung saan bahagi ako. Mga kombinasyon ng mga gamot na pinagsasama-sama para pigilan ang pagdami ng virus sa katawan, antiretroviral therapy. Pinabababa umano kasi nito ang viral load o ang dami ng virus hanggang sa maging undetectable o hindi na makikita sa dugo upang lumakas muli ang immune system at maiwasan ang pagka-develop sa AIDS. Sa kabila ng lahat ng ito, Lady Batod, pinaghahandaan ko rin naman ang maaring mangyari sa akin kung sakasakali. Lady Batod, ang pinoproblema ko po kasi sa ngayon ay si Lana. Hindi ko po maiwala sa kanya ang galit at puot sa akin dahil ako nga ho ang nakahawa sa kanya. Hindi ko na alam kung ano ang kalagayan niya dahil wala na akong contact sa kanya. Ang masamang damdamin ni Lana sa akin ang labis kong iniinda sa ngayon, Lady Batod. Paano ba ang aking gagawin? Samantala ang aking pamilya naman laging nariyan para sa akin, pero hindi ko rin maipipilit na mawala sa sistema ko ang aking galit sa aking ama. Paano ko rin ba maiwawala ang lahat ng ito? Pagpayuhan niyo po sana ako, Lady Batod, kung hahaba pa nga ba ang buhay ko o ang sakit na meron ako ang tiyak na maghahatid sa akin sa aking libingan at wala na akong aasahan pa sa buhay ngayon.

Maghihintay po ako sa inyong mga ginintuang payo. Maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob ninyo. Hanggang sa muli, ako po si Almel.

0: Kamakabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Bati ka makabuhay ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Almel na pupos na gining atong pag-feature sa iyang revelasyon. Unya human lamang sa pipila ka mga painomdom sa atong pagbalit mo hatag natas ato mga hinikling pagbati, mga bulawanon nga mga hunahuna tambag alang kang Almel. Kanang tanan sa atong pagbalik, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bat. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon na makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo ang matag-unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Dr. Limuel Espedang, 2-3, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako, naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So, wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So, akong itry. Dinitin lang siya sa tiyan, dili siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuha ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya magkakal kaayuhan sa itong paglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat.
4: May buhay sa makabuhay!
0: Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre, nindot kay gihapon ikahatag nga kaayuhan sa ito panglawas ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement kay everyday manato na angin tumaron. Para kita malayo ta sa mga balatian, sa mga virus and bacteria nga gusto mo tapon sa itong lawas, maabog dayo nato na. Kaya nga ito ang immune system, baskog, himsog og isog. Kay mo man ang ato ang sundalo sa lawas, maunay mo protektar sa itong kalawasan para kanunay tang last kick. Ganon. Yan ang itong EXL Makabuhay Plus Capsule.
5: isa pa taong dietary supplement everyday na itong pagkatong maroon. Dagan ka nag-ingredients kagiusaw. Usa na diha ang guyabano. Ang guyabano ka makabuhay, makatabang na sa pagtibhang or pagpakunhod. Pagbawas ba in Tagalog? Sa anxiety and stress. Kana pa namang stress, sige na malikayan. Pwede ka ma-stress sa trabaho, pwede ka ma-stress sa inyong relasyon, pwede ka ma-stress among friends, sa pamilya, sa bisan unsa nga mga butang. Kanya kinahanglan ato dyan ang i-control, i-manage na ito na. Kay social na paminaw ng stress, pero di magikan ang mga sakit. Wa pa nilabot sa imong pagpasagad sa kogalingon, ha? And syempre ang anxiety. Ang importante nga amino acid, nga tryptophan, nga ato ang makuha sa guyabano ka makabuhay, makatabang na para ipakalma na ito ang ato ang nervous system o para makontain na ito ang anxiety, ingon man ang stress. Gawas ana, ang guyabano usab, dunay magnesium nga makatabang aron nga mukalma ang ato mga muscles o mag-reduce sa stress sa sistema sa cardiovascular. And ang guyabano usab sa laing bahin ka makabuhay, makatabang na sa ato ang health mismo, sa ato ang kabukugan. Tuon kay taas ka na sa calcium and copper. Ang guyabano makatabang aron nga paligunon and i-maintain ang pagkaligun sa atong kabukugan. Ang calcium, gikinahanglan usab nato na para sa ato ang bone formation and mineralization ka makabuhay. Samtang ang copper, ikinahanglan para sa absorption, ingon man sa utilization sa calcium sa ato ang bukog mismo. Ang guyabano ka makabuhay, pwede usab nga makatabang aron nga malikayan or matambalan ang osteoporosis o ang paggabok sa atong kabukugan. O dili magsigiginom ka ng mga energy drink na makagabok na sa kabukugan, ha? Anyway, ang guyabano usab makatabang sa pag-control sa blood pressure. Sa mga dunay high blood, taas ang BP, ang guyabano i-take lamang nato para makontrol nato ang atong blood pressure. Tungod sa mataas o taas kay na nga naadya ang potassium ingon man magnesium, ang guyabano makatabang sa pagbalanse sa electrolytes sa atong lawas ka makabuhay. Ang potassium ug ang magnesium importante usab kana nga minerals nga mo control sa construction ingon man sa relaxation sa ato ang muscles labi na sa kasing-kasing ka makabuhay. Ang potassium ingon man ang magnesium makatabang usab sa pagpaluag sa blood vessels ug sa paglikay sa stress sa cardiovascular system. So nakinahanglan natong lawas sa mga minerals ug kaayuhan nga ikahatag sa guyabano ug ang guyabano mismo usa sa mga ingredients nga gisagol giusa lamang ka makabuhay sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday na ang pagtumani mo ana para protektado ka and baskog permi. Isip imuhang food supplement. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Diga, salamat ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong
4: Lady Bato.
5: Dagang salamat, siyempre sa itong pagbalik mismo din sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagiko, Lady Batut. Tambagiko, Lady Batut.
5: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagiko, Lady Batut. Siyempre, gihimong posible o gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. ang kasaligan, bugtong kasandigan, na ginosarang proteksyon sa tong kalawasan. Syempre muwagtang na sa mga nagkadaiyang ng mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa mga nagkadaiyang ng mga sakit sa masa, diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, kamakabuhay, napa-insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Kailabay imong inumon, matag-adlaw ka makabuhay, o eto, makinig na maigi. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, iminti na lamang yun mo everyday, dili kay kung mahinumdom lang ka ha. Everyday yun. Nang bongga, para everyday ka nga na ay proteksyon sa mga nagkadaiyang mga bakterya, virus, mga sakit niya, pananglit na nakaibalatian. Mas okay pa, all the more nga mas mutumargi ka everyday, mo inom ka everyday. Parang inanay nga mabalik sa kanhi, sa kahimsog, o sa ka-okay ang imong sistema. So kung ikaw adult, usa nga to sa duha ka kapsula everyday imong pag-aimnon, o niya ang tubig imong imnon ka inadlaw or warm water, dili cold, dili bugnaw. Kana imong buhaton 30 minutes sa dili pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung pananglit ikaw na anay balatian na nakaisakit, mas daghano na itong jutay ang atong dosage. Mamahimo ng duha nga to sa tulog ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. O niya inadlaw nga tubig, hapon imong gamitin nga tubig sa pag-inom or warm water. Dili bugnaw ha, dili gid bugnaw. Siyempre sa dili ka pamukaon. Or pwede sad nga after na mukaon pero paabuta sa ang usa ka oras. Kanang tanan, isip gihapon imong food supplement. Sama na ako og sa uban pa, manginom na kita everyday. Sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang dietary supplement. Og ang ato ang kape, ang atong all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
5: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
4: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
5: FMR Favorite Mong Request.
6: This is 96.7 FM Radio.

Ay, gundo ka, pamilya ka, vibes! Adlaw nga Miyerkules sa mga ka-vibes ito, karoon nga naka-tune na. Ay, pag-aminaw, may pag-tune in kanyang tarandra. Med, kumbaga, midweek na ka-vibes. Kung ang Monday, murag bago pa nagsugod para kanimo ka-vibes. Ang Tuesday, karong Wednesday ka-vibes, meaning na duol-duol na ito sa weekend. By the way, ka-vibes, ako si Kuya Jason, ninyo makauban sulod sa isa ka-oras nga programa. Reason yung paboritong station, ka-vibes, ang 96.7 FMR Davao de Oro. Sa programang favorite mong request, alas 12 nga ito sa launa, ka-vibes. O siyempre, atong nadungog ka vibes ang kantang Iyong Iyo ni Zack Tabudlo. Isa ka romantic nga nagdala sa pagbati sa usa ka tawo vibes. Usa ka tawo nga gusto ipakita ang iyang sincerity o affection ngadto sa special nga tawo. Title mismo sa kantang Iyong Iyo. Ang expression sa total nga paghatag og kaugalingon ngadto sa usa ka tawo. Kanang pamati o feelings ka ba yung nga ikaw akong gipili o para kanimo kini akong kasing-kasing. Mauni nga klase sa kantang kung nakay someone special or special someone kasing kalit ka makapangutana ka vibes. Nga nung nakamataman ni akong feelings. Pero kung single ka vibes, okay ra, paminaw lang dira. O siyempre ayaw kalimot nga dili mo asa. Ayaw pag-asa ka vibes, kung mubalik pa to or mo reply pa to siya. Sa mga ka vibes ato karon nga ikapoy sa adlaw nga Monday, ikapoy sa adlaw nga Tuesday, ayaw surrender ka vibes. Ang adlaw nga Wednesday ka vibes, imuang imong kusog mo balik ko. Imuang mga pangandoy ni mo ka vibes, imong i-refresh ka vibes. Sometimes we don't need to have everything figure out. One day at a time, one step at a time. Kung hinay mong progress ka vibes, huwag problema, okay ra kay na. Kung kinahanglan ka mo pahulay. Kung nakasala ka or nakay mga mali nga nabuhat ka vibes, learn from it. Kung nakay pangandoy, padayon sa imong pangandoy. Ayaw sukda ang imong success base sa progress sa uban. Lahi-lahi na ni ka vibes, lahi tawag timing sa kinabuhi. Ang importante, kada adlaw na ning kamot ka nga mahimong mas maayo kaysa gahapon. Sama sa kong ginakaingon ka vibes, new day, new opportunity, new reason to keep going. Og siyempre ka vibes, dili mahimong kumpleto ang atong adlaw karon na sa itong programa. Kung dili ka mamapadala sa inyong greetings, request, pati imbaya ka vibes, text sa numerong 0951-220-0478. Og siyempre ka vibes, sa mga nagtanong sa itong Facebook Live, sa mga nag-Facebook karon, pwede kayo ka mag-comment ka vibes sa magbilin sa inyong greetings, request. I-search lang sa Facebook ang 96.7 FMR Davao de Oro. Paki-like and follow ka vibes, og share sa itong Facebook Live karon. Daghan bibo ang atong programa karon. Kaya mag-comment. Kayo kalimot nga liba comment ka vibes. Comment ang inyong pangalan, pwede pangalan, yung location, request o greeting sa atong basahon ninyong comment ka vibes. Live on air ka vibes ka pamilya. O kung gusto mo nga maminaw pamaagi sa mobile apps, pwede kayo mo maminaw ka vibes, search lang sa Play Store ang na FMR Philippines. Pakita niyo sa pinakababa ang inyong station ng 96.7 ang FMR Dab Audio. O karon na may pag-aminaw sa tanang ka vibes sa itong naka-tune in sa mga nanarabaho karon. Para yun sa trabaho mga boss na nasa balay karon, kasi ikaw ang sa mga ka-vibes sa ito na nasa balay karon nga tigluto, tiglimpyo, tiglaba, tigatiman, kasi walay sweldo. Ay pag-aminaw, ganyang tanahan nga sa turnuhan karon sa mga driver na itong single motor driver, sa itong mga bao-bao driver, sa itong mga jeep driver, sa itong mga van, bus driver na ipag-aminaw kanyang tanahan. At sa mga pasahero dira sa may turnuhan nga naka-tune in o nakapaminaw dira sa may radio sa turnuhan karon, labi dira sa may barangay mainit,
Ang turuhanan dra sa may single motor may pagkaminaw kanin yung tanan. Asa ka mga solid ka vibes na to dra. Asa na nga sa palingki karon sa mga namalit. Ayaw kalimot nga. Ayaw perminti pagdali basin malimta ni mong sukli ka vibes. Sa mga nagrelax samtang naminaw. Enjoy ka vibes. Deserve ni mo na nga maminaw. Deserve ni mo dra nga mo relax karon mo nga padayon sa pagrelax. Ako na bahala sa imong mga music nga paborito ka vibes. Sa mga naghinuktok karon nagulat gihapon sa iyang reply. Sa mga nag-asa na mo reply gihapon sa iya. Kasin 2 hours. 2 hours nang gising ka vibes nag nag-asa gihapon nga reply. Og syempre sa mga ka-vibes na to na wala na mention may pagaminaw kaniyong tanan. May pagaminaw kaniyong hurot og syempre may pagpaniudto kaniyong tanan. Og karon ka vibes gigan sa kilig og dedication ka vibes. Sa iyong-iyong nga kanta. Ato na pod ay slow down gamay ang atong feelings ka vibes. Kay naagoy mga tao nga sa atong kinabuhi nga murag kumpas. Umawala ta sa direksyon ka vibes. Sila ang pahinumdum kung asa ta paingon. Kung kapoy ta sila ang comfort. Kung o kung lisod ang panahon na sila aron magpabilin. Urubanan ta ka vibes. So para sa tanang na ay someone ngailang gihimong direksyon, comfort o pahulayan sa kinabuhi. Next song ka vibes, Kumpas ni Moira de la Torre. Enjoy the music. Dire lang sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya. Ka vibes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan

0: Kantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag asa nga opisina sa bangko sa Kantinan Bank nga duol kanimo. Sa Kan Bank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Dominador Bio kay Senior sa Nose Trail, Davao City. Tuka na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos ibata gamay, mawala yun. Kaya sa inyo, mawala yun. Munang dinting, yan ako nainom. Kadadla yung prenom. Kesa kadlaw, kapag kawinom, kalima, ane, Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin kung gusto nyo. Pero lamiyag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
4: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core
5: Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
6: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon. Sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Brio.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prop 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Boom.

0: Maghapon na kapaminaw sa programang Favorite Mang Request. Kailangan mapaminawaan sa iyong paboritong sasyon, 96.7 FMR Davao The Oro. Your favorite music radio, kapamilya, ka-vibes. May pagkaminaw kang paring Kim Camiso, kang Helda Tuarez Camiso, Dorothy Camiso. Tara sa may barangay ni Silaga, huwag sayang helper daw nga si Anthony Agkang, pinakagwapo dira sa may Anislaga. May pagkaminaw kang Leodra Anthony Agkang sa tanang Agkang family. Siyempre sa itong tanang solid kapamilya kabayo, tara sa may barangay Anislaga. May pagkaminaw, may pagtunin ka niyong tanang kapamilya kabayo. Ang Ma'am Dalia Upamin Panos, tara sa may barangay Kamakungan. Salamat sa always nga pag-uminaw, ma'am. Siyempre kang ma'am kang ati Ruth Rimultanio sa may Tamiya Compostela. Sa tanang mga kasilinganan ni ati Ruth na nakadungog sa iyang galanog-lanog ng radyo, pag-uminaw kaniyong tanan. Sa mga anak ni ati Ruth, og siyempre kang Bibi. Salamat sa always nga pag-uminaw, ati Ruth. Siyempre kang Kuya Rekrek Orbuda, ati Minda Orbuda, sa may barangay Pangguto sa pag-uminaw. Salamat sa pag-share sa pag-react sa itong Facebook Live karon kay Yarek Rekord Buda. Siyempre, salamat usab sa always kapag update sa matag kapikaran or matag status sa itong signal. Usab, happy birthday po di ay sa tanang nag-celebrate silang adlaw nga natawahan karon. Happy birthday! Ka-vibes ang atong oras, alas 12:07 na. Managig kita'y oras, ka-vibes. Daging salamat sa tanang nanarbaho. Nasa balay karon, sa nasa palengke. Nagpabilin, manaminaw sa itong programa. Salamat sa inyong requests, greetings, comments, o sa walay humong na suporta, ka-vibes. Kinamdumi, ka-vibes, hindi pirmi maayo ang adlaw. Pero perming na ay rason nga mo padayo. Kung di ka po ipahulay, kung nasakitan pagpaayo. Kung nawala sa direksyon, pangita usab ang kumpas ay mong kinabuhi. Kung nakay panganduy ka vibes, si maning ayaw git surrender ka vibes. Sama sa kong ginaingon, new day, new opportunity. Sa ngalan sa itong mga kaubanan sa istasyon, kang Jessa Adorna. Kaya tolets, buloy pa at sa kusakwe Jessa. Kakauban, sulod sa 2 oras nga program. Siyempre, direksyon yung paboritong stasyon. 96.7 FMR Davao. Once again, this is Kuya Jay Sam sa programang Favorite Mong Request, Kapamilya Kavibes. Bye-bye.
1: FMR Favorite Mong Request.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, the sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Ayo, dong!
5: Oy, nay, may adlaw.
4: Katapusan naman ron, maningil ko sa imong utang, be.
5: Ay, nay, pasensya kayo na yan. O kabayad ka ron, kayo nagamit na ginagong kwarta.
4: Unsa! Kung ho! Kabalo ba ka? Nga gamiton ako ng kwarta, kay ipalita kog Magnum si Herbal Coffee o Magnum si Herbal Capsule. Bayari na ko ba? Kay mahutdan ako sa butika. Kabalo ka? Maura na akong pangpagana.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Magnum C Products, mapalit sa Aliosa North Cotabato, RJ Pharmacy, Jamilu Pharmacy, og FJNK Pharmacy.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Ako si Fermina Ladaw, taga Purok 38, Poblasyong Trento, Agusan. Ang akong sakit, high blood, diabetes, sakit sa kasing-kasing, unya, taas ang kolesterol. Dahil nag-advise ako, mag-inom daw ko mag-nungsi. Gitry na ko mag-nungsi, unya, karun, may na akong gibati, di na pumalipo, makatulog na kumayo. Ang akong ginainom, buha ka kapsul mag-nungsi, o buha sa hapon, o nagkakapisad ko. Basta mag-nungsi, epektibo na, barato pa.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C products mapalit sa Bansalan Davao del Sur, Umisaira Pharmacy, MD Drug, UEMN Drug, Butika Ariola, Sabers Pharmacy, 3M Pharmacy, CM Sari Sari Store, Marina Store, ug sa Magsaysay, si Corpus Drug.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Florencia Dacol, aga maitom lang sila ang tento Agustan dito. Wala pa magagamit ako sa kapsul. Dagang kong gibati, takit sa tuhod, takit sa hawak, kung tindog ko, manakit gapon akong kalawasan. Sa pagtumar na ako sa Magnum C kapsul, naulian yun ang akong gibati sa kalawasan. Salamat sa Ginoo yun, Ginoo ko. Salamat kayo, kanaayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo warato.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C products mapalit sa Midsayap North Cotabato, Parenes Drugstore, Tohimbara Pharmacy, CC Med Pharmacy, EBM Pharmacy, Aka Pharmacy, Guansing Pharmacy, Farmacia Familia, Farmacia Sitang, ug sa Pinelver Food and Refreshment Hub.
10: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E, ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod, kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw mag-Magnum C, mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ug para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
7: Ang Magnum C products mapalit sa Piglawigan Agusan del Sur, CG Store, Zongren Store, Veruela Agusan del Sur, EDAC Ventures Corp, RJS Pharmacy, JKS Store, ug Pagulong Store.
1: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon hindi na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
7: Ang Magnum C Products mapalit sa Kabaka North Cotabato, Butika Nono, Guillermo Pharmacy, ASG Pharmacy, Juliana Rose Pharmacy, RC Med Pharmacy, Suping Pharmacy, o Ami Drug Store. Ang Magnum C Products, halal certified.
11: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik, o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save, o bili ta ng half dose kay nagbreak. Rason, nga nung daghag magkatalumtom o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kay ang tinuod nakaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
7: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
12: Magnum C, epektibo, barato.
13: Mubiyahin na sab ang Team Magnum C kadong Setyembre 26 para sa Magnum C Caravan Day.
14: Caravan Day.
13: At ang tibuok team sa Magnum C kadong Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyon, Sudapin, Kidapawan City. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo musalmot o muapil Magnum C user ka man o di pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C nga naay chance makadaog og 30,000 pesos. Ayaw kalimot dalhon ang inyong empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutya products. Pwede sab ka makadaog og mga papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o apil na sa kasadya. Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kidapawan City. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day.
14: Caravan Day.
13: Basta Magnum C, epektibo, barato.
12: Magnum C.

0: Andam kong buhaton ang tanan para lang sa imo ha.
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Dili ko andam. Basin mabuntis ko.
3: Marriage and career.
0: Sus na ana sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kang pambabae.
3: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
0: Yes, natawag na kita sa trabaho.
3: Love, sex, marriage and career.

0: you.
1: Love, sex, marriage, and career.
2: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Meron ako 23 years old. Kanyetiyan ako sa una, sakit akong likod, baga, magbanhod niya akong paa, hanap akong pananaw. Ulit tumar, Magnum C capsule o Magnum C kape, nawala na, inanay na kawala. Salamat yung Ginoo nga, mo'y guide sa nalanginan ng Magnum C. Na mo ay naka inanay pagkawala sa akong kasi. Basta Magnum C, sitiwo, rato.
2: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa Tanang Rojon Pharmacy.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Willing Yunis, ang akong edad 71. Ang akong kasanitaan sa unang panahon, sa wala pa akong nakagamit, at sakit akong hawa, sakit akong tuhod, di ko kalakaw, sir. Kumbaga akong tuhod, karoon nga, nagamit ako sa Magnum C na capsule. Nawala na, makalakaw na ako, wala problema akong dibati. Nagang salamat sa Magnum C, epektibo, barato.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Trento Agusan del Sur, Dickings Pharmacy, JMP Generic Drug, Gene Pharmacy, LB Moria Pharmacy, og Holy Queen Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatang duha.
5: Pumunta ng...
6: Dali, din mga pita. Tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma niyo, oy.
6: Ay, syempre.
5: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mora ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabihin ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Digo City, Davao del Sur, New Gonzales Pharmacy, MD Drug, MGM Pharmacy, Butika Dibel, Butika Sholik Pie, Amra Pharmacy, ug JMP General Merchandise. Ang Magnum C products, halal certified.
1: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.

0: Hello po sa ating lahat! Kumusta po mga kaibigan?
1: Happy weekday! Weekday, di ba? Dili weekend.
0: Weekday.
1: Abi ni mo og weekend na Captain Jake?
0: Yeah, weekday Wednesday.
1: Weekday Wednesday. Abi ni mo Captain Jake nga kanang weekend na sa kataas sa panahon. Nga murag dinga ka ba nga murag dugay mahuman sa ano oy, sa adlaw.
0: Mas paspas man gani akong nabantayan, murag dali ra kay ikot ang adlaw. Sa pagka medyo sa probinsya ka maybe
1: dugay.
0: Taas kay ang oras. Pero diri sa syudad baka ingon ka, "Ala, sa bando na pud ay na." Actually mo na ko napansin, napaspas kay ang adlaw. But anyway, magandang araw po sa ating lahat. Mga kaibigan, simulan na naman po natin ang isang panibagong araw sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career. Kamusta na ang mga ginikanan nga gipanghatda ng ilahang mga anak o pangpaniud to Captain Jake kay nagsugod na magyud ang klase, di nagyud mapugngan.
0: Ang pagsalig sa paniud to?
1: Ang pagsugod sa klase. Abi ni mo extension pa, ma'am, pwede extension pa sa ato ang kuan, ma'am, sa ato ang bakasyon.
0: Na klase na.
1: Pero na ingon na pud kayo yung balay anak ka.
0: Na ubang lugar nga pa nagsugod ang klase. Pero dili sa mga lugar nga maayo ang dagan sa panahon, sugod lang yun ang klase. I mean, mauna mo ang buwan mo nabantayan nga mailan ni mo pagsugod ang klase kay sayo kayo managan ang mga madungog na ni mo ang mga motor. Ana, sayo kayo managan, madungog ni mo ang kanang kabanha sa tambutso sa jeep.
1: Ana, di ba kahakap ni Jake ang kanang mga estudyante nga maglabay? Madungog ni mo mga footsteps sa mga sapatos. Nagpaano lang gid sila kap na
0: bagoy
1: sa sapatos. Sayo ba itong klase karon 7 a.m.
0: 7 a.m. no? Like, sa una wala man niya nang klase.
1: Karon mangod daw kap, ngano nagasugod og sayo ang klase kay ga-shifting mangod ang klase.
0: Ah, kay tungod sa kadag-
1: sa kadagan sa estudyante alas 7 hangtod alas 2, alas 2 hangtod alas 6 ang second nga batch.
0: Yan. Inaana na gid siguro kadaghan ang estudyante. Pero sa una ng panahon, daghan naman pud ang estudyante.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa classroom sa una, ma-remember na ko nami sa 50 plus at I think or 50 to 60 ka students.
1: Mm-hmm.
0: Fourth year high school ko ato mamilaki magbuot yung classroom, pero tingguta gyud.
1: Nakatesting ani ko sa kadaghan ng Captain Jake sa bleachers me or sa kanang gym.
0: Ayan,
1: mag-klase.
0: Tinood. Kabot ko na. Yeah, ang National High School nga kung asa ko nag-graduate og high school, ma-remember na ko sa una tungod sa kawalan ng classroom, dito rami tapukon kung asa ang nang landong nga na yung mga ipil-ipil.
1: Ah.
0: Niya buhatan na sa mga bangko mga milaki. Og ulan, away klase, mag-ampo may ulan.
1: O di ba kaha nga? O di ba kaha mo nga, ma'am, kanyang manglimpyo sa ata, ma'am. Magpa-extend sa ilang oras nga di mo sulod sa klase.
0: Basta ma-remember na ko sa una tungod sa kawalan ng classroom sa una tungkol sa kadagang estudyante. Katungo tayo, ma, karon na may sistema. Like, na class, evening class,
1: mm-hmm,
0: na po yung sayo kay early kayo, as early as 6 o'clock.
1: 6 o'clock, oo.
0: No, makita na ko, sayo, wa ba ni nila? Mga na ba? Pero sa mga panahon sa una, ako, ka-remember ko, nga kulang man po may classroom niya. Na ay mga panahon nga, mag-classy sa kanang,
1: garden?
0: Kanang sa gym. Kanang ingunin mo na,
1: bleachers.
0: Sa bleachers, na di kami maglingkod. Niya, sa bleachers, mga kaibigan, tulo na siya kakuan, ha, tulog kahugnaan. Tulog ka section. So magdungog man po, magdungog man sa mga...
1: Magdagan, magkaita sa isa ka, gym, oy.
0: Kuan, ako na experience na, or ako mahinumduman na mami Lucky, masabtan na sa unang panahon because wala mag-good choice. Ano ba?
1: Mm-hmm.
0: Niyagawas niya na mag-klase sa una na ang mga ilalom sa ipil-ipil na mga gibuhat-buhatan ng mga bangko. Ayan, dito may magpanahon niya ting klase, dito may magtapok. Muna mo ginabuhat sa una niya, sa classroom, mga unay gwapo-gwapong classroom, mga 50 to 60 ka-students na ang naadid to. So, can you imagine on say ka burden sa teacher na sa una nga, labi na kung ang mga estudyante puro po mga badlungon.
1: Badlungon! Mamina, labi na pag outdoor ang inyohang klase, Captain Jake, ang ubang estudyante, mostly sa mga estudyante, dili good kay na sila gapaminaw kay manghimantay man na sila sa line section. Kaya na po na akong crush,
0: Sus, na po ng crush.
1: Na po ng gwapo sa speaker section,
0: Pero ako, proud kay ko, ana. Nga, gikag elementary.
1: Ikaw ang crush ng kampo, sana.
0: Prince Charming. Prince Charming. Wa may madaginot lain. Ang ano na nga, perminti mo ko i-nominate. I highly, nominate Mr. Jake Parriaga as Prince Charming.
1: Tingnan bitaw ko, ano, what's the purpose anang news o ganang...
0: Wala, pagwapo-gwapo lang.
1: Prince Charming sa eskwelahan.
0: Binawang araw to ako, ha, man. Simutuog ka bang Prince Charming? Dili ko ti Prince Charming, ha? kwan PIO ana.
1: Kapalo pud kaw sa unsa ang role sa PIO?
0: Ang PIO mo na siyang tigbadlong.
1: Ako ganan sa una nga role kay kuan Captain Jack Treasurer.
0: Aba.
1: Para tigunit og kwarta. Pero wa may budget oy may kwarta.
0: Ug may amuta na ikaw mong tigunit. But anyway, mo na mga kaagi sa una. Ka-relate siguro pud mo ana. Kulang ang classroom kaya karon sa panahon ay mga classes sa gabi. Diri sa amo ha, especially sa amo mga national high school, mga public schools diri na ay classes sa gabi, na ay classes sa hapon mo nang mahibuong ko sa iwa ba nimo. Kaya na di morning class nga between mag-start ng klase 7 o'clock start ng klase tapos mag-end og udto ata I think ana niya huma na napoy lahi na pud nga afternoon session.
1: Afternoon na klase.
0: So inana ka ko ano inana na day karon sa kadaghang estudyante.
1: Sa kadaghang estudyante Captain Jake, so murag lisod pud kayo magbuhat sila like another nga mga rooms.
0: Pwede good unta sa tinuod na. Pwede good unta kaayo kung anyway kung gobyerno good ang kwarta lang po ang addon lang isang kwarta sa lipunan. Maraming pera po ang Pilipinas, mga kaibigan. Totoo yan, maraming nang ninegosyo sa Pilipinas. Marami tayong resources. Like, kita kompleto ta sa resources sa Pilipinas. Doon natay gold, doon natay kung asa man, guma, naata diri. Pwede. Tanan nga produkto nga ginaambisyon lang sa tanan sa ubang mga countries na sa Pilipinas. Mga natural resources po, mga kaibigan. Agriculture, booming.
1: Mm-hmm.
0: Kompleto ta. Kaya lang, corruption ba? I mean, diyagin na mahog tanan. Mm-hmm. O na usay, daghan lugar nga dili maayong kalsada, mahibungkang nga bago pang buhat, dibungkag na po. Dano dito, so may ilhan ganyan mga usa ka kurapang lang. But anyway, mga kaibigan, padayon to sa unaan. Welcome po sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Ilang kwento na naman po ng buhay, mga kaibigan, ang pag-uusapan natin. Ibang kwento na naman po ang pwedeng kapulutan ng aral. But before yan, ano po ba ang mga aral ngayon, Mami Lucky?
1: Yan, itong napakagandang aral natin. Minsan sa buhay natin, Captain Jake, kung asa ta mas komportable, di nataganahan mo gawas dito. Pero ang pinakalisod ay anak, Captain Jake, kay ang comfort zones feel safe. Feeling ni mo safe ka na, pero until you realize there are cages. Ibig sabihin, ang imong comfort zone di ay, feeling ni mo safe ka din ha, pero nagkadugay Captain Jake, wala ni mo nabantayan, nga mauna din na imo kulong sa imuhang potensyal.
0: Ang comfort zone mga kaibigan, talagang comfort. Ayan, pero...
1: Komportable ka.
0: Yeah, komportable ka. Pero ang buhay hindi kasi ganun dinisenyo. Hindi po kasi ganun dinisenyo ang buhay. Ang buhay po mga kaibigan, dinisenyo yan na bago ka matuto, may pagdadaanan. Pero kung pagka nakulong ka, ayaw mo dun sa discomfort na buhay, kung saan doon ka matututo, makukulong ka ngayon. Parang yan ang sinasabing cage.
1: Cage.
0: Makukulong ka ngayon sa comfort zone mo. Hindi ka makalalabas o hindi ka makakalabas. Dahil ayaw mong lumabas dahil mas masarap dito eh. Ito yung
1: komportable
0: dito,
1: ko din.
0: Dito, komportable. Mm-hmm. Mula kung naandan eh. Tapos pagka merong mga panibagong bagay na dapat inaalam, may mga panibagong bagay na dapat sana alamin o pag-aaralan, ayaw na natin kasi nga may discomfort. Ayan, yan ang presyo na binabayaran for growth, Mami Lucky. And kung gusto natin mag-progress, gusto natin mag-grow sa buhay, may pay may
1: kabayaran.
0: May presyo yan, mga kaibigan. Yeah. May presyo. Lagi may presyo. Ayan, may presyo. Ang presyo po, mga kaibigan, hindi literal na binabayaran ng cash. Ang presyo po ay yung pagharap sa mga obstacles, yun. Mga challenges. Yun ang presyo niyan.
1: Usahay, Captain Jake, ang safest place mo pa rin ang dangerous space.
0: Ay, the most dangerous place, mga kaibigan, ang comfort zone. Yan. Bakit? Kasi may mga potentials na hindi na-develop. May mga potentials, mga kaibigan, na natutulog lang. May mga talentado, may mga talents na hindi napakinabangan. Bakit? Kasi nakulong sa comfort zone.
1: Nakulong sa idea na din. Hilang ko pag-comfortable man ko din. Ano magawas pa man ko?
0: Ang talento po, mga kaibigan, ay na-develop dahil may mga sobrang talented na tao na talagang nag-progress pa.
1: Progress.
0: Bakit? Kasi hindi lamang basta talentado siya, kundi gusto niyang i-polish pa. Gusto niyang ayusin, gusto niyang palaguin kung ano man ang talent na meron siya. At ang pagpapalago ng talento, Mami Lucky, ayan, sa lahat po naman nakikinig, it has the price to pay. Ano yung presyo? Training, ayan. Yung time na ilalaan mo during sa panahon na nag-aaral ka, ayan. It has the price to pay. Good. Dili pwede. Dedication, commitment. Ayan, yung yung disiplina sa bawat araw, yan ang mga presyo na para mag-progress, para mag-grow tayo sa person. Yan. Ang comfort zone, mga kaibigan, yan ang pinaka-dangerous place. Kahit pagka nakampante ka kasi ayaw mong lumabas sa comfort zone mo dahil dito ako kampante, ito yung alam ko lang, eto dito ako safe, dito ako masaya. Pagka nakulong ka dyan, Mami Lucky, later on, darating kayo sa pagkakataon na marami kang what if sa isipan mo. What if kaya, no, ginawa ko ito? What if kaya, no, kagaya rin nila, hindi ako natakot? Kagaya rin nila, kumbaga, nag-step up din ako, ayan. Kung kagaya rin nila, kung sinubukan ko rin sana. Ayan. Ang lahat ng bagay, mga kaibigan, especially pag ang pinag-uusapan ay growth or progression, it has the price to pay. What? Ang presyo niyan ay commitment, consistency, and disiplina ang kailangan dyan. At ang pag-anto, sakripisyo. Hindi pwedeng walang sakripisyo dyan. Yan. Baka isipan natin na pagka nag-grow ka or nag-progress ka sa unan, ganun lang kadali. Hindi po lahat, hindi po ganun. Mm-hmm. Ang lahat ng bagay, mga kaibigan, pagka pinag-usapan ay progression or pag-grow, kailangan talaga may sakripisyo dyan.
1: Yeah, syempre.
0: Walang Michael Jordan kung wala siyang disiplina. Walang Michael Jordan kung nakulong lang sa comfort zone. Sino pa ba, ma? Walang Manny Pacquiao, Mami Lucky.
1: Yes.
0: Ayun. Walang Manny Pacquiao.
1: Walang Captain Jake.
0: Ayun.
1: Sa Love, Sex, Marriage, and Career.
0: Kung nakulong sa comfort zone.
1: Yes. Walay Magnum C kung walay Captain Jake.
0: Yan. Kung walay Mami Lucky, kung wala siya magtuon.
1: Ah, kaya ko eh. Palamihan itong istorya.
0: Muna ang ibig sabihin po, mga kaibigan, na walay mga tao nga nakaabante, nakatawi, nag-progress. Walang mga, maraming talentado, mga kaibigan, na may talent, may potential, mm-hmm, pero laging takot.
1: Afraid, you're afraid.
0: Afraid, ayaw makinig, ayaw dili gusto magtuon sa mga butang. Mm-hmm. Kaya yung mga talentado o yung mga talents nila nakulong lang or parang na, kumbaga, natago lang nila ba? Sayang na nga talent. Gihatag na sa to. Gift na siya sa tuwa. Kailangan na sa palaguon. Na yun. And para maging inspirasyon sa dulo.
1: Correct.
0: Yun ang pinakamaganda dyan. So sana po, mga kaibigan, ha? Reminder po sa lahat ng may mga potentials, na may mga pangarap sa buhay. Huwag kayong makulong sa comfort zone. Pag sinabing huwag kayong makulong sa comfort zone, ibig sabihin, lumabas ka dyan. Ibig sabihin, pagtuon, ayaw kahadlok, paminaw sa mga tambag. Dili pwede ng arugante ta. Ang arugante po, mga kaibigan, hindi necessarily na madungog ni mo na iyang the way siya mo talk. Arugante sa paminawan, but ang arugante makita po usahay sa bisan wa sa magstulti pero wala niya gituman ang mga tambag. That's arrogance, mga kaibigan.
1: Yun.
0: Ano bang di maminaw tambag ba? Yango-yango lang pero wa gibuhat.
1: Wa gibuhat kay feeling niya mas hard siya.
0: Yan, no. Alam ko na kasi yan, no.
1: Ano ang problema ka nang
0: acne?
1: Alam ko na.
0: Ayan, acne.
1: Acne. Ayan. Alam ko na.
0: Alam ko na yan. Pag kumingo na, alam ko na yan. Kibaw na mag-uana. Pagka yan ang statement mo, hindi ka na matututo. Bakit? You are not open for another learning. Puno ka naman good. So, imuhang pagtanaw si mong kagalingon, puno ka na.
1: Mm-hmm.
0: Habinin mo, alam mo na. Pero hindi pa pala.
1: Yun.
0: Kasi ang room, ang pinakamalaking room, mga kaibigan, is ang room for
1: improvement.
0: Ayan, room for improvement. Room for learning. Yan ang pinakamalaking room, mga kaibigan. Room for progression. Ayan. So, muna yung mga kwartong walay limit ba?
1: O,
0: walay limitasyon. Hangtod sa buhi pata, muna ang pinakadako nga room. Room for improvement, mga kaibigan. So, huwag niyo kalimutan yan, ha? Huwag katakutan ang mga pagsubok. Anyway, ang programang Love, Sex, Marriage, and Career, mga kaibigan, gihatod ganito sa Magnum C, the most trusted by seniors. Pinagkakatiwalaan na mga nanay ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o sa mga may problema sa digestion, naatay Magnum C Barley Coffee. Kung pamaol ang istoryahan, dun ay Magnum C Herbal Massage Gel. Kung dun ay diabetes naman, diabetic ka tayo, nay, nakikaila. Ingnang na ay Magnum C Diacare. Magnum C Diacare. Mapalit lang sa 12 pesos. Barato lang ka na, Mami Lucky. Gituyo na para pareho na to, maka-afford bisan og luyos kalisod. Yung gusto na to maging healthy, makapalit ang food supplement sama sa Magnum C products, mga kaibigan. Affordable kang Magnum C. Nagpabiling.
1: Epektibo, barato.
0: Panayin na sa inyong programa, ito po ang programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Ito pa rin po ang programang Love,
1: Sex, Marriage and Career. Kauban si Captain Jake o si Mommy Lucky.
0: Ang programang sumbungan ng inyong mga kwento. Ayan. Sumbungan ng mga kwento ng buhay. Ayan. Programang Love, Sex, Marriage and Career lang yan, mga kaibigan.
1: Ang inyohang kauban na makichismis sa mga unsa man ang mga panghitabo sa inyohang palibot.
0: And mga story po ng buhay, mga kami, hindi lang basta kwento, hindi lang basta ibinahagi sa atin, kundi kwento na pwedeng kapulutan ng aral. Daghan kay mga stories din, mga kaibigan, o sa'yo, makaingon ko, kaninga story ni daghan makarelate ni, daghan ang makaingon nga, hala, familiar gayang story. Sometimes gani makaingon tang murag akwa man ang story.
1: Kanang relatable sa ila Captain Jake, yeah. Meaning naka-relate mo, naamoy ka ng empathy baka ron sa kanang sender or sa storya, familiar sa inyo ha, murag feeling nimo ikaw ang imong storya.
0: And one thing ako na sabdan, Mami Lucky, bisan man sa kadaghang tawa ng kalibutan, pero usahay pare-pareho lang yung tagkaagis kinabuhi.
1: Lahi-lahi lang ang mga naagian.
0: Lahi-lahi lang kabugaton, lahi-lahi lang ang partner, lahi-lahi lang ang sitwasyon. But kasagaran, makaingon ka nga, makaingon kita sa mga story nga makarelate ko. It's either imuha or story ba si Magson, story ba si mong mga pariente, so story ba si mong mga kaila, mga amigo-amigang, makaingon ka nga kanang story mo, kwento sa kong amiga. Inaana po ba yato ang kwento sa kong amiga? So mga na, diri na madungog sa programang Love, Sex, Marriage and Career. And kung doon na mo yung mga kwento ng buhay, mga kaibigan, gina-encourage mo na i-share inyo ang kwento. Ay mo ka-wow share sa inyo ang story. Paano gawin yan? I-follow ang Facebook page niya, Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Captain Jake and Mommy Lucky.
0: Pag nag-share na mo diya or pagka nag-follow na mo diya, pwede mo share sa inyo ang kwento. I-PM lang min ninyo inyong i-message bang inyohang story. Kap inani ang dagan sa kong story. Ay ka-wow, ayo gunahon na nga unsaon ako ni pagsulti, Tagalogon ba ni, English ba ni. Dili na namo, wala na ga-matter sa mo. Ang ga-matter lang di is masabtala na to asa padungang imong story, unsa ang sinugdanan, unsa ang padulngan sa imong story. And pinaka-importante nga nang natural. Kana bang masay, mura ba ka nang nagstoryahan nila tas personal ba?
1: Kana kuan lang good. Make it simple nga mao ni nahitabo tapos unsay
0: paano ba ka magstorya pagka na kay amigo sa imo ang atubangan? Amigo, bay nani mo nahitabo bay katung katung niaging adlaw bay nani mura ka kinana nang story sa imo hang
1: mads mads ug pads
0: bay nani mo good bay ang grabe ang away mo good sa asawa bay unsa di sinugdanan siyang away ani mo good to so muna nani mo good to mura kinana lang pagsaysay sa story so dali sa subtone niya dali ra po nato i-share. Ana lang. Ganoon lang po kadali, mga kaibigan. Gaya ngayon, ibang kwento na naman po ng buhay.
1: Ay nako, napakaganda ng kwento natin sa araw na ito. Pero bago ang kwento na to, Captain Jake, ato lang gustong pasalamatan ang ato mga tigpamina, mga suki na to. Huwag sa mga gusto mag-update Captain Jake or di ba kaha mag-like sa itong Facebook page, pangita ang Captain Jake og Mommy Lucky. Hello kay Mira Villalba. Mga taga ang Villalba family sa may wow, Captain Jake, nagapaminaw sila sa tuwa permanente. Bugoy Obedensyo. Ayan, mga taga Hingog, salamat sa inyo pagpaminaw. Mga taga Barangay Kinuskusan, Bansalan, Davao del Sur, si Aldrian Ondo, salamat sa inyo pagpaminaw. Ugang mga taga Trento, Agusan del Sur, si Angel Balilahon, si Richelle Angon, ang mga taga Cagayan de Oro City, Captain Jake, na nagatanaw po sa itong Facebook Live. Hello po sa inyo.
0: And of course, Mami Lucky, gusto na ako i-greet ang mga new followers sa Facebook, si Pareha Bacuslea, si Lily Sugagil, marami salamat, si Adelfa Aquino, Mig Ace, Alia Dacer, Ronald Kimmo, o Kimno, and si Cesar Maravilla, maraming salamat, si Anonis Gerson, ito po ang mga bagong fans.

0: tapos si Cecil Palma. Nakaanda pa sa programa natin si Jassy Diocades, Diodita Aiso, si Lorna Santiago, maraming salamat. Si Mira Villalba, nakaantabay po lagi yan. Thank you po sa inyong pakikinig. At sa lahat po ng mga nanay na nakikinig po sa Nanay Tercita Biit, laging nakikinig yan. Nanay Cristita Ormilio sa Bansalan, maraming salamat.
1: Hello! Judith Abelia, mga taga-Barogo, sa Rigado Sur, salamat po sa pagpaminaw. Si John Roca Buglusa, ayan, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Cecil Basadre.
0: O si Ma'am Dai Chavez, nakaantabay sa programa natin. Shenley Perez, Boyet Selma, nakaantabay sa atin sa Midsaya. Thank you po sa inyong pakikinig.
1: Ayan, si Judith Saliot, mga taga-Tagmina, sa Rigado Sur, salamat sa pagpaminaw. Ana Hamero, thank you very much po sa inyo. Si Debay Sali, thank you po, salamat po sa inyong pagpaminaw. Namina po karon si Cherry Mar. Cherry Mar Drug Cantilan, salamat po sa inyong pagpaminaang new branch do sa kantina sa Rigado del Sur, Captain Jake, na ay products sa Magnum C Products din ha sa Cherry Mar Drug sa Cantilan.
0: Si Mira Villalba, maraming salamat. Si Zebanti, si Zebanti, 70. Ah, mo ni magibasa, no? Bambi from Isulan. Si Emma Hurtado, si Nanay Valentina Alvarez. Maraming salamat po sa inyo mga taga San Francisco, Agusan ni sila. Si Nanay Valentina, Nanay Nelly, Nanay Nora. Nanay Nora, kumusta naman po, Nay? I hope, Nay, nga nakasmayang kahimtang, Nay, ha? Nanay Nora, si Nanay Tresita Trabok. Di ko kalimot ani kinangutana ko dito sa itong opisina. Nag-aantog gihapon na si Nanay din to.
1: Salamat!
0: Si Nanay, 89 years old na, ha?
1: Pero mo adto gihapon ano mga lugar ha, thank you kayo. Sang lagyo. Ana sila Captain Jake pag nagkatigulan no kanagkalaagan.
0: Na maono. Morris na ni Carmen Porras.
1: Say mo abot og dabaw matingana lang ka magbitbit og tulo ka kuan.
0: Binangay.
1: Binangay. Ay kanang saging si pisa saging yan napogi biko niya napogi hala na naglibog ko ka pagiunsa ka to niya pagkaya og bitbit.
0: Okay, nanay Carmen Porras.
1: Ayan. Salamat kaayo na.
0: And sa lahat po ng mga taga tag ni mga nanay sa Bislig, si Nanay Elsa Nurkit. Ayan, di na to na kalimtan. Nanay Lolita Go, maraming salamat po sa pagpaminaw. Si Nanay Flor Flores.
1: Nanay Flor Flores, thank you very much.
0: Si Joel Somalo, lagi nakikinig yan sa Bislig City. Sino pa ba mga suki na to?
1: Nanay
0: makalimtan?
1: Alicia Captain Jake. Si Nanay Alicia Guillermo. Ayan, oh. Si Nanay Alicia, taga magsaysay din sila Captain Jake. Sila Nanay Rosita Lokvitos. Si Nanay Corazon Pablo. O katong kinar... Katong ato ang 92 years old ni listener Captain Jake sa Hingoog, si Nanay Visitacion Sampurna.
0: Ayun, salamat
1: thank you, taga Puro 4 Hingoog City ni si Nanay. O si Nanay Anita Ilerina, si Nanay Lily Dionio. Ato 79 years old na ito nga Nanay Captain Jake, nga permanente good maminaw sa ito ang programa. So salamat kay sa inyo.
0: Salamat
1: ha
0: po sa inyo laging pakikinig. Kung di na ito pwedeng kalintan, Mami Lucky, di na to pwedeng kalimtan ang kanunay kapamina sa itong programa. Labi na diri sa may Bislig City, no? Si Nanay ang Amaro family, si Inday Amaro, Joan Amaro.
1: Thank yung
0: mga talagang lagi nakikinig sa programa natin na dili pwedeng wagi na sila sa itong programa. Salamat po sa laging pakikinig.
1: Alam ko na Elsa Nurkit,
0: bisag di na sila ga-message ito, pero kay Bawo Kutik paminaw ginang kanunay sa itong programa. Eto na po ang kwento, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang kwento sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
2: Love, sex, marriage, and career.

Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng sumusubaybay. Lahat po ng mga tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Bilang isang padre di pamilya, Kapitan, wala tayong ibang pinangarap kundi alagaan ang ating pamilya. Mahalin ang ating asawa at ang ating mga anak. Subalit sa isang pagkakataon, Kapitan, sa kabilang banda, pagkatinanggal at kinuha sa iyo ang karapatan bilang isang ama, lalong-lalo na ang mga responsibilidad, hindi mo alam kung saan mo ilulugar ang iyong sarili para mabuo lamang ang isang pamilya. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lino. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan. Nang magkaroon ako ng pamilya. Noong mapangasawa ko ang isang babaeng mataas ang pangarap sa buhay. Itago na lamang po natin sa pangalang Wina. Nung mag-asawa kami ni Wina, Kapitan, mas pinili niyang siya na lamang daw ang dumiskarte sa buhay. Mas pinili niyang siya na lamang ang magtrabaho sa aming dalawa. Bagamat sinimula naman namin dalawa na kami pareho ang nagtatrabaho, pero sa mga panahong yon, hindi na namin naaalaga ang maayos ang aming mga anak. Lagi lamang naming iniiwan ang aming mga anak sa mga yaya nito. Dumating ang pagkakataon na naramdaman namin na halos hindi na kami kilala ng aming mga anak. Dumating ang pagkakataon, Kapitan, na napapansin namin na mas mahal pa ng aming mga anak ang kanilang mga yaya. Doon na kami nag-usap ng dalawa ni Wina, ng aking asawa. Nagpasya kaming dalawa na isa sa amin ang magsakripisyo, isa sa amin ang tumigil na sa pagtatrabaho para maalagaan at pasubaybayan lamang ang aming mga anak. Mahirap para sa aming dalawa na kaming pareho ang wala. Hindi namin alam kung ano nang nangyayari. Paano ba inaalagaan ang mga yaya sa mga panahong wala kami sa tahanan namin? Sa mga panahong yon ay madalas akong nasa labas ng aming tahanan bilang isang ahente. Sa madalas na pagkakataon, wala ako sa aming tahanan. Ganon rin naman ang aking asawa, Kapitan. Pero sa aming dalawa, higit na mas malaki ang kinikita ang aking asawa. Madiskarte, mataas ang kanyang sweldo. Magaling sa kung magaling, Kapitan. Ito ang naging dahilan kung bakit napapadalas ang hindi namin pagkakaunawa ang dalawa. Hindi dahil sa anumang kakulangan ng aming pamilya. Hindi dahil sa maliliit ang aming kinikita. Ito'y dahil sa kung sino ang dapat nangunguna sa aming tahanan. Dumating kasi sa punto, Kapitan, na naging batayan na. Naging basihan na ang kinikita sa tahanan o kinikita namin sa isa't isa o kinikita ng bawat isa sa kung sino ang mangunguna sa aming tahanan. Dumating sa punto na nawalan ako ng boses. Sa halip sana ako ang magtatrabaho, Kapitan. Mas pinili ng aking asawa na siya na ang magtatrabaho. Sinabi niya sa akin na mas mainam lang ikaw ang maiwan sa bahay. Mas malaki naman ang kinikita ko at mas malaking kawalan ito sa ating pamilya kung sakaling ako ang bibigay, ako ang hihinto sa ating paghahanap buhay. Bagamat ayaw ko sanang mangyari yung, Kapitan, gusto ko pa sanang ipaglaban ang aking karapatan. Ipaglaban ang bilang isang lalaki at responsibilidad ko na mag-provide para sa aking pamilya. Pero mismo ang aking asawa ang nagsabi sa akin na siya na lamang daw. Para hindi kami mag-away at para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan ay tinupad ko naman ang kanyang sinabi. Huminto ako sa aking pagtatrabaho. Bagaman, hindi naman ganong kalaki ang aking kinikita pero mahal ko ang aking trabaho, Kapitan. At alam ko sa darating na pagkakataon ay lalaki rin ang aking kinikita o sweldo.
inalagaan ko ang aking mga anak. Nagbigay ako ng panahon at oras at sinunod ko ang sinabi ng aking asawa. Sa mga panahong nasa bahay lamang ako, kapitan, na hindi maiwasang mag-isip ako ng hindi maganda patungkol sa aking asawa. Alam ko na nagtatrabaho lamang siya, pero may mga pagkakataong kung umuwi ng bahay parang wala siyang pamilya. Dito ko na pag-isip-isip ang kaibahan na kung lalaki sana ang nagtatrabaho, mas mainam. Mas mahirap kung babae ang nasa labas ng tahanan, kapitan. Napapaisip ako ng kung ano-ano. Baka madisgrasya. Baka ano nang ginagawa. Baka meron na itong ibang kinikita. Dito na nagsimulang hindi namin pagkakaunawaan sa mga panahong nagtatanong ako sa kanya kung bakit siya ginagabi. Bakit may mga pagkakataon na halos madaling araw na siya kung umuwi sa amin. Ang lagi lamang niyang paliwanag sa akin, kapitan, kinakailangan daw niyang makisama. Makisama sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang boss, lalo pat madalas ang gusto ng kanyang boss, kapitan, ay kasama siya. Hindi ko maiwasang hindi mag-isip ng masama, lalo pat nakitaan ko na ang kanyang boss, kapitan, ay batang-bata pa. Ang boss niya ay halos magkaedad lamang sila. Napapansin ko rin na madalas silang close na dalawa. Madalas ding ibinibida ng aking asawa ang kanyang boss, kapitan, kahit sa mga panahong kumakain kaming dalawa. Na madalas hindi niya napapansin ang lagi naming pinag-uusapan ay ang kanyang boss. Keso gaano kagaling, gaano kabait, at kung ano-ano mga bagay ang binibigay sa aking asawa. Napatanong na rin ako, kapitan, kung bakit ganoon na lamang ang pagtrato sa kanya ng kanyang boss. Kung saan sinasagot naman niya ako na mahilig lamang daw magbigay ang kanyang boss at hindi lang naman daw siyang binibigyan ng kanyang boss. Sa madalas na pagkakataon, siya lamang daw nabibigyan dahil siya lang naman daw ang nagbibigay ng mataas na performance. Kaya ganoon na lamang daw ang pagtrato sa kanya ng kanyang boss. Totoo naman talaga, kapitan, na mas malaki talaga ang kanyang kinikita. Halos triple ang laki ng kanyang sweldo sa dati kong kinikita o sa dati kong sweldo. Ito rin ang naging dahilan kung bakit napag-aaral namin ang maayos ang aming mga anak. Nasa pribadong paaralan ang aming mga anak. Nakakakain kami sa mga lugar kung saan hindi kami namoproblema. Talagang may sakto at wasto ang ipon ng aking asawa. Subalit sa paglipas ng mga panahon, kapitan, nararamdaman ko ang kaibahan. Nararamdaman ko ang diferensya ng walang kinikita ng isang lalaki na nasa tahanan lamang at nag-aalaga lamang ng mga bata. Dumating ang pagkakataong sinabi ko sa aking asawang babalik na ako sa aking trabaho. O di kaya ay magtatrabaho na lamang ako sa iba o mag-a-apply na lamang ako. Ayaw naman niya, kapitan, at ayaw niyang pumayag. Ayaw daw niyang maiwan ang mga anak. Baka daw darating ang pagkakataon na pakikiusapan ko daw siyang huminto na lamang daw sa kanyang trabaho. Ayaw na niyang mangyari yon. Ayaw daw niyang mangyari na hihinto siya sa kanyang pagtatrabaho dahil nasasayangan daw siya sa kanyang kinikita. Okay lang naman yung, kapitan. Tanggap ko na sana ang lahat ng yon. Kaya ko namang alagaan at napakasimple lang naman ang responsibilidad ko bilang taga-alaga ng aming mga anak. Ang hindi ko lamang nagugustuhan ay yung parang wala na akong desisyon, wala na akong kapangyarihan sa sarili kong tahanan. Lahat na lamang ng mga salita, lahat na lamang desisyon o ng mga desisyon ay galing dapat sa aking asawa. Yung tipong lahat ng gugustuhin niya ay sasang-ayon na lamang ako. Kasi kapag ka hindi ka sasang-ayon, makakarinig ka ng mga pananalitang ako naman ang kinikita o ako naman ang kumikita. Yung tipong ipinamumukha sa akin, kapitan, na wala naman akong naiiambag sa aming tahanan. Yung pinaparamdam sa akin na wala naman akong ambag at wala akong naibibigay para sa aming pamilya.
Mula sa bigas, pagkain, pangangailangan namin, ay ang lahat ng iyon ay galing sa aking asawa. Isang pagkakataong kapitan ang matapos ang pinagawang bahay ng aking asawa, nang imbitahan ko ang aking mga kapatid, imbitahan ko ang aking mga kamag-anak at inimbitahan ko rin ang aking mga kaibigan. Sa sobrang saya ko noon dahil naipagawa na ang aming tahanan, ay nagawa kong imbitahan silang lahat para makisaya, para masaksihan din nila. Pagkatapos ng kumain ng lahat, at bago nagsiuwian ang lahat ng aming mga bisita, nakisama muna ako sa aking mga kaibigan at habang nagiinuman sila ay umupo ako sa kanilang tabi. Lahat ng aking mga kaibigan ay nagsabing, "Congratulations! Masaya kami para sa inyo. Congratulations at sa wakas, bago na ang bahay ninyo." Nang marinig ito ng aking asawa, kapitan, ay agad siyang lumapit. "Anong congratulations?" "Ako naman ang nagpapagawa ng bahay. Dapat sana ako ang kinukongratulate ninyo. Dapat sana sa akin yung sinabing congratulations. Kung hindi ako nagsikap, kung hindi ako nag-ipon, makakabahay kaya kami o magkakaroon kaya kami ng bahay na ganito? Kung hindi dahil sa pagsisikap ko, hindi kami magkakaroon ng ganitong bahay." Natahimik ang lahat, kapitan. Gumingiti lamang ako para hindi halatang naapektuhan ako. Pangiti-ngiti lamang ako habang durog na durog ang aking puso, kapitan. Sa sobrang hiya dahil sa harapan mismo ng aking mga kaibigan, sa harapan mismo ng aking mga kapatid, sinabi yon ng aking asawa. Maya-maya pa niyan ay nagpaalam ng aking mga kaibigan. Ramdam nila na hindi nasiyahan ang aking asawa. Ramdam nila na parabang na-offend ang aking asawa sa kanilang sinabi. Hindi naman nila gustong sabihin ang mga bagay na yung kapitan dahil mag-asawa naman kami at walang ibang ibig sabihin ang mga salitang yun. Kinukongratulate lang naman ako bilang paghanga nila dahil meron kaming bagong bahay na ng aking asawa. At hindi ko naman inaangkin na sarili ko. Hindi ko naman inaangkin na ako ang nagpagawa ng bahay at wala naman akong ibang sinasabi. Doon ako nasaktan. Umalis ang aking mga barkada, ang aking mga kaibigan. Umalis na rin ang aking mga kamag-anak. Maya-maya pa niya ang kapitan nung maiwan na lamang kami sa loob ng bahay. Doon na naglabasan ang masasakit na salita. Ang sinabi pa ng aking asawa ay pabida raw ako. Sinabi ko sa kanyang wala naman akong inaangkin. Alam ko namang ikaw ang nagsikap. Alam ko naman ikaw ang nagsikap, ikaw naman ang nagpagawa ng bahay na ito. Hindi ko man o hindi man, hindi ko inaangkin kailanman na ako ang nagpagawa. Sabagay wala naman talaga akong ambag, sinabi ko sa kanya. Hindi pa natapos doon, kapitan. Sinabi pa niya sa akin na kung siguro daw ay madiskarte rin ako tulad niya. Siguro raw kung nagsikap rin ako katulad niya. Kung siguro daw ay hindi lamang ako mapili sa trabaho. Siguro daw, kagaya rin niya ay nakapag-ipon na rin ako. Kagaya rin niya ay meron na rin akong malaking sweldo. Hanggang sa dumating pa ang pagkakataon sa usapang yung kapitan na ininsulto pa niya ang aking pagkatao. Hindi katulad ng ibang lalaki. Hindi katulad ng boss ko. Doon ako nagalit, kapitan, dahil ikinumpara niya ako sa kanyang boss. Sinabi ko sa kanyang, "Oo,
Hindi ako katulad ng boss mo. Hindi ako katulad ng lalaki inaasahan mo. Pero alam mo naman, mulat sa pool, nagsisikap ako para sa ating pamilya. Hindi ko alintana ang pagod, bagamat maliit ang sweldo ko. Pero kinikita ko yun ng disente. At wala akong ginagawang masama. Kung sa tingin mo sa akin na wala akong pangarap para sa pamilya, nagkakamali ka. Kaya lang naman ako huminto sa aking pagtatrabaho ay dahil gusto mo yun. Pinagbigyan lang naman kita. Dahil yun ang hiling mo sa akin na hindi na ako magtatrabaho para sa mga anak natin. Pero hindi ibig sabihin wala akong pangarap. Hindi ibig sabihin wala akong plano sa buhay. Sa galit ko, kapitan, ay nasabi ko pa sa kanyang, kaya siguro malaki ang sahod mo ay dahil meron kayong relasyon ng boss mo. Akala mo hindi ko napapansin. Ilang beses na nating pinag-usapan ito. Hindi mo lamang napapansin na sa lahat ng pagkakataon lagi mong ibinibida sa akin kung gaano kabait yung boss mo. Siguro may relasyon kayong dalawa. Siguro, kaya ka malaki o malaki ang kinikita mo ay dahil may extras ang binabayad sa'yo. Bunga ang lahat ng iyon sa galit ko, kapitan, at hindi ko na napigil pa ang aking sarili. Hindi ko na nagawang pigilin pa ang aking sarili. Nabuhos na ang lahat ng galit ko. Nailabas ko na mga sakit, ang mga masasakit na salita na matagal ko nang itinago sa aking puso. Sa galit niya, kapitan, at nang marinig niya mga sinabi ko ay nasampal ako ng aking asawa. Galit na galit siya sa akin. Walang hiya ka. Sa galit niya, kapitan, nagmukhang ako patuloy ang may kasalanan ng lahat. Sinabi niya sa akin na nagsikap siya. Inayos niya ang kanyang trabaho, ang kanyang buhay para sa amin. At yun lang daw, at ang tangi ko lang daw iginanti sa kanya ay yung masasakit na salita. Ito lang ba ang ganti mo sa akin? Kung nakapagpundar tayo ng sarili nating tahanan ay dahil yun sa pagsisikap ko. Tapos gagantihan mo ako ng ganyan, pag-iisipan mo ako ng masama. Hindi man lamang niya kinonsidera, kapitan, na kaya ko lang naman nasabi ang mga bagay na yun ay dahil rin sa kanyang sinabi sa akin. Kaya lang naman ako nagalit din ay dahil rin sa kanyang mga ipinapakita sa akin. Ang kawalan niya ng respeto sa akin bilang asawa niya. Sa galit ng aking asawa, kapitan, kinuha niya ang kanyang mga gamit. Kinuha niya ang aming dalawang anak. Aalis na sana sila sa aming tahanan, kapitan, nang lumuhod ako sa kanya. Ayaw kong masira ang aming pamilya. Pinigilan ko ang aking asawa dahil umiiyak na rin ang dalawa naming anak sa pagkakataong yun. Huwag kayong umalis. Humihingi ako ng patawad sa aking asawa, kapitan, sa mga bagay na nasabi ko sa kanya. Hindi ko naisaktan ka. Patawarin mo ako. Kinalimutan ko ang sama ng loob, kapitan. Ayaw ko lamang masira ang aming pamilya. Kinalimutan ko na minsan, nagkaroon rin ako ng sama ng loob at naipon yon sa mahabang panahon. Binawi ko na lamang lahat ng mga sinabi ko sa aking asawa para huwag na silang umalis pa. Ayaw ko rin mapag-usapan kami ng aming mga kamag-anak. Ayaw ko rin, kapitan, na baka makarating pa sa aming mga kamag-anak na ako ang dahilan kung bakit umalis ang aking asawa. Baka isipin pa nila na napaka-irresponsable kong lalaki. Dahil siya naman ang nagsisikap, siya naman ang may hanap buhay. Tapos nagawang ko pa siya ng pagkakamali. Normal na iisipin ng mga tao sa paligid, kapitan, na napakawalang kwenta kong lalaki. Lumuhod ako para humingi ng tawad, kapitan, at nakiusap rin ang aking mga anak na huwag nang ituloy ang kanilang pag-alis. Buti na lamang at naagapan at hindi na tumuloy sa pag-alis ang aking asawa. Yun na siguro ang pinakamatinding pag-aaway naming dalawa.
Yun na siguro ang pinakapagkakataong kapitan na halos masira na ang aming pamilya. Para hindi lamang kami mag-away at para hindi lamang masira ang aming pamilya, hanggang sa kasalukuyan ay sunod-sunuran pa rin ako. Nawawala na rin ako ng gana, Kapitan. Pakiramdam ko hindi ako lalaki. Pakiramdam ko hindi ako ama. Hindi ako ang haligi ng tahanan. Wala akong boses, wala akong kakayanang gumawa ng desisyon. Dahil sa tuwing gagawa ko ng desisyon, laging sasabihin ng aking asawa na siya naman daw ang kumikita. Siya naman daw ang gumagawa ng paraan. Na para bang sinasabi niyang wala kang karapatan sa pamamahay na ito. Pinipigilan ko naman ang aking sariling mag-isip ng hindi maganda, Kapitan. Sa kagustuhan ko maging maayos lamang ang aming pagsasama. Sa kagustuhan ko na hindi lamang kami maghiwalay. Gusto ko payapa ang aming pamamahay. Gusto ko maayos naming mapapalaki ang aming mga anak. Lagi ko na lamang pinapanalangin, Kapitan, na sana isang araw ay magiging okay na rin ang aming pagsasamang dalawa. Kung may rason man kung bakit kami nagsasama ngayon, ay dahil lamang yon sa aming mga anak. Nagsasama nga po kami sa isang bahay, pero parang hindi naman kami mag-asawa. Sa madalas na pagkakataon, sa sala pa nga ako natutulog, Kapitan. Umaasa ako na darating ang pagkakataon na magiging maayos rin ang lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. More power po sa inyo. Lubos na gumagalang.

0: Marriage on Three.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Lita Pitagara, kuyo sa Purok Otso, Poblasyon, Santa Josefa. Sa wala pa ko nakatry sa Magnum C, ang kwan sa doktor yun na ko, sir, complicated. Sa tupay, complicated. Naatanan ang sakit sa kong lawas. Nagniwang ko, hanto da, butod ang punto nga, ang akong bana nagsakit. Sad, unya, nagtesting siya ng Magnum C. Karun kay naayo man siya, sir, at iyang mga panghupong. Nyaing siya, sulay ilagi aning ako ang gikuan. Di akong bisrayan kay magsige naman ko kabuhion kay diabetic lagi ko kabuhion ko nya pag tuman ako sa magnuti diha na hinahinay nga naulian ko nabasko ko kay nagpayatabaya kay ko ato karon mao na ni basta magnuti effective barato pag yun
1: di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Mlang North Cotabato, Farmacia Soria, Mutuelas Drug, Farmacia Anika, Palmares Drug Store, Octavio Pharmacy, Fred's Drug Store, Alabado Pharmacy, ug Pharmacy Drug Store.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ako si Loida Rodrigo Helwila, nagpuyo sa Purok 9, Poblasyon Santa Josefa, Agus Anderson. Akong edad kay 36. Nang ako sinate sa product sa Magnum C, itong kapsul. Pag inom na ako, daghan akong ipamanit sa akong lawas. Gihimo na ako na siya food supplement sa akong lawas. Makainom ko mawalang pamaon sa akong lawas. Pag panikamot na ako pang palabada, unta diha. Kaluyan yun, mag 3 years na good ko magkuhan aning testimony sa Magnum C. Salamat yun sa Ginoo yun. Basta Magnum C, epektibo, barato!
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Rosario Agusan del Sur, Farmacia RTR, Paclauna Store, Sunaria Store, Boyser Store, EMJ General Merchandise, Arsenal Pharmacy, Iza Store, o Galiana Store.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang, mga pinatang duha.
5: Pumunta ng...
6: Dali, din mga pita. Tilawin ang kape.
5: Pumunta sa aroma niyo, uy.
6: Ay, syempre.
5: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
5: Kung mao, Mang. Ako sa biyan i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lamig higop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy o sa tanang Felcris Branch sa Davao.
6: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka amazing! Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik o kalipay, giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, kay kini Herbal Juice. Lami!
8: Magnum C, lami kaayo, orange o pineapple, fruity kaayo, Magnum C.
3: Ang Magnum C Products mapalit sa Padada Davao del Sur, Ranis Pharmacy, MD Drug, Padada Drug, sa Kiblawan, Butika di Pamilya, Rochelle Drug House, Merce Pharmacy, og Sabers Pharmacy.
0: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
9: Ha? Kabuhian man ko oy.
0: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
9: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
0: Mmm, refreshing lagi.
9: Lami sa paminaw.
0: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
9: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
0: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
3: Ang Magnum C Products mapalit sa Tagbina Surigao del Sur, Femi Pharmacy, Pearl Pharmacy, Menkent Drug Store, ug sa Lianga, Rosilian Pharmacy. Ang Magnum C Products, halal certified.
10: Kan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itumbalik ug naguba ang now. Tungod dili ta nang whitening kay save ug dili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatalumtom ug mga sunog ang now, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
3: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
11: Magnum C, epektibo, barato.
12: Mubiyahe na sab ang Team Magnum C karong September 26 para sa Magnum C Caravan Day.
13: Caravan Day.
12: At ang tibuok team sa Magnum C karong September 26, Sabado, alas 8 sa buntag, sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyon, Sudapin, Kidapawan City. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo musalmot o muapil. Magnum C user ka man o di pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C nga naay chance makadaog og 30,000 pesos. Ayaw kalimot dalhon ang inyong empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutya products. Pwede sab ka makadaog og mga papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o apil na sa kasadya. September 26, Sabado, alas 8 sa buntag, sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Hidapawan City. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day.
13: Caravan Day.
12: Basta Magnum C, epektibo, barato.
11: Magnum C,

0: Love.
1: Andam kong buhaton ang tanan para lang sa imo, ha?
2: Sigurado ka?
0: Sex.
2: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
1: Marriage. Sus na, anasag ka niya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
2: Natural. Ay, sige kag pambabae.
0: And career.
1: Yes, nanawag na kayo sa trabaho.
3: Hisgutan nato ang Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
4: Ingatan mo siya.
3: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo pa rin po yung nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Kao ba si Captain Jay, kung si Mommy Lucky. Kung ang problema ni mo karon, naglibog ka kung sa may kalahian aning herbal coffee o ganing barley coffee, mo ganing pangutana, Captain Jake, ha? Lisod para nila daw i-compare. Pareha duha lami, pareha duha healthy, pareha ang duha herbal. Galing lang ang Magnum C Barley Coffee, nindot para sa katong nagproblema, nagproblema, maglisod og bawas, constipated, kay tungod sa chia seed nga taas og content sa fiber, mo'y makatabang, makapanindot or makapawash out sa imuhang bloating na feeling ka ng bloated, feel good.
1: Barley mismo, Mami Lucky. Ang barley mismo talaga malaking tulong yan para sa may mga constipation. Napakaganda mismo ng barley. Daghang kayo ang testimony sana, Mami Lucky, mga testimonya sana ng barley. So, bisan kami lagi din namin mangayo, daghang kayo.
2: Mudool.
1: Send sa mga messages sa Facebook. Kap, Moni, Mona. Grabe kayo, Mona. Among mga testimonies diri sa mo ang library kana bitong among gina-play sa programa. Siguro na ni sa mga almost 1000 materials kana mga different people mga gahatag og testimonies.
2: Mm-hmm.
1: Pagka nami caravan day, muduol lang gud ang tao. Na. Di na may sa una kay ngita man tagin sa imong testimonya.
2: Mm-hmm. Karon kay muduol ang tao, kapindot kay ninyo kapiba.
1: Oh, ang capsule, ang DiaCare. Mo na gipainom na ko sa kuang ganito, ganyan. Ang Magnum si DiaCare, bag-o lang may gainom anak ka, pero maayo jud kaayo. So, nindot kayo na siya ng mga testimonya. Kaya kana, sa amo po, lami po na sa among paminaw. Gawas sa testimonya nga may sa lawas, Mami Lucky, isa sa mga gwapo nga testimonya, barato kaayo inyong presyo. Maayo kaayo. Kabalo ka nga sa tanan, kiniragid ang ako ang kuan nga barato.
2: Oo, na food supplement. Pag yun. Epektibo niya. Lami pag yun.
1: Kaya ako gitubag ang kuan, Lola. Tungod kay ang Magnum C, nagpabiling.
2: Epektibo, barato. Kabalo ka sa itubag sa user cup.
1: Oh.
2: Unsa pa peng.
1: Unsa pa peng. Muna ha.
2: Unsa
1: pa peng. Nay ha, sa mga gusto makaparato niya, nindot ang produkto, sulay ang Magnum C Herbal Coffee. Kung walay Magnum C Herbal Coffee, sulay ang Magnum C Barley Coffee. Kung haplas ang istoryahan, basing na po mo'y haplas cup. Na, uy, barato kayo namong haplas, 95 pesos lang. Kung amo ba, 150, 180, 200, ang amo, 195 pesos lang. 95 pesos lang. Ang atuang mutya, Koji Papaya nga sabon, 65 pesos lang. Barato kayo na.
2: Hindot kayo ni nga sabon. Tapos siyempre, pag umani mong sabon, mang lotion dayon ka para hamis ang imong kutis, Captain Jake, para murag imong kutis kay...
1: Humot ha, gawas nga hamis.
2: Gawas nga hamis, pang pahumot, di nakakailangan pa mag-perfume pa. Mutya, Koji Papaya lotion. Mm. Yahuman, Captain Jake, para di manimaho ang lawas. Bit lang kanika sa microphone. Di manimaho ang imong...
1: Lawas.
2: Di manimaho imong tiil. O, hindi pa, pwede na sa tiil. Natay, Mutya Underarm Deo Spray.
1: Ayan, sa mga mahilig sa tawas, nanatay produkto nga Mutya Deo Spray. Mutya para sa kilikili. Spray lang ni mo na, oh. Uganay mong ilok. Di magbasa imong ilok. So, lain ninyo, Mutya Deo Spray. Gwapo kayo na. Labi na sa mga dalaga.
2: Yes, niya. Nakanindot ani, Captain Jake, pwede mabutang sa bag. Labi na karon, nganting klase na, nindot kayo ni sa mga estudyante nga singtanon pag muatog sa pilahan.
1: High school.
2: Dala na magsugod, Captain Jake.
1: Adolescent period.
2: Mga kanyang tawag ani nga. Diha na magsugod. Bago ta mag-crush, siguro unahon sa siguro nato nga humutang nga tong ilok.
1: Kana.
2: Badlo kasi mo anak. Kung crush na ka nga, wagay kay... Bahugan ka niya mga ilok.
1: Kawas nga, Gwen. Ato lang, Gwen. Pagkamang laba, ang ilokan niya kusuhag maayo. Kaya usay ba ang bacteria, bisan pag naka yung mga garol on ga, everything, ang pangarasa kilikili, di mo effect. Kaya ano man, sometimes ang bacteria naasay mo hang kanang sa ilukan ba? Kanang, usay man gunang singot, mauga di ha, ang mga virus na di ha, ang kagaw na di ha, yung dili malabhan og tarong, so di matanggal ang mga ano. So mga na nga, ang body odor, magbalik-balik yun.
2: Pero kaning, nindot kayo ni Motya, Deo Spray na to, Captain J, kag bagay ganun siya sa tan, all ages.
1: Yan, ma senior man, mapabatanon man, Mutya Deo Spray para sa kilikili na available na lang sa mga dagadiyan butika, pharmacies, in mga lugar. Orange ang color ana, Mami Lucky. Just in case lang mangita mo ha, Mutya Deo Spray, orange ang color ni ana. makapalit mo ana sa mga dagadiyang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Pangitalan na mo itong paros kilikili sa Mutya. Mutya Dio Spray, mga kabiyan.
2: Niya, ang nakanindot po daan ni Captain Jake. Aside sa humot ani kinahanglan kita magdi muna itawas aside sa humot di siya Captain Jake ang nakanindot pagid ani kay kanang long lasting
1: ayan dili magbasa ang kilikili.
2: Yes.
1: So aha, available na po yan mga kaibigan. Balikan lang natin ang kwento ngayong araw mga kaibigan. Kwento ng isang lalaki si Lino. Ang kwento niya isang padre di pamilya nga montaon niya mulo in taon nga para di lang may magbuwag sa kong asawa kap ni antos jud ko akong gisabot ang akong asawa.
2: Mm-hmm.
1: So nagtrabaho siya pero mas gamay ang income sa iyang asawa. Ang asawa niya may dakong kita kay may man mo trabaho iyang asawa po. Maybe siguro abtik po ganyang asawa. Dominant ang kinaiya sa iyang asawa.
2: Dominante.
1: Dominant. Ayan. Pagka sinabing dominant, dili automatic kang dautan ha. Pagka sinabing dominant, ibig sabihin galin.
2: Mm-hmm.
1: Gadumala. Mas gusto niya siyang mohandel. Mo na mga dominant character mga kaibigan.
3: Oh.
1: Yeah, dili lang na negatibo kay na magusta kasagara natin kanang wrong perception about dominant. Pag sinabing dominant, dominante maguna. Pag sinabing dominante, negative kaagad. So na yung dominant mga kaibigan nga kuan kanang galid ba galid ana. So we have to kuan bitaw understand kay kung the more na to masabtan mangod ang mga characteristics sa katao mga kaibigan, dali mangod pakisamahan.
2: Mm-hmm.
1: So okay, ato nang sabton niya ha, ato ni humayon hubaron. So karon ang hitabo ani mami laki, ang babae may dominance sa panimalay, na income, na pasulod income, siya ang nakakapapundar sa balay to the point nga yung asawa magi-congratulate sa yung mga amigo. Say, congratulations. Dili man akong bana mo yung nagpataon ni.
2: Ano na siya?
1: So, harsh mo ba minawa? No?
2: Marag dili ba kahang ka na marag nisaka na sa ano?
1: I think so. Marag nisaka na ang kabuhi sa iyong ulo. So, marag ana akong basa.
2: Marag ipanuhot ang ulo.
1: Oh, marag nisaka ang iyong kabuhi sa ulo ba? So, ato nang himay-himay yun. Karon, ato nang sasabton, mamilaki. Anyway, noonin hitabo niya human. Para di lang sila magbulag, ang lalaki ang talagang nag-surrender. Nag-submit.
2: Submit
1: ang lalaki. Sige na, ay lalaglakaw. Kay maguba itong pamilya. Itong mga anak, luoy kayo. Sige na, pasaylo ako. Orang ana ba? Sorry na, ana ba? So, muna yung nahitabo ka mamilaki. Para di na sila magbulag, para ma-okay lang pamilya, ang lalaki mo yung ni-submit. Pero nasa'y ka ng kahiubos. Nasa'y gidala-dala nga sakit man. Kaya mura bag, wala namang gugoy gahom bilang usa ka padre.
2: Wala siya say.
1: Wala, talaga. Talagang feeling niya, mura lang siya ulipon. E nag-uban sila sa usaka panimalay nga murag di na sila managasawa. Kaya dili namang gani daw sila magdulog, Mami Lucky. Ayun.
2: Na.
1: Si Mami Lucky, usay, nanaraban na kayo. Init ko na init.
2: Unsa hindi magdulog?
1: Di magdulog, init diri kay.
2: Sa pasagin niya sa ko. Captain Jake, usa di na pag mo gakos kun niya mayon siya, ay si Guano ya, limot kayo. Kakong guado na lang pod matuhog ko, ay magtalik na lang pod matog.
1: Anyway, ato na istorya ang karon. Mami Lucky.
2: Sa sila dito topic dili dito kami ni on.
1: Sige Mami Lucky.
2: Okay, para sa kuha Captain Jake sa tanaw na ko sa story.
1: Nabay mga kuan dia.
2: Ah, nay nag-message diri Captain Jake ko. Dili ana si Lori, ana siya nga importante gyud nga kami niyo on ang bana, ang babae dapat kinahanglan na ay dakong respeto para sa iyahang bana. Kung mawala na, dili gyud mamahimong maayo ang ilang panag-ipon or ilang kami niyo on. Tama po, tama
1: po. Salamat po.
2: Babae dapat daw nga maghatag og respeto sa iyahang bana. Tama. Sa kuha naman Captain Jake sa kuang tanaw ani kay dili man issue kung kinsa ang dako og sweldo sa kuha kap ha. Kay pwede man good nga para sa kuha Captain Jake, dili man issue kung kinsa ang dako kwarta, dili kana bitawon kung kinsa ang nagapasulod og dako nga kwarta.
1: Sa imo ni ha, sa imo.
2: Sa kuha ni Cap.
1: Pero I mean, we have to understand Mami Lucky nga do na gi inani nga setup sa panimalay.
2: Oh, naging ani nga setup.
1: Nga matter sa ila kung kinsa gahatag og dakong kwarta pasulod sa panimalay.
2: Yes. Ang tinuod nga issue mag-o din hi Captain Jay kay ang respeto, tama to, respeto sulod sa kaminyoon. Kasi syempre, normal nga masakitan, maulawan, mahiubos, maging silino, tungkol sa nahitabo, nag-istorya sa iyahang asawa. Pero kung ang kaminyoon nga ni Captain Jake, walay respeto, diligid, tama to, naingon nga nag-comment Captain Jake nga, kung wala yung respeto sa lood sa kaming niyoon, niligid mo mahimong hapsay plus star ang ilahang kaming pamayo. Kaysa kung tanaw man good, ang lalaki, Captain Jake, ang lalaki, kaya man niya mo sacrifice para sa pamilya. Kaya na niya, ang lalaki, nature sa lalaki, good anak, kung palangga niya ang pamilya, o palangga, pwera na lang sa katong mga ano ha, sa mga dili palangga ang pamilya, or ka na, ano ba? Pero ang lalaki, Captain Jake, na mapinalanggaon sa iyang pamilya, nagalantaw sa kaugmaon sa iyang pamilya, especially sa mga bata, Captain Jake. Tanaw na ako, anak, Captain Jake, ang lalaki, kaya niya mag-antos, kaya niya magpaubos, kaya sa lalaki, Captain Jake, dawaton ang tanan ng mga sakit nga masulti, basta dili lang mabungkag ang pamilya. Pero, ang dili kaya sa lalaki, Captain Jake, is kanang, mo na ginamahimong ka na sakit sa kasing-kasing ba sa padre de pamilya, kung ang lalaki mismo, dili makadawat og respeto ngadto sa iyahang partner.
1: Gikan sa iyahang partner.
2: So, importante gyud nino para sa kuwa, especially sa mga nagaminyo, kung naingun-ani nga mga sitwasyon sa inyohang pamilya, or sa inyong sulod sa inyong pamilya, for me, para sa ako alang niya, importante gyud nga mag-istoryahan mo mag-asawa. Very important nga open ang mag-asawa kung unsay gibati sa isa. Kay dili man pwede, Captain Jake, na dili mo magtinggan or dili may inyohang kahintang sud sa panimalay kay mo may makit-an sa ato ang mga anak. So importante nga makabalo ang imong asawa sa unsay imong na-feel, mag-istoryahan mo sa tama nga panahon, dili lang panahon nga kanang saka po ang tawag na kap
1: saka ang emotions
2: so lisod kayo na magsurag saka ang emotions kay dili mo magkasinabot ana. Or kung mas maayo po nga siguro na ay someone ba karon, Captain Jake, murag mediator nga mo pasabot lang po kung sa bagyo dapat ang role sa babae, ang role sa asawa. Importante gina na siya, Captain Jake, para dili magguba ang pamilya. Respect is very important in every relationship, kasi para sa kuwa, Captain Jake, mas dakos or mas importante pa ang respeto kaysa sa pagkigugmani mo ba?
1: Yes.
2: Kasi kung wala yung respeto, wala ka na higugma. Diba? Kung nakaida kong respeto, na higugma ka.
1: This is one thing, this is the story, Mami Lucky, this is the one of the reminders sa mga mag-asawa, sa babae o sa lalaki, na unsa man gyud ang pinaka-importante sa lalaki o sa babae. Now, ang babae, mga kaibigan, according sa akong pagsabot, and according po ni sa akong mga learnings, books, the discuss, aning kinsa, unsa man importante sa babae. Now, if ang babae, mahalaga sa ila ka ng affections o sa kalalaki, ang mahalaga sa ila ang safety nila, kasagaran magod ang babae magod mainlaso sa lalaki, especially when they feel safe. Kauban ang lalaki. Paano maging safe? Kana ang lalaki provider. Ang lalaki talaga may baruganan ba? Lalaki yun, leader ba? Kaya nararamdaman ngayon ng babae na safe siya. Kaya ang babae ganahan siya mo. Sometimes ang babae wa ba gyud ka tanaw sa itsura.
2: Tinuod gyud ang kap, tama gyud na.
1: Tanaw lagi ka dayon ako. Murya mamila, tinuod yun na kap.
2: Tili ba? As perspective sa babae, ako di mamod kagigilan ako naong sa laki.
1: Pero di ba pagugwap o di ba gumaot sab?
2: O gani, tama-tama lang, Igor ah. Igor. Kain na po na Igor.
1: Murya mamila,
2: Igor,
1: pag-iwan niya nga, oh tama, ako yung atubang ganyan.

0: that is the one of the reasons ganong babae may in love sa kalalaki. Not because guwapo siya, but because maalaga siya. Mo'y gusto sa usa ka babae. Now, pangutano na to ang bahin naman sa lalaki. In the absence sa pagpakita niya ng mga butanga ngadto sa lalaki o sa babae, halimbawa, dili maalaga, dili maantingon, dili, mm-hmm. dili good provider, ibig sabihin, na dapat isulbad diha o na dapat istoryahan diha. Ano man, mamagod nagipangita sa babae.
1: Mm-hmm.
0: Kanang gusto nila ma- safe sila, alagaan sila, mabito ng kasagarang babae, ma-in-love yun sa kalalaking, maalaga. Pildi gani sa komedyante, pildi gani sa maalaga, ang katong mga itsuraan.
1: Tama!
0: O tinood na mamilaki. Tanaw na po kasako, Abar. Grabe yan, mamilaki. Now, yan sa side ng babae. Now, dito naman tayo sa side ng lalaki. Ang side ng lalaki, mga kaibigan, isa sa pinakamahalaga sa side ng lalaki na natin sa side, may inong tagi, pangayo ba? Pero maog yun na gina-expect sa kalalaki.
1: Mm-hmm.
0: Respeto. Pinaka-importante na sa usah kalalaki, respeto. Nga, wa pa na masabtis babae, may problema niya.
1: Uy.
0: Na ay dakong problema sa panagrelasyon o sa panag-ipon sa usa ka relationship if hindi naiintindihan niya ng isang babae na ang pinakamahalaga sa isang lalaki ay yung salitang respeto. Buhatan na lang tanan, ayla ng respeto mawa.
1: Tama.
0: Respeto ang pinakaimportante sa lalaki. I don't know. Kung maagri bang tanang lalaki nga naminaso ka, pero para na ako, bahalag ako ang magmaningkamot, magkalisod, magkinaunsa. Ayaw lang gyud wad-a ay mong respeto nako. Ayaw lang iparamdam sa ako nga wa koy pulos nga pagkalalaki. Diha magsugod ang usa ka problema sa panag-ipon, sa panag-asawa.
1: Correct.
0: Importante nga ginapakita, gisan man gamay o ikaw ang dako kinitaan, ayaw iparamdam sa lalaking inana lang kagamay imong tan-aw nga dunia kay diha magsugod ang kawalan ng respeto. Unsay maayong buhaton, Lino? Be a leader. Kausapi ng asawa.
1: Take charge.
0: Be
1: accountable.
0: The leader sa panipalay. Ako ang padre di pamilya. Kailangan na ito mag-storyahan eh. Kung mo yung kagbuhiyon tamo, di undang sa imong trabaho, pangitaan ako nagpaagi.
1: Mm-hmm.
0: Kana kung willing ang imong asawa. Kana kung galantaw pa sa pamilya. Kana kung valuable pa sa iya ang inyong panag-ipon o panag-asawa. But, sa nakita na ako mamilaki, doon ay dakong question mark sa ilang panag-ipon. Ngano man? Ngano kaya? Sa usa ka babaeng doon ay pagmahal siyang asawa. Sa usa ka babaeng doon ay panglantaw nga maayos ang pamilya. Dili ninyo hayaan nga nag-uman mo sa usa ka panimalay nga muragwa na mo'y relasyong duha nga nag-ipon na lang mo tungod sa inyong mga anak, maot kaayo. Sa usa ka pamilya na gusto nila maging maayos, gusto nila maging mapabuti ang kanilang pamilya, pinag-uusapan ang dapat pinag-uusapan. Ano yun? We have to compromise. Meet halfway ta. Unsa akong mga butang hindi ganahan, ayaw buhata. Ang akong gusto, buhata. Ganun rin naman sa kabilang parte. Mao ni akong gusto mo, request lang ko ni mo, respeto alang ko.
1: Mm-hmm.
0: Walay problema kung bantayan ako ang mga bata. Walay problema ako'y magbantay sa mga bata. Walay problema kung ikaw mo ingon sa ako ang ikaw mo trabaho. Bisan man o gusto na ako bilang lalaki ako mo trabaho. Ako kang pagbigyan, pero ay lagwad ay mo respeto nako.
1: Correct.
0: Wala man po na ako gidiscredit. Gidiscredit ang imong mga achievement, ang imong mga ginabuhat sa itong panimalay.
1: Mm-hmm.
0: Ayaw lang waday mong respeto.
1: Correct.
0: Pwede ba ta, ana?
1: Mm-hmm.
0: Pwede ba na ito nga maabanti ta sa unahan nga mag-reconcile ta, mag-compromise ta, para dili na maguba itong panag-ipon? The end of the day, mag-asawa mong duha.
1: Correct.
0: At the end of the day, nag-ipon mong duha. Binded mo sa usaka kasuguan nga bilang mag-asawa.
1: Mm-hmm.
0: Mag-uban hangtod sa hangtod. So, unsay ba yung mayong panahon? Unsay gitudlo sa panahon, mamilaki? Ang gitudlo sa panahon karon is that you have to learn to be the leader of the family. Ikaw karon ang the protector of your own galaxy.
1: Ay.
0: Ang galaxy ni mo, muna yung mga family. You are the, si tawagan na, unsay tawagan ng mga superheroes?
1: You are the protector.
0: Protector ba na?

0: Yes, protector, the hero.
1: The protector of your own galaxy. Mm-hmm. Imuha ng panimalay.
0: Ikaw ang muprotekta, ana.
1: Ikaw supposedly ang muproteksyon na ana. Nawala lang mo say because nakita ni mo, nakita sa babae, kaya kanya maniobrahon because nakita niya nga mutiklop ka man. Magpasakop ka man, magpaubos ka man. So nakita na karon ang advantage sa babae. Nakita na niya karon ng opportunity para i-control ka. But take charge. Ako ang padre ni pamilya. But not necessarily, kailangan ni mo ipangalanda ka, ikaw ang padre ni pamilya. You just have to let her feel, bisag not necessarily giingunan ni mo nga words sa iya, but let her feel, you are the leader. Talk. Command.
0: Take charge.
1: Take charge.
0: Take responsibility.
1: Storyana ita. Ipakita ni mo nga lalaki ka. Ipakita ni mo nga leader ka.
0: Lalaki ko?
1: Ana ba? So ibig sabihin pa mga kaibigan, diyan magsugod ng respeto. Yeah, and we have to understand also na doon ay mga babaeng dominant ang ilang character. Saan ang dominant? Kanang sila, normal sila ang pagiging leader. Mm-hmm. Normal sila magdumala. Sanay sila maging independent. Kaya dominant sila. Not necessarily bad na siya.
0: Hindi siya bad.
1: Negative na siya. But doon ay mga babaeng mga leaders ba? Leader ang ilang utok eh. Kaya nakita nila nga ang lalaki, walay leader sa balay, di man leader akong bahana, di man sa mong command, di man sa mong navigate. Mm-hmm. Kung saan ang leader nga trait or kanang character, ganun mo command ba? Mo niyang gusto, mo niyang direksyon. So maramdaman sa babae, karon na leader. Mm-hmm. In the absence of that, ako'y mo leader, kaya wama nag-lead akong bahana.
0: Mm-hmm.
1: Ana. So mo na siya kanang critical na kung di ka manguna. Mawapun na siya consequence pag di ka manguna. Especially kung ang imo partner dominant siya, ibig sabihin ang iyang character ka na bang sanay siya maging independent. Kung walay galid sa iya, ako'y manguna. Wala man siya, di man siya buhatag sa kagdireksyon, asa'y padung akong pamilya, so ako'y mag-lead.
0: Mm-hmm.
1: To the point nga, di na ni mo ma... To the point ba nga, tungod ana nga, nasanay siya na mamilaki, niabot siya sa punto nga, nawala pati ang respeto. Yan. Because baby, you are a submissive person. Submissive, baby, so di ko gustong samok. Sige na lang, para way samok.
0: Para mahuman.
1: So, nakita na ko ng which is good man kayo ng personality, but sometimes we have to let your partner, let other people, nga, I am the leader, I am the in charge. Mm-hmm. Ana, gamay akong swildo, pangitaan ako pagi.
0: Yes.
1: Ako'y mangitag pang trabaho.
0: Mm-hmm.
1: Dilin ako i-compromise sa itong pamilya. Mangita ko paagi nga, kanay mong makakaunta 3 times a day. Doon na tayo mapundan pag-abot sa panahon. Ayan. Maramdaman niya, karoon na, uy, na'y leader.
0: Mm-hmm.
1: Dili na pariyo dati nga, musunod-sunod lang sa ako. Because ang babae, mga kaibigan, pagka nakita nilang walay galid, especially sa mga babae independent, sila na agad take lead. Ana?
0: Mm-hmm.
1: Sometimes lang, magkakaroon lang o nagkakaroon lang minsan ng misunderstanding, miscommunication. Nga, eventually, mahimo ng custom sa pamilya. Marabag, sanay naman gun, yung babae nag-lead, muna ngusahay, makalimot siya, nga babae, manday ko. Nakalimot siya, nga, namanday ko, ibahan na, mamanday ng leader sa mong balay.
0: Saka isa po, Captain Jack, anang factor, makita sa mga anak po, and they think na, okay ra day, sakto ra day ni, ngayong aning nga setup.
1: Sino ba dapat nag-lead sa tahanan, mga kaibigan? Hindi, ang itinuturo ng Biblia, hindi yung may malaking kinikita.
0: Mm-hmm.
1: Ang itinuturo ng Biblia, pagka nasunod natin, mga kaibigan, napakaganda. Sino yun? Ang lalaki, nangunguna.
0: Mm-hmm.
1: Ang dapat, kung lalaki ka, ang sabi sa Biblia, mga kaibigan, ang sabi is, magpakasipag ka bilang lalaki.
0: Correct.
1: Buhiyain mong asawa, mahalain mong asawa, mo may sugo.
0: Mahalin mo ang iyong asawa.
1: Yeah, nagaya ng pagmamahal ng iyong sarili. Sapagkat walang sino man ang namumuhi sa kanyang sarili. Ibig sabihin, ampingan ni mo ang asawa, guys, sa pag-amping ni mo sa imong kaugalingon. Mo'y dapat. Imong higugmaon, pakauno ni mo yung sama sa pagpakaon ni mo sa imong kaugalingon.
0: Yes. Mo'y
1: dapat. In the absence of that, paggawa ni mo na naipakita, walay galid, walay gidumala, walay nanginabuhi sakto, mag-isip ka ron ng babae nga, ako na lang, be.
0: Mm-hmm.
1: Wala man siguro, wala man ako nakita ni sa kumbana, ako na lang.
0: Mm-hmm.
1: So, ana, bida, I mean, basin na yung mga missing, pacing part, ana ba nga, you have to connect dito, balikan ni mo itong mga panahon, basi wak ni mo na nabuhat.
0: Yes.
1: Kaya inaana siya kadominante, because maybe, nakita niyang walay galid sa panimalay, mm-hmm. So, nag-take charge ang asawa ka ron, ako'y nakita eh, sayang akong income. But dili siya automatic dayon, but, if ang asawa nakita na ko mamilaki nga, dili na siya willing to compromise, dili na siya willing maminaw, may something wrong diha basin unya o katong imong mga haka-haka so na basig dunay kamatuuran mami Lucky, but I'm not saying 100% nga tinuod to. Basin lang nalingat lang imong asawa, basin lang nadala lang sa saing emosyon, nadala lang sa panahon nga dako sa kinikita ako'y nagbuhi aning panimalaya, ako'y gabuhi sa inyo, ako'y nagpundar aning abalay. And ang kwarta mga kaibigan is dako kayo ng factor kanang kwarta. Be careful about that mga kaibigan. Ang kwarta po mga kaibigan, makaguba og tao, or it's either makapamaayong tao o makaguba og tao. Inana ka powerful ang kwarta. Ang mga maayong tao, ang tanaw nila sa kwarta is just a tool, tool of exchange mga kaibigan. Imong value exchange sa money. Kung sa imong value gihatag sa kalibutan, balikan ka kwarta. Tools, kasangkapan lang pera mga kaibigan. Now, if mo na imong tanaw, magamit nimo sa samayo ang kwarta. But ang tanaw nimo sa kwarta gani is mo na lang na nakasentro sa imong kaugalingon, na mo na lang na nang ningkamot kay para sa kwarta kanunay, be careful ana mga kaibigan kay makapausab nag kinaiya.
0: Correct.
1: Dati-rati magkauban ba mo magampos Ginoo. Ginoo, dagay mi biyaya, grasya. Pagkatunani grasya, kung kanusa nani grasya ang panimalay, saka di na magkasinabot ang mag-asawa. Ngano man, kanusa ka, walay kwarta, maayos ang panginabuhi, maayos ang mag-asawa. Kung kanusa, daghan na ang kwarta, dito pa no naguba. Kaya be careful sa kwarta.
0: Sa hi Captain Jack, ang tao, ma-blind, dili lang gugma ang makapablind sa tao, kundi pati ang kwarta.
1: Oh, and dili sayop ang pagbato ng kwarta. Walay, klaro na to ha. Hindi po kasalanan ng magkamit ng kwarta at maninguha ka para sa kwarta. Ang kwarta lang usahay, makausab lang sa kinaiya kung ang imong sentro sa imong atensyon, sa imong unahuna, ang kwarta na lang. Ang kwarta is just a tool, kasangkapan lang na siya. It's just a piece of paper. Papel raman ang kwarta kung imong sang sabton. 100, 1,000 pesos in exchange imong value. Ano lang ang kwarta mamilaki sa imong alibaw, nagtrabaho ka, ang imong 8 hours, imong value as nagtrabaho ka 8 hours a day, kamuhan ka minimum wage. Yes. Mo na imong value ang gihatag. Mm-hmm. Kung maayo kag value, taas-taasan imong sweldo. Pag maayo pa jud kag value, musaka pag yung nagamusaka.
0: Yes, mo ano ba mo taas mo increase.
1: Yes, kasangkapan na ng kwarta, pero dili dapat makapausab sa kinaiya. Ang bottom line, kaya tayo nagsisikap, tayo nagpupursige sa buhay because para sa pamilya. Mm-hmm. Ano bang reason bakit ka nagsisikap? Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka naghahanap buhay? Diba? Ang pinaka bottom line yan, para sa pamilya. Ah! Eh kung kailan pinagpala, regardless kung babae o lalakang kumikita, kung kailan pinagpala, saka nasira, dili maayo. Kaya be careful sa pagtanaw sa kwarta. Ang kwarta, again, kasangkapan lang. Pwede kang mapamayo o pwede kang mapahamak. Ah! O, klaro yan ha, mga kaibigan. Pinakanindot buhaton, brother, Lino. Take charge, be a leader. Karesper, respeto. Usa ka kalalaki. Dili pwedeng lalaki ka, tas di niya maramdaman nga lalaki ka. Di hapon magsugod ang kawalan ng respeto. Sa babae naman, dapat niyo maunawaan ang pinaka-valuable para sa usa ka lalaki, respeto.
0: Mm-hmm.
1: Ayaw tanggalan na. Pinaka-importante na sa lalaki, ang salitang respeto. Anyway, wala tayo oras mami Lucky. I hope clear tayo na. I have na kasi nabutan na. Dili ni gamater kung kinsay pasulod og dahang kwarta. Mm-hmm. Gamater ni Dries.
0: Respeto.
1: Respeto. Kung ako, asawa na ako, respeto na ako, respeto ako. Respeto anay ta.
0: Respect.
1: Bottom line na mag-asawa na. Bottom line na nangyata nagsisikap para sa pamilya natin. Nagsisikap ba tayo para sirain lang ang pamilya natin?
0: Hindi.
1: Nagsisikap tayo para buuin ang pamilya, para sa isang magandang kinabukasan. Kaya kung mayroong pumapasok na biyaya, ipagpapasalamat. Buo ang pamilya. Bottom line mga kaibigan, pinakamaganda, as we go along sa proseso sa pag-reach sa tagumpay, buo pa rin ang sarili mo. Daghan man nakaabot sa kahimtang naadunahan pero guba ilang pagkatao. Paano naguba? Naguba ilang integridad, naguba ilang pamilya, naguba ilang pagkatao sa proseso sa pagkamit ng kanilang tagumpay. Walay lami ang tagumpay, anak. Maaring sa mga material na, bagay, sagana ka. Pero, dili lang diha gaikot ang success.
0: Hmm.
1: Ang success, paano ka nakarating? Kumusta ka? Buo ka pa rin ba bilang tao? Pag sinabing buo, wala na walang imuhang pagkamaayong tao.
0: Hmm.
1: Ayan. Wala naguba ang imong pagkatao. Wala kay gikompromiso, wala kay pasakitan, wala kay giilad. Wala kay binuangan. buo pa rin. Kung maabot man nimo ang tagumpay mo, ito'y pinakanindot, meaningful gayo nga success. Nga naman, nakabot nimo siya nga wa ka maguba bilang ikaw. Kay daghang kong kaila nga nakaabot pero naguba man sabi. Naguba ang pagkatao, naguba ang ilang. Sagana nga sa material na bagay, pero sa ibang aspeto naman, sira. Sira ang pamilya, sira ang mga anak. Di buo ang pamilya, sira ang pagkatao. Wala pa rin kwenta yan, mga kaibigan. Mas masarap pa rin ang tagumpay. Nambuo ka bilang tao. Walay nawasin mo. Still, be kind, be humble. Because at the end of the day, lahat tayo mga kaibigan, kasangkapan lang. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay pahiram lang. Anyway, one of the oras mga kaibigan. I hope we've learned something today na naman, Mami Lucky.
0: Ay, syempre, daghan na silang natunan every day sa ito ang programang Love, Sex, Marriage, and Career. O kung ikaw na akay, gusto i-share sa imong kinabuhi story of your life. O, diba? Love, ba na siya karon, success story, ay kalimot nga isend ang imong story sa Captain Jake and Mami Lucky nga Facebook page or pwede po i-text sa 0933-812-581.
1: Hanggang bukas o hanggang bukas ulit mga kaibigan sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Ako po si Captain Jake.
0: Huwag ako si Mami Lucky.
1: Huwag nyo nga kalimutan, lagi po naming bilin mga kaibigan. Nang mali ay mali at ang tama ay tama. Pagka mali, mali talaga yan. Pagka tama, yun. Pagsikapan mo, palaguin mo pa lalo. Kasi pagka tamang ginagawa, magre-resulta sa tama. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw.
2: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage and career.
3: Magnum C, epektibo, barato.
4: Mubiyahin na sab ang Team Magnum C kadong Setyembre 26 para sa Magnum C Caravan Day.
5: Caravan Day.
4: At ang tibuok team sa Magnum C kadong Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyon, Sudapin, Kidapawan City. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo musalmot o muapil Magnum C user ka man o di pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C nga naay chance makadaog og 30,000 pesos. Ayaw kalimot dalhon ang inyong empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutya products. Pwede sab ka makadaog og mga papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker ug daghan pang uban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o apil na sa kasadya. Setyembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag sa Barangay Sudapin Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kidapawan City. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day.
5: Caravan Day.
4: Basta Magnum C, epektibo, barato.

0: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
1: Hermana, Antiga Pransa, gay na tuan. Ganaan ko magamit sa Magnum C kay kung kumari may nag-recommend sa ko ang paggamit to na ko ani. Kining kamot nga wala, dili makaisa sa taas. Karun, buyag, bisan, pagsaluyo, makaisa na. Kung nagpasalamat dito ni Magnum C, tanan nga, produkto sa Magnum C, akong gigamit. Nakayon yun ko. Efektibo, barato pag yun.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
0: Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-magnumsim ako, normal ako dugo, 130 over 80. Di rin na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, hindi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
0: Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Yan, Rua, taga 44, Barangay Concepcion, Kabaduaran. Kaya itong una, God, nagagamit yung mga regular na kapipitaw na kay nagamlagay bawa, matong ang itis niya, hindi man ang magnumsi kay di masingog. Muna ko nang inatulutula, okay naman yung paminaw. Yung rebel man, di dalam pong tambal-tambal ba?
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao City, HB1 Pharmacy, Suiho Pharmacy, o Bria Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali, din yung mga pita. Tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma niyo, eh.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami kayo kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. More na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi niya i-recommenda sa kong mga kaubans trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
8: Kini ang FMR. Favorite music radio.
9: 3 o'clock.
10: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong San Sinukob. banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Pimpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagala kami ng North Ganahan ko kay namagot siya malunggay, tas maka-pan siya og sugar, maka-regulate. Nalibay ko kay nahihirapalingan niya, di ba? Taka, kano gulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainam na ni mo siya. Since nag-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subok para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
9: Good news! Davao de Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
10: Hugo Bistro!
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Balo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer og kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet og InstaPay, makabayad og bills, makapalit og prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store og pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
14: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lude, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
17: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisa ng among pagdula og basketball, mihunong.
16: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
17: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
16: Likayi ang dialysis. Protect ahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
18: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
19: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
20: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival.
21: Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
1: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion, Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Alas 3:32 sa kapunon ka pamilya ka vibes o welcome sa ato ang programang inyong programang FMR Favorite Mix of Rock. Atong madunggan din sa FMR 96.7 FM Labunturan, Davao de Oro. Mayong hapon kaninyong tanan kapamilya ka vibes. Mainit ug mabugnaw nga kahapon, nagsagol na gini nga to ang klima karon kapamilya ka vibes. Mas maayo gini nga di sa ta magreklamo karon nga kita magreklamo sa ulan, no? Okay, bag-o ra kita gitagad ulan. Sa kaabog nga itong nasita, sinati, o sa kainit nga itong nasinati. So, sang palabyo niya ito ang kalagot sa ulan tungkol kay bag-ura tagibalik sa ulan. Maying hapon kaninyong tanan sa tanang mga kabaranggayan kalungsuran. O kaasaman mo karong dapit na abot, nini nga ito ang programa. Matag alas 3, taman alas 5 sa hapon, Lunes taman Bernes. Ang ato ang programa nga inyong madungog dinhi sa kahanginan o siyempre madungog usab nato sa FB Live kapamilya ka vibes, no? So tanang mga nagtanaw karon sa tuang FB Live, maayong hapon kaninyong tanan. Welcome ta nini nga to ang programa. Kapamilya ka vibes, sa inyong song request ang greetings, pwede ta mo call or text sa tuang hotline number 0951-220-0478. Usbon ko kapamilya ka vibes sa tuang hotline number 0951-220-0478 og sa tanang mga nagtanaw karon sa tuang FB Live kapamilya ka vibes. Don't forget to share kapamilya ka vibes. Og syempre kining tagna kapamilya ka vibes sa tud ka nato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Engineer Governor Raul Mabanglo. Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo. Senior Board Member Colherb Zamora Apsay o SB Member Yuel Zamora Apsay. Maying hapon sab sa tanang mga suking tigpaminaw na to o sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. Happy birthday! Mayong hapon dia sa may barangay Manat, no? Nung Boy Paraguso kang pare Oliver Paraguso og Madsa Marilu Paraguso. Mayong hapon, no? Diha, no? Sa kang Nung Boy Paraguso og sa mga kaubanan diha, mga CBO diha ganiya akong nakaatubang nakaistorya. Mayong hapon kaninyong tanan diha. Siyempre kang pare Oliver Paraguso. Mayong hapon usab sa tanang mga kasilinganan ako diha, no? Kang sa kugangan nga naminaw karon Gregorio Uyo de la Piña, mayong hapon diba. Sa kong asawa usab nga naminaw Rachel de la Piña Patay, sa kong duha ka Rachel si Jen og Chisley Jana. Kapitan Milagros Andanistal, maayong hapon diya kap. Og syempre uban sa talang mga barangay pangisyonaris diya sa may barangay Ugao. Bus Babinistal og kagawad Marjonistal, maayong hapon. Og sa tanong mga kagawad ato diha ka pamilya ka vibes, kang kagawad Manoy Sherwin Turintira, kagawad Bus Raymond Arangcon diha sa may Furok Dos barangay Ugao, kang nang Minda Tagalog Bus Juni Tagalog, kang Paribus Francis, maayong hapon, kang Bus Gilbert Cuyuca, Sir Edgar Cuyuca, maayong hapon, maayong pagpaminaw. Maayong hapon sab Kati Asun Pontevedra, Bus Felix Pontevedra, diha sa may Purok Tres barangay Ugao, kang Nanay Maria Maria Chungko o kang Nanay Carmen Diaz, kang Nong Istong o kang Nang Purisa, kang Dunglay, kang Bus Archie. Parintin ako si Bus Archie Bukog, maayong hapon diha sa may Purok Tres barangay Ugao. Siyempre sa taong kagawad diri sa may Purok One barangay Ugao, kang kagawad Bus Danny Digal, maayong hapon, kang Kuya Undoy o kang Bus Pab. Siyempre kang Nong Alan Gulayan, kaputing lami ang tuba ni Nong Alan Gulayan. Ayong hapon diya Nong Alan Gulayan o sa tanang mga kasilinganan diya sa may Purok One barangay Ugao, kang Brad Nilo Pagano, maayong hapon. O siyempre maayong hapon usab kang kagawad Dinis Moso, uban sa mong pamilya, maayong hapon kang kagawad Alex Mante, maayong hapon diya sa may Furok 5 barangay Ugao. Sa tanang mga ka-vibes ito diha nga way puas nga naminaw nining ato ang programa, maayong hapon kaninyong tanan.
Og syempre kapamilya ka vibes sa atong oras alas 3:30 sa kahaponon hatod kanato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabango. Ayaw hawa kapamilya ka vibes kay mag-uban-uban gapon ta samtala 5 nini nga to ang programang FMR Favorite Mix of Rock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak. I love EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Lood lang ako kung nagdamit ang Magnum C. Yung pagkadoom na ako sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ako nagdamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Naparapon.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magkalami kauna, no?
13: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is

0: Life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walag yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

gabi, kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

alas 4:16 sa Kapunong Kapamilya Kabibes. Happy happy birthday Father Tito Orbistondo sa may Bara Santo Niño Quasay Parish Antikira. Mayong hapon diha Father Tito Orbistondo. Og happy happy happy birthday. May hapon usab sa tanang mga kaubanan ni Father Tito sa may Santo Niño Quasay Parish Barangay Antikira. Sa tanang mga staff diha no sa Quasay Parish, mayong hapon. May hapon usab kang Kapitan GC Tagalog diha sa may Barangay Antikira. Ilibaran sa mga barangay pangsyonaris. May hapon usab diha kang nung Bubong o kang Ati Shaning Umiga. Sa tanang mga suki na itong tigpaminaw diha sa may Barangay Antikira, mayong hapon kaninyong tanan. Atong oras ka pamilya ka vibes alas 4:17 ang magpadayon gyapon ng ato ang programa ay maghawa ka pamilya ka vibes.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay ania na ang pa-premyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Ino bisira, taga Matina Pangi. Mayo nga kulawas, o makaanong kainong. Diyan sa rapapsul o sa kape. Ang ako nga sakit nga sa una, wala pa ko nga tumar na. Mayara ko nga tritis. Karun wala. Murugway na magbati. Wala ko nga bati tritis. Hindi po. Mayo.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
6: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
7: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba. Dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR
10: Festival. Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Ug Tatay Rudy nga way po as good nga naminaw sa tuang mga programa dinhi sa FMR 96.7 FM na Bunturan, Davao di Oro. Daghan kayong salamat sa walay po as ug paghunong nga pagpaminaw kaninyong tanan mga kapamilya ka vibes nato diha sa may barangay Syukon. Postila. Siyempre kapamilya ka-vibes, ang atuang oras karong takna alas 4:40. Magpadayon gyapon ang atuang programa. Kumanining pipila ka mga pahinomdom.
1: Lisod bang ganito uhan ang on the way? Kanapakahang I will stay. Why? Hala no!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Ipinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baraturasan.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
7: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang

0: pizza in town.
1: Hugo Bistro.
2: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, duck ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy, tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
3: Tara na!
2: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
3: More than good pizza.
4: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
5: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Perhesyon ning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 90!

suot at buhok mo'y green sang tindahan sa may baklaran, napatingin na tulala sa iyong kagandahan.

0: number one. This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan dahil bibigyan natin yung mga oras sa susunod na minuto ay papasok na po ang texter segment. Pero para sa mga gusto pang humabol na magtanong, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Huwag po kayong mahiyang mag-share ng inyong mga health concern, ha? Alright, we have another texter, Doc Len. Nahihirapan na po ako makakuha po ng matibay na erection. Nahihiyaman po ako sabihin ito pero apektado po talaga ang relasyon ko. May natural po bang paraan para po dito from Pagadian City? You know what? Huwag kayong mahiya dahil maraming lalaki ang dumadaan po sa erectile dysfunction, lalong-lalo na kapag may kasamang stress, diabetes, hypertension, or poor circulation. You know what? Ang ED o erectile dysfunction, nangyayari ito kapag mahina po ang blood flow papunta po sa pineal tissues. Kulang po sa hormones o mataas po sa oxidative stress, particularly sa blood vessels. Tandaan po natin ang mga ganitong klaseng health cases, ha. Iwasan po, importante ang paninigarilyo at labis na alak. Regular exercise para mapabuti po ang circulation. Bawasan ang mga matataba at mga process na pagkain. Alagaan ang mental health at iwasan ang sobrang stress. Malaki po ang maitutulong po ng EXL Makabuhay products para po dito. From EXL Makabuhay capsule na may turmeric, ginger, cinnamon at B vitamins na tumutulong na pabutihin ang blood flow, bawasan po ang inflammation, palakasin mismo ang nerve functions. May guyabano at asitaba rin na may antioxidant effect para protektahan ang blood vessels. While on the other hand, the EXL Makabuhay Black Coffee naman na may ginseng, spirulina, ATP peak na kilalang-kilala sa pagpapataas ng enerhiya, stamina at oxygen utilization. Tumutulong ito para gumaan ang circulation at erectile response. Mangosteen at purple kernel na nagbibigay ng dagdag na antioxidant protection laban sa vascular damage. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay capsule, 1 capsule 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay Black Coffee naman, once a shade daily at mas maganda bago mag-activity para may energy at circulation boost. Kasama rin po mga kamakabuhay, no? Bleeding bowel movement, EXL Makabuhay Capsule plus EXL Makabuhay Black Coffee, it supports the digestion, reduce the colon inflammation, it protects against oxidative stress. The kidney stones naman, EXL Makabuhay Capsule plus EXL Makabuhay Black Coffee, it acts as diuretic, flush toxins, reduces the inflammation at protects the kidney from free radicals. Erectile dysfunction, capsule EXL Makabuhay Black Coffee, it improves the blood circulation, energy, and oxygen utilization while reducing the oxidative stress. Hindi man po gamot ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, ha, pero malaking tulong ito bilang natural support dahil sa kanilang anti-inflammatory, antioxidant, immune boosting, at circulation enhancing properties. Kasama po ang tamang lifestyle, makakatulong ito mapagaan ang sintomas at mapapabuti po ang ating overall wellness. Alright po mga kamakabuhay, sa mga nagpaabot po ng kanilang mga katanungan, pasensya na po talaga, napasarap naman po ang ating talakayan and we are running out of time but we make it sure na marereplyin po namin kayo para sa gabay kalusugan na pinabot po ninyo. Pero bago po tayo magtatapos, gusto ko pong mag-iwan po ng mga mahalagang paalala na ang ating kalusugan ay kayamanan. Hindi natin ito pwedeng ipagpaliban o baliwalain. Sabi nga sa kasabihan, health is not valued till sickness comes. Kaya habang malusog ka pa, alagaan mo na ang iyong katawan. Huwag kalimutan na hindi lang physical na kalusugan ang mahalaga, pati na rin ang mental and spiritual health. Kapag balanse ang tatlong ito, mas magiging magaan ang buhay mo. Sabi nga sa Exodus chapter 15 verse 26, sinabi ng Panginoon, kung inyong didinggin ng mas mabuti ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos at gagawin ang tama sa kanyang paningin at susundin ang kanyang mga utos at tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas. Hindi ko ilalagay sa inyo ang alinman ng mga sakit na iniligay ko sa mga Ehipsyo sapagkat ako ang inyong Panginoon na nagpapagaling sa inyo. This reminds us that obedience to God and living accordance to His way bring not just spiritual blessings but also healings and protection over our health. Maglaan po tayo ng oras para sa sarili po natin. Kumain po ng tama, mag-ehersisyo, magpahinga at higit sa lahat, magdasal. Walang gamot na higit pa sa kapangyarihan ng pananampalataya at pag-asa. Tandaan po natin, ang katawan natin ay templo po ng Diyos. Kaya alagaan po natin ito bilang isang pasasalamat sa Kanya. Isa pa, huwag kalimutan ang simpleng kasabihan, an ounce of prevention is worth pound of cure. Kaya simulan mo nang gumawa ng maliliit na hakbang para sa mas malusog na ikaw. Hindi bukas, kundi ngayon. Kaya hanggang sa muli natin pakikita-kita, stay healthy, stay happy, and stay inspired. Ito ang inyong happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico. Ang kalusugan ay regalo ng Diyos. Kaya mahalaga nito. God bless us all.
1: What's up, Doc?
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Miss Man Lakamura, taga Tagum City. Nagainom ko Magnum C herbal coffee na akong gibati. Anang namagutay, kapuyon ko, bagikan ko nagtrabaho. Inom ko pa ng Magnum C herbal coffee. Kay kondisyon man akong lawat, hindi ko kapuyon. Wala lang laban ako ulo. Dako yung makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po itong barato.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Colson Pharmacy.
10: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi, sa una. lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. For DTI Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
18: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang gyud sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala gyud. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
6: Halina't magmakabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Looking for

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
6: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core, dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core
7: Festival. Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
8: For more info, just visit M-Core Nabunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Nabunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Mga ka-vibes, among nabati ang hunhut na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kami kinasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yun, nasa unsay sekreto ni mo, Mayor, unsay vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong soaking butika na doon sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi? Asa man ka lami kauna, no?
8: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town!
9: Hugo Bistro! Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza, at marami pang iba! Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters. Goodbye.

Okay, may adlaw sab kanatong tinan mahigala na sab kita sa atong landang programa ang mga panid sa kagahapon. Kung kinilang gyapon ninyong higala si Kuya Arn, may guban ka ninyo sabay sa paghatag na usab og laing pagtagad sa laing tampo sa usa ka babae nga si Chestnut nga taga Kinapawan City. Musta sa tanang taga Kinapawan ninyong kabayan atong sinder karon. Salamat Chestnut no sa paghatag higayon sa imong kaugalingon nga diin na ka-share ka sa imong kaagi. Huwag katuntunan itong mga higala no, nga na yung mga kaagi sa kinabuhi. Pwede niyo i-share. No, i-text lang niyo dito sa ito. Kuya Arn, ako'y kaagi nga i-share. Dasi mga ako rin tawag sa inyo. Ha, kay, kung kamo man gunang mutawag, usahay dili na ako ma-entertain. No? Na-timingan ninyo na ako'y programa. Yeah, medyo busy gamay. Ha? Matimingan lang yun. Pero na po'y matimingan po nga makatubag yung ko. Pero mas maayo nga ako nalang manawag sa inyo ha. Pag-ingon lang mo, pag-text lang mo nga na kay i-share. Text lang mo dito sa itong cellphone number 09-70-871-9592. Sabon ko no, 09-70-871-9592. Okay, kumusta? Kumusta ang tanandapit nga mabot sa itong programa? Labi na sa mga users sa itong nagkalain-lain mga produkto nga atong gina-share sa matag adlaw. Mahigala kini atong mga produkto makahatag yun mayong benepisyo. Diha sa inyong tagsa-tagsa ka magkaugalingon. Una na itong mga produkto kini atong coffee corn gold with malunggay and santon. Hibalo ko mga higala nga ubay-ubay na nga mga higala nato nga natabangan nini kung nakasulay. Busa, padayon lang mo mga users no sa paggamit sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Kairon kanunay ninyo matagamtaman ang gitawag ang cleansing effect. Tungod kay kini atong coffee corn gold na higala, gitawag siya cleansing effect. Matingala mo, sa higayon nga minti na mo makapangapini ini, daghan ang ihi nga inyong magawas. Pasabot mga higala nga, na ay mga hugaw sulod sa atong lawas nga napagawas, pinagis pag-ihi, pinagi pagtabang usab sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Huwag dahin usab, maangko na nato ang regular na pagbawas nato sa matag adlaw. Dili na kita magproblema. Kaya kung naasay mo ha ang paglisod sa pagbawas sa matag adlaw, kini atong coffee corn gold with malunggay and santon makatabang kini. Mga higala. Ang makapagawas gud kita sa matag adlaw. Kay lisod kayo mulaktaw tag usa ka adlaw, duha ka adlaw, kung mabatasan na nato ang mga higala, ang atong tinaay maoy magsuffer, magkadaot siya mga higala, magkabukol-bukol hantun, matingalang ka maghapdos na imong tiyan. Tungod na sa hugaw nga mulaktaw katag usa ka adlaw, duha ka adlaw, una ka makapagawas. Kay hugaw na mga higala, dapat ipagawas na makadaot yun, no? Muna nga batasana na yung mga higala nga makapagawas na sa atong hugaw sa matag adlaw, makatabang atong coffee corn gold with malunggay and santon. Ugdayon usab, maangko na nato ang taas-taas nga paghinanok pinagi sa atong pagkatulog. Labi na kumitukar yung mga insomnia, pastilan. Maglisod yung kagkatulog na mga higala. Kanang atong coffee corn gold makatabang gihapon ka na. Pinagis pagtimpla sa matag adlaw sa atong tunga lang sa kutsara nga nagkantidad ka na o 4 pesos o 5 pesos ang pinakataas. Makapagawas ka na sa imong hugaw pinagis pag-ihi, makapagawas ka na sa imong hugaw gikan sa imong tinae, pinagis pagbawas sa matag adlaw. Kung labi na usab maangko na nato ang taas-taas nga paghinanok sa atong pagkatulog. Pinaagi lang sa pagtimpla sa matag adlaw sa atong coffee corn gold with malunggay and santon sa tagtunga lang sa kutsara nga nagkantidad kini og 4 pesos. Pinakataas 5 pesos mahigala dako na kay kanang atabang para sa imong kaugalingon. Kung sulayan ninyo mga higala sa parmasya lang yun, no? Inya, tapos ikompleto ninyo ang pagsulti sa taga-parmasya, ing nalang coffee corn gold with malunggay and santon. Gawa sa coffee corn gold with malunggay and santon, sulay sab ninyo atong epektibo nga coffee corn purple. Kung nakita'y coffee corn gold, napod kita'y coffee corn purple. Gitawag ni siya plus 8 herbs mga higala kay nga no, adunay mga pila ka mga sangkap nga naani ini. Ang coffee corn purple doon na kinidaghang benepisyo kay ang purple corn na ilan kini nga superfood. Tungod sa taas nga anthocyanins content makatabang sa pag-regulate sa blood pressure o sub management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Doon na usab kini daghang sangkap sama sa mangustin o ashitaba. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag-adlaw.
Dugang pangasagol na si Malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab nga makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Napag-itsay guyang bano mga higala, makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Ang palaya o barley grass na siya niya na mahigala, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Spirulina mahigala, na siya spirulina, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health, no? O sa chia seeds, na siya chia seeds mahigala, ang asagol makatabang sa timbang o mag-manage ta sa atong timbang, makapalambo sab sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function. O mahimong regular ang pagbawas o maangkunan nimo ang paghinanok sa pagkatulog sa taas-taas ng oras. Basta ipirminti sa matag-adlaw ang atong coffee corn purple with malunggay and santan. Okay, parenta. Pero kung gusto niyo ipikto na yun nga produkto nato, kini atong Turbo Max Coffee mahigala. Kini atong Turbo Max Coffee mga silingan. Dako ginig ipikto na yun sa inyo ha. Makahatag nigmayong nga performance sa trabaho. Kung nakay trabaho sa matag adlaw o gimbuhaton, umaba ka na baka sa construction o bisan pag driver ka sa mga unsa imong i-driveban, para dili ka laayon sa imong trabaho mahigala, maayo imong performance, sulay ning Turbo Max Coffee. Pero kung first time ninyo pag-inom ninyo itong Turbo Max Coffee mahigala, tunga lang sa sachet ang inyong imnon. Ay sa utang usa ka sachet kay para ma-studyohan nimo kung tinto na baka sa tunga sa sashi o kaha gusto pa yung mo hot doon ang usa ka sashi. Basta kulangan ka. Kaya kini atong Turbo Max Coffee, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable rot. Dahilan nga makapa-improve sa energy o stamina. Black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Ug dugang pag yun mahigala na siya ay gitawag nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Okay, ug napag-it siya re-ginseng. Kining re-ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Maintain nga enerhiya mahigala, maangko nimo na sa tibuok adlaw. Ang re-ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napag-it siya dugang no, Panax ginseng o horny goat weed pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mupagana sa imong mood o sa immune system. Busa, mga boss din na, no? Mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, mga madam, ma'am, sulayin ninyo ang Turbo Max Coffee para sa inyong gibuhaton sa matag-adlaw, para sa maayong performance sa trabaho. Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang o energy. Ang atong lawas, usay mabunog, tungod sa panuhot, pamaulan, magkinahanglan yapong kita o liniment mahigala. Haplas nga, diin mawala ang atong panuhot o ang atong pamaol. Tuloy-tuloy atong trabaho pagkaugma. Akong gina-share sa matag-adlaw mahigala, kining atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining Orion Herbal Liniment Oil na ito mahigala, wala kini chemicals, walay

0: makita sa lamok dinggi, lamin ng mga kabataan, mga teenager. Delikado sila sa lamok dinggi. Muna, before matulog, haplasi sila og Orion Herbal Liniment. Bisan ka ng mga gagmay ng mga bata na napasaduya, napaskuna, haplasi sila kay dili manahalang. Oh, makatabang ang atong Orion. Labi na sa mga katol-katol, pinaakan sa mga insekto nga malah, makatabang na siya og mga allergies, mga kurikong, mga kagid bitaw sa mga bata nga pirting lagana, diha magdula-dula ng naidagan hugaw, hantod pang kagiron, tabi-tabi lang sa nagkaon. Makatabang ng atong Orion og sa mga bukol, magkuha og gapas, matagabi-i, butangi og Orion, itaplak sa bukol sa matagabi-i gyud. Ayaw gid si piyata. Og nakay matagtiki, magkuha og gapas, butangi og Orion, itaplak sa matagtiki. Og nakay kaning almoranas mahigala, mitukar ang imong almoranas, magkuha og gapas, butangi og Orion, itaplak dito sa imong ay balo na ka kung asa nimo ibutang ng gapas nga nay Orion. Kung nay mga dalungan nga nangadaot kasagaran sa mga bata masudlan og tubig, magnana, maghubag, no? Magkuha ka og ahos, chap-chapon nimo ng ahos. Pag machap-chap na nimong ahos, butangi og Orion. Nya tapos i-mix ya mga 15 minutes palabya. Pag kuman sa 15 minutes, kuha ka gapas, ituslo dito sa Orion nga na ay ahos. Ipatulo dito sa dalungan, sa bata ban bisang mga dagko nga nadaot ang dalungan. Mga kaspa og mga balakubak, matambala na sa atong Orion. Mga kuto og kuyamad, lusa, aplasira ng Orion, no? Lukpa, pag malukop na, putsa siya usa ka oras ng silupin. Pag gumasa usa ka oras, tanggal ang silupin. Matingalan ka, maghinahinira, nagpangawala ang mga kuto og lusa og kuyamad. Tungod sa kakawati, no? Adunay anti-properties ang atong Orion mahigala nga muhawa gid ang mga nasa buhok sa mga bata o mga teenager. Okay, kung haplas sa magaling mahigala, Orion Herbal Liniment Oil. Pero napod kita ay kaming ha, Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil na ito, mahigala, 25 na sa mga katuig nga nasulayan kini sa mga tao. No? Sulay kini ninyo kung mapalit na kini nato sa atong mga parmasya nga nasa itong lugar. Kaya kini atong Supremo Herbal Oil, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas o nga sagol ni ini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran ug batiun na nimo ang relieving effect. Og dili usab kita maduulan og lamok o makapanghaplas ta sa atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga sagol niini. Busa mga higala, kung haplas lang inyong gikinahanglan, Supremo Herbal Oil ang masaligan sab. Okay mga higala, standby lang una no sa atong uban pang mga produkto nga atong gina-share sa matag adlaw og unya atong i-share pagpadayon ha. Ang uban natong mga product. Ato lang sa sugdan ang maong kaagi nga gi-share sa atong sindir karon nga taga Kidapawan City nga si Ma'am Chisnat. Ma'am Chisnat, ano yung imong kaagi?
1: Doctor Lo! Doctor Lo! Doctor Lo!
0: Mga higala, lisod, higugmaon o mahalon ang usa ka tawo nga walay direction ang kinabuhi. Walay pangandoy nga gihunahon na nahimong badlungon sa mga tao. Ikaw higala, asa taman ang pagmahal o gugman nimo sa usa ka tawo nga parehas nila. Para masabtan ninyo mga higala atong tagag kinabuhi, pero sa dili pa ato sa ipabati kaniya ang usa ka awit nga haom sa iyang kaagi.

0: kalagot ni matawana, oy. Nalabot sa tindahan. Pag muagi ko diha, magpapansin po ng tawana na. Wampoy ko'y lain agian diri. Bahala na, muagi lang ko. Tuwa na nakakita na sa akong amaw. Bahala mo diha, muagi lang yun ka.
1: Uy! Bart!
2: Uy! Bart! Imo idol!
1: Baby na ako, Bart, baby.
0: Baby sa mong kabuang ay pagtinalatala niya, ha, TJ? Hawa niya?
1: Oo, mong kumubabag si dalan, baby ko. Niara mong kaskilid.
0: Usap to yun, imo, ano ni Barog man kada sa mong imnan?
1: Wala lang. Makasimot lang sa baho kong muagi ang ako, baby.
0: Baby sa mong mata?
1: Kahumot sa agi, oy.
0: Anong kumot? Unsa man dayon?
1: Oh, wala lang. Iguro tas baho ani. Asa man akong baby paingon?
0: Ano mo tala magkakasa ko paingon?
1: Wala lang, muta na lang.
0: Naimaho lang kag imno noon, pareha sa mga barkada.
1: Ay, ay, skipart. Pareha na ito, part. Kang mga pangit na mga amigo na ako, di parehas ko nimo.
0: Parehas mo mga pangit, huwag mga ligo, sige rag-inom.
1: Mga part, what daw tayo ligo, mga part?
2: Basid, ikaw ba'y titi, wakay ligo?
0: Parehara mong tanan. Dagway ninyo, murag baso na tanahon. Hawariya, wagi ko.
1: Gato, taka, kadilang. Magpara kong tricycle, ako rin mo parang tricycle, ako ra.
0: Ano, magpara-para man ka, ako rin, hindi ko kabalo mo, parang tricycle?
1: Sige lang, kay ano man ang mga gentleman.
0: Gentleman, gentle dog.
1: Pat, iro na na yung karun, Pat. Sagdi na, ang importante nga, nakita na po na ako akong idol, akong baby. Pat, ati man ang baby ni mo, Pat.
0: Ay, sige, kuwan-kuwan niya pa nga, ikaw magparang tricycle ba? Ako ra?
1: Ay, di anak ko, nagparan ako. Oh, di anak, di anak.
0: Asa mga ma'am? Palingkir ako.
1: Sige. Pistoy. Basi nag-imuin. Nagtuglayin kasada ha. Bantay lang ka sa kuwam. Ay nag-gas-gas li ha?
0: Samok niya titi. Gas kasi sa mata.
1: Part, ihato na. Ay nagpapliti ha ha?
0: O sa pagtunin mo sa ako, ako'y pangpliti?
1: Ay nagpapliti ha, Part. Ayun na. Ako rin bayad siya mo, Part.
0: Ikaw bayad siya trabaho ni mo.
1: Sige na.
0: Sige na, larga na, driver.

0: ubay-ubay sa ni panglista ni mamang palito na ako. Shhh! Daghan na kayo kugdala. Ah, nang, napalita rin lamas nang. Ah, ibutang sa nang dala ni mo dahi. Pamili na lang rin, ako rin pili dahi.
1: Bibi ko, ako rin hawit.
0: Ah, ano na ka, DJ?
1: Hibalo ko nga daghan mong pamaling gihon, niya kay... Niyapas ko kay di ko gusto nga maglisod ka. Ako rin hawit anabi.
0: Anaman rin kay kaoban, ma'am.
1: Abi, ako rin. Hawit anay mong kwan. O pamili ng mga lamas.
0: Ah, sige ma'am, ikaw nalang pamili, ma'am. Nga mo, nagsunod-sunod lang sa kwati, Jay?
1: Bibi ko, dili ko gusto nga mabunog ka sa mga dalono ni mo. Di ba lo ko nga daghang paliton kay daghang kagipang bit-bit nga bag nga sudlanan sa mga pinalingki ni mo? Ah, maya, ako'y kwa na ni. Ihatod na ka sa inyo, ha?
0: Uman ka dito sa balay?
1: Adi na ko mo lahos. Pero sa dul-dul sa inyong balay, ang tricycle ra akong palahoso dito sa inyong balay. Tara, kaya para di ka maglisod.
0: Makaingon na lang mga tao nga, uyab ta.
1: Kanindot talaga kayo sila kuyab ta, no? Hayahay kayo ko.
0: Hayahay sa mong mata.
1: Astilan, bibi ko. Ayun ako kasuko-suko ni Agon. Ganahan na kayo kong makatabang sa imo, ha? Dili ko gusto nga mabunog ka sa mong pangbit-biton nga pinalingkin ni mo. Tara, natunta sa tricycle ta. Mauli na maghaka.

Oh, gihatod man lagi ka itong panahubog nga tao. Ay, oo ma. Sige, sunod-sunod ito sa palingke. Ay, nagsunod-sunod man po siya. Ay, para kung nudili ko maglisod siya, kung gipamalit nga pinalingkin ako, siya nagdala sa uban. Ama o ba? May kinakahuna na po ng tawhana o tabang-tabang. Ambot ng tawhana ma. Maulaw lang tayo si tawag sa bibi ko, makaibati ng mga tao, makaingon na lang. Uyab me. Ay, medyo may pagkapal po nagdagway ng tawhana na. Usang uyab na sa imo ha? Uksusugin doon ko, manguyab na sa ako ha, sadang ay sad. Sige, maka ako ni plasta na akong ipamalingki.

0: Chisnat! Namalig na si TJ or Atbang, oh. Asa ma? Naa, naglingkod-lingkod. Dagod sa mga sila niya, ma. Nag-atubang din mo, nag-ipaabot ka. Kasi paabot na sa ko, ah. Asa doon ako, ma. Sige, pahulat nila sa ko. Ang unang naman sila na sa Atbang. Oh, TJ, ano naman din sa Atbang?
1: Ah, alam ko i-atag sa imo, ha.
0: Maong sa mana.
2: Bird, may gawas na bird. May na din eh. Ay, dinabay, dinabay. Oh.
0: Maong sa mana.
1: Ice cream o chocolate.
0: Ice cream o chocolate?
1: Oo. Oh.
0: Para sa mana.
1: Lisod pong sa imong mama.
0: Di sa imo, ha.
1: Huwag sa imong mama, masuntok ako sa papa ni mo.
0: Anong nakaunaw na pag-atag din sa ko, ha?
1: Ay, baby ko ka na ako. Ano ba yung mga bibi nga di panggaon? Bibi ko. Ano ba yan na?
0: Pipi ko sa iyong mata.
1: Sige na daw ata na ni.
0: Paasin na ni Lumay, ha?
1: O, kasi Lumay?
0: Lumay pa para main lab ang babae.
1: Ano mo kabaluan ng malumay-lumay? Ako ino na lumay ko sa iyo, ha?
0: Kasi na lumay? Ano malumay man tarong sa ko, ha?
1: Ambot lang. Munang naghatag ko sa iyo ice cream kay murag halos na kumabuang ulit na ka makita.
0: Binuang buang man ang imo, ha?
1: Sige na daw ata na ni. Basing matunaw na hinuni na. Bura, nagbinignit.
0: Ah, si MP.
1: Ay, salamat kayo nung dili na mo daw aton.
2: Ay, huwag dili daw aton. Ay, i-chaser ko na sa atong imo noon part.
1: Ah, mangitar at nag-chaser ka ng ice cream para ni sa akong baby. Ah, baby, atun ako.
0: Pipi. Salamat, ani.
1: Oh, susdungagan pa na ko na otro. Maghatag na saan ko.
0: Asa man ito nagkipalit, ani, huwag makitrabaho.
1: Daan palagi na ako mga part.
2: Marunong mana siya. It's not.
0: Kaya nga naman.
2: Ano ang mga maldito? Mag-chip in me. O niya. Pag naisubra iyang taguan. Kaya na ako na siya plano nga paliton. Bisang among pangayon ang sukli. Kaya palit na mong pulutan. Iyarang hipusan. Kaya di ay plano na siya magpalit og ice cream og chocolate para sa imo, ha.
0: Jesus, kapag ganin mong dagway. Chip in ninyo tapos...
1: Ano na lang ginang diskarte. Dana part, bulabugon mong kundi mo ba tara. Mangita na itong tagay ta.
0: Para hubog, walay kaugmaon.

0: Ma? Ah. Matos ako sa tindahan, ma, kaya magpalit kong napkin ako. Gabtan ko sa binulan. Ay, girigla ka? Oo, ma. Lala, sige. Pastilan. Naapag sila TJ na ng tindahan nga akong palitan. Ay, bahala na mo, eh. Masa may akong naamo diha. Basta magpalit ko sa akong personal na akong gamit. Nang, mapalitarata nang.
1: Uy, baby ko.
0: Baby ko, walang trabaho niyo si mukahubong. Manglata ba yan ninyo mga atay?
1: Ah, di na nanadot lang si TJ og malata ang atay kay kumala ng atay ana. Just not.
0: Ha, bitaw. Magbaso lang gid mo si mug tatana ng imno nun.
1: Baby ko, abini mo. Kompleto na po akong adlaw. Murag perfect akong adlaw karon nga nakita na po na ako akong baby ko mga part. Mau gani.
0: Nang palitara ko nang haon sa may mga chestnut. Ang kanarang napkin nang.
1: Uy! Mga part! Nagpalit akong baby og pantapki.
0: Usa pantapki?
1: Usa na pantapki, part?
0: Unsa man natidji ng pantapki? Nang napkin nang bi.
1: Mau gani nang kanang kuanang napkin, pantapki. Part, unsa kay meaning anong pantapki, part? Astilan, nangaraan na labong ang mga standby. Dugay na tanang uban, wala pag yun mo. Pantapki nang ba?
0: Pastos! Sige nang biki, di ko ganan mag-standby din nang. Diyan na mo! Mga parahubog, huwag mga kaugmaon!
1: Balag way kaugmaon, basta permanente perfect akong adlaw. Basta makita ta ka, baby ko.
0: Kita si mata, mahala mo di eh.

0: Ay, kapoy sila was. Oh. Kinsa man inanawag? Huwag man makapunbok sa ko. Hello, kinsa ni?
1: Bibi ko. Si TJ ni.
0: TJ?
1: Pasensya kaya. Nga, nakasamok-samok ko. Tulog na ka pa dulong?
0: Ano lang ako kasa akong number?
1: Basta, Idol, mangita gitag paagi makuha na tong number.
0: Asa ka nang ayo ba?
1: Basta kay, importante nga, makakontak na ko sa imo, ha?
0: Marunong yung kang tawhana ka. Arig siksamok-samok pa kay matulog na ko.
1: Sweet dreams na ituod. Kumplito niya po na kong adlaw karon kaganina wa katang makita. Karon ka nakabati ko sa imong tingog, kumplito niya po.
0: Palong nga na kinikim, matulog na ko. Nakadisturbo na ka.
1: Sweet dreams. Bye-bye. Tama na nga nakabati ko sa tingog na mo, bibi ko.
0: Bibi ko sa mata, kaluot.

0: Chestnut! Chestnut! Puntat naman di ay. Duwe ko katulog ka bida. Sige, samok-samok tong tawana. Chestnut, may nagpaatbang dire. Buntag pa. Kasi nagpaatbang ma. Ay. Imong idol. Kisang idol. Ay, kinsa pa man di ay. Magsigig, tawa kong baby sa imo ha. Ah, ang tawanan ni. Ang sagig sayuhan niya dire. Sige na, ato-ato dito oh. Murag na napoy dala. Saan napoy dala niya ng matawana? Morning, baby ko. Unsa na kamay sa buntag? Naguba akong buntag. Nakadisturbo mo. Labi na ikaw.
1: Sorry kayo, ako lang gisayo og anhi akong regalo sa imo ha.
0: Unsa regalo?
1: Day adobong manok nga medyo may pagkahalang-halang. Gibahin ako ni. Kay balo ko nga ganang may pagkahalang-halang adobo nga Bisaya ni nga manok.
0: Masay imong kinawat na ha? Maparangan ta na sagi ha?
1: Grabe sad ko mangawat. Bisay nga ni Rabi, di po may mangawat o di po may manalog silingan. Inutang nun ako ni, pero bayaran na ako ni. Amigo na ko sa manong ba na yung mabinuhi ng manok. Nangutang ko isa. Kay plano na ko adubuhon niya. Ihatag din sa imuhan. May nang buntag pa kay init-init pa o niya. Gisabaw po na ang uban. Yang uban na mong gipulutan. Kay magngaon mi karon mamahaw mi humanda yun.
0: Mag-inom na pod. Ha?
1: Ah, na naman ang kalipay na mo. Inom. Diyan asa. Oh, sige na. Lumata. Gusto na ko nga makakaon kag lami karon nga Bisayang manok adobo presko pag ina.
0: Pantay kinawat ni mo ni ha?
1: Dili sab na ko na makaya. Bisan mo istambay mi pero di pun mi mangawat oy. Kabati ba ka nang hilabot mi dire? Wala. Pero nga mangawat, aw patay gyud sa mo agyon. Sige na duwata ni, baby ko. Sige na.
0: Mabalaka man sa tag dawat ini basin og mabarangan ta ni.
1: Tuod ikag barang.
0: Masin, matakay balo.
1: Di na ko na kinawat. Inutang ra na ko na. Sige na, ikadlok. Dili ta sab kapakan uro kinawat. Uy, grabe. Tungo kay standby mi. Mga parahubog. Magbinuang na lang mi pagpakaon sa imo ha. Oh, sige na. Para mamahaw din kakaroon taon to. Inita ra ng sabo para mainit-init yung mayo. Ganan imong papa na.
0: Nakani mga plastik ani.
1: Ah, balikon na ako na para na ako'y balikon. Sinanto na mi, ha? Ah, sorry kasi disturbo, baby ko.
0: Baby ko. Basing kinawat ng amanok, ha? Dili man kuno ma. Inutang daw ninyo sa iyong amigo nga na yung mga manok ng binuhi.
1: Bitaw, basing ugmab. Parang ang tanim apil ng kabarang anistagi ang kinawat nila ni.
0: Dili man daw ba? Nalang sige butang na sa lamisa kay inito na to ng sabaw.

0: Ayo. Ayo.
1: Chestnut, anak. Naa sila ni Kon, oh, TJ. Alas 8 naman sa gabi, ima.
0: Mayong gabi, inang. Nong, Chestnut. Oh, bibi ko.
1: Sa toyo nila. Ambot, ma.

0: Oh, TJ, ang sumay ato. Bisita ra nung.
1: Kinsa may bisitahan nga umay masakiton dire.
0: Nang asa man si Chisnat?
1: Ato ah, nag-ilis.
0: Oh, pwede makasulod nang.
1: Dali dire.
0: Oh, lingkod, lingkod. Embarkada nimo. Ah, dito ra to sa gawas nung mag-ulat-ulat ra sila. May gabi sa inyo diyan nung nang.
1: Nalahiling ko di ati Jay, may gabi isab.
0: Unsa may tuyo ni mo ni Chisnat, ha?
1: Mamisita ra no.
0: Ulit ako, dalagay mo anak. Ay ni mo TJ. Nakaplano man ka sa pagpamisita. Unsa may trabaho na ni mo karon?
1: Wala pa no, makikita ra gyapon kong trabaho no.
0: Labi na kung nanakay pamilya. Kalong sa pamagkamanarbaho ka nang magbaton sa kagpamilya o nakamu trabaho, may na mo narbaho daan mangitag trabaho.
1: Sige lang nung, may problema na nung, trabaho lang, daghay ka trabahoan. Maulag eh. Kunya, ano nga man mo manarbaho, nga daghang mali ka trabahoan di ay. Mora nyo ang trabaho, sige, inom-inom na ng tindahan. Bisan asa na lang mong kanto, ubanan mo mabarkada ni mo.
0: Mintras ulit ako pa nung, nang, pahimos lang sa kay kong maminyo na likay nata sa mga barkada sa pagkakaroon kayo di tao pa man may laging makalikay
1: kung sa may ato ah ano naman ka
0: dili manggun makumplito akong adlaw nung nang huwag din ako makita si bibi ko kung si bibi ko ano bibi ko may itawag naman sa akong anak dili man mo uyab ganaan lang ko magtawag sa bibi ko nung. Dala, Chisnat. Atubangan na.
1: Kasi ito yun, Imar.
0: Mining personal para. Di na usig tawag. Kaya basi imo ko palungan kung muistorya na kung di kaganahan. Mining personal kay pag muistorya ko, gawas o imo sampungan imong dalungan kay ka na di ka makabati.
1: O sa may imo sultidre sa kuha nga, pwede dili ko maminaw.
0: Paminaw lang sabgon. Eh, di arto na akong regalo sa imo. Chocolate lang ni sunod na ice cream. Sige na, diba tani? Imo na, tulo na ka dagko nga chocolate.
1: Salamat, ane. Sa ito yun, imo.
0: Balo na ka. Basin pwede ko.
1: Ikaw, manguyab ka sa ko, ah. Unsa may mapaabot ako sa imo ha? Unsa may kaugmaon ako sa imo ha?
0: Naagyapon, basta imo kong sugton.
1: Sugton, sa mata wala kay mapaabot sa ko, may pa mapauli na ka. Sige na.
0: Mapauli sa sige lang. Basta maluoy ra ka sa ko.
1: Naluoy ko sa imo ha, pero wala kay mapaabot. Dili ko gustog mga lalaki nga sama sa imo ha. May nang prangkang-prang ka ha? Kung gusto ka o kuan, magbago na ka. Pero bisan magbago pa ka, diligi ko sa imo ha? Dili ka na ko type.
0: Oh, grabe sa bibi ko.
1: Ay, so tawag sa akong bibi ko? Dili tauyab nga magtawag-tawag sa akong bibi ko.
0: Malipay na ko nga makasangpit og bibi ko kay idol naman ka. Sige na. Distingir ko bisag mga isa lang kasimana nga uyab.
1: Isa kasi mana mag-uyab ta?
0: Oo, para mabantayan ni mo ba nga tinud-anay ni ako ah?
1: Walay tinood sa imo pros na kabuang. Ang tinood sa imo ha, kanay mo mabarkada, nga kadaadlaw mo gay inom-inom.
0: Grabe sad.
1: Walay tinud-anay ninyo, pero musulti ka sa ko ah, puro na pinuang. Tungkol sa inyong pagkaparahobog.
0: Bibi ko, sige na.
1: Wa kay mapaabot sa ko ah.
0: Aray ka sakit. Huwag hindi tayo pag-asaan eh.
1: Bisan pag magpadayon ka kanunay, ngamuanay ka sa balay, manguyab ka sa cellphone, wala kayo mapabot.
0: Ay, paitaan niyo eh. Pero sige lang, basta kayo makita talang ka. Ha?
1: Ambot ni ma.
0: Sige na, doon ako kay apit na alas 9. Basin matulog na kay, basin
1: mawala ang pagka-blooming nimo. At sa ko ha, huwag maha magagiagira huwag kagod para makita ang taka. Sama niya, puro sa gara-gara ng imo ha, minal dito. Sa na ko, bibi ko. Nang, nong.
2: Oh.
1: At sa ko, nala sige, kagabiin na po, pahuli na mi. Nang, nala sige na, DJ. Bibi ko, at na ko, bahala ka. Hala, pag-inom mo dito para mapahungaw na yung gibati ni mo.
2: Aray. Mag-inom yun mi karon kay medyo sakit.
1: Ikaw sakitan? Sus! Huwag yun kay angay sakitan.

0: man ang mga barkada ni TJ pero wala man siya. Ay, muagir ako. Ano, mangita po ko siya.
1: Uy, Bart! Ang bibi ni TJ. Sayang. Wala na si TJ diri.
0: Asa man si TJ?
1: Wa na, milarga nagkutabato kay... Bakun na siya pag-asal ko nung sa imo, ha?
0: May rapon. Basin makita rin siya ang babae nga para sa iya, ha? Kwanggol.
1: Niya nangutan na malikag, wala siya diri.
0: Di man, kaya natigala ko nga. Puros man mo kumplito diri mag-ino mo. Baya-baya, taro siya wala.
1: Ato analagi kay murag... Ingon pa, sakit ang dughan niya.
0: Kanta-kanta ko'y angay.
1: Tuwa bitaw, nilarga ni bitaw. Chestnut, nilarga na. Kay wala gid daw si mapaabot lagi daw, sakitan na daw siyang makita kaniya. Unya, wa si mapaabot nga dawato ni mo siya.
0: Kay wa man gyud. Mayra pod kami larga siya. Para mawad-an ako magsamok-samok diri sa koa.
1: Ayay, pastilan. Kaluhoy sa tong barkada part. Murag nalipay gyud ang yang bibi nga. Wala na itong amigo.
0: Mau gani, para wani magsanawak diri sa koa. Mabagbaba ng dalan.

0: Para mangita man ko ni TJ. Nga walang to'y pulos tong tawa na to. Way kapuslanan. Siguro, nabaguhan lang ko kay wala na ako siya makita. Di na ba daw siya magpakawala sa paglaom? Nga manguyab din sa koa, pero nga nung nangita ko siya. Pila na kaadlaw. Pag muagi ko sa tindahan, makita na ko yung lingkuranan. Nga naasa ilan ni Manang na tindahan. Tempa, akong tawagan, tistingan ako. Tistingan akong tawag, be. Nanagring.
1: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
3: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga-Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
2: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
3: Kapoy kaayo ang lawas. Unya dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Unya may na akong tulog den akong hugaw pod may pod den kanhana pud kay gihi.
2: Sa ato pa na dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape, nindot ang imong hang tulog, nindot pud imong bawas.
3: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pud kaayo siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Na niya, karon muragani ko din ko na. Muna ginang adilig yung doon ta ko magpakawana kay kanang na ang kagiganahan man po ko.
2: Thank you, kayo. Okay, na, ha? O, padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kayong salamat.
3: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
1: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayaw ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
5: Kuan kay kanang Orion Herbal Oil na siya.
4: Mm-hmm.
5: Ako din nga si Jared. Kuan mo kagaduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan gina ko nga maayo gyud siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid nga akong gamiton. Mm-hmm. Katawan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw nga ipatanon nga mga plus.
4: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit.
5: Orion Herbal Oil pero was lagi ba sila na pilo eh. Nga no, ako raw po yung pamaol ka daw maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
4: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
5: Wala problema.
4: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
5: Wala problema.
4: Oh.
5: Test and improvement din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para yung mga testimony, may higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
6: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
1: Karon napod gyapon tay Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen nga pampaganas pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang ganas pagkaon ug gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mao na nigitawag nga nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tilt og kining kamot, e B40 na kana ha, ay mo pag-agwanta ato na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Migacar Soft Gel Capsule. Ang Migacar Soft Gel Capsule aduna siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayong. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Migacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Migacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga igala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Migacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga joint aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Migacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Migacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Migacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlaw o sa capsule. O makatabang po ang Migacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Migacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Migacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Migacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar o inom ang Migacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi, Migacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na babae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti, kung naakanihan ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang niya po. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
7: Bibi ko!
0: Mitubag ang amaway.
7: Bibi ko, anong nitawag man ka?
0: Tawag lang. Pila na mo kahigayon kung pila na kadlaw. Wala ta ka makita uban sa iyong mabarkada.
7: Lagi. Huwag ano kong paglao?
0: Nga naman?
7: Ibalo na ka. Sakitan man ko, magtanaw-tanaw ko sa imo, buhagi ka. Yan ako'y pangandoy nga manguyab ko sa imo. O na nga, palayo na lang ko kay... Huwag man ko'y mapaabot.
0: Huwag naman kay plano mo balik tiri.
7: Ibalo ko, malipay ka nga wala na ko. Ibati rin ko kaulaw.
0: Uy, maya-baya ha. Manot lang ba rin ang kaulaw?
7: Gamay. Muna nga dili na ko gusto mga makita at ka.
0: Ngayon mo mabarkada ni Moray kang batiag kamingaw.
7: Okay na mabarkada, mabiyaan. Kaysa makita at ka nga, wala ko'y mapaabat. Ano na wag man ka?
0: Wala lang.
7: Mingaw ka sa ako, no?
0: Hoy, wala, oy.
7: Uy, nga no, manawag man kang kuha kamingaw sa kuha.
0: Wala lang. Madumduman lang na ako nga. Hindi na kumplito ang imong mga barkada. Sa imong pagkakulit din sa kuha.
7: Ako, gimingaw ko sa imo, pero antuso na lang na akong kamingaw. Wa mag-iapon ko yung mapala. Pangandoy na ako, di mag-iapon matuman. Abini mo? Bibi ko, kung dawatol lang ko ni mo, magbago, magyug ko, malingkamot ko. Basta magtuman lang kong pangandoy nga, mauyab na ka.
0: Grabe ang ambisyon ni mo, no? Dapat mangita kag babay nga pare sa imo ka parahubog, para may balaan ni mo kung unsa ang parahubog.
7: Parahubog pa ko, mangita pa kag babay nga parahubog po, na. Wa, na. Sige na, bibi ko. Testinger ko kung isa ka bulan.
0: Pagsultin mo isa ka semana lang. Pero karon bulan na gyud.
7: Promise ako naging baguhon yung kinabuhin ako. ina, bibi ko. Para mauli na dahin ko diha.
0: Sugtunta ka, tapos mabalik ka sa mga barkada. Way pulos. May pwedehan na lang ka sa Cotabato.
7: Mauli lagi ko, kaya gimingo ko sa imo ha. Pauli mo lang ko sugton. Pero di yun ko ni mo sugton. Magpalayo na lang yun kong maayo, ani. Kaya ni mo.
0: Ngano'n di man ako kaya, unsa man taraw?
7: Lagi, kaya magin ni mo, kaya di man ko ni mo tahip. Sige, babay na. Bye-bye.
0: Ah, sige, babay na.

Murag na may nga akong palipot. Para sa ko ah. Nga wala na ako makita sa TJ. Uban sa mga barkada. Unsay akong ibati. Nga lang mo bati mag-ukamingaw sa iya nga. Badlungon man siya dito sa ko ah.

0: Kumusta na si TG, anak?
1: Naman ko nasa kota ba to, ma?
2: Wa naman to magsuruyan tong parahubog.
0: Murag namingaw ang palibot uban sa mabarkada nga wala si TG. Ngulin na ay makita ang tunay magsaoy-saoy. Si TG ra, uban sa mabarkada. Karon mabarkada na lang na diha.
3: Ayo.
2: Uy.
3: Ayo.
0: Muna magnaitao. Muna nakabante ko si Tingog, ma. Muna ko si TG.
2: Muna bitaw.
0: Sa kadali, ma. O, nga nung magkarag-karag mga dahing kang nakabati ko Tingog ni TG. Ha? Muna magkagyaratan dahil yun.
3: Ayo, may gabi inang, nung.
0: Cheese nut. Kari lang, ma. TJ?
2: May gabi eh. Pwede makasulod.
3: Part, dira mo part ha.
0: Sige, TJ, dira mo si Gawas. Nakauli, mali ka.
2: Uy, TJ.
3: Kabalik, mali ka.
2: Unong, di na ko makaya.
0: O sige, di makaya.
2: Ang kamingaw. Okay na lang sa ko, bahalag. Wala ko'y pag-asa. Wala ko'y mapaabot nga dawaton ko nimo. Basta kay makita talang ka.
0: Sulod din eh.
2: May gabi inang.
0: May gabi isab, TJ. Kumusta ang bakasyon?
2: Ay, mingaw. Di makaya. Musta?
0: Okay lang. Malipayon yapon.
2: Ako dili ko malipayon. Nga wala na ka na ako makita.
0: Nga ano nagpalayo man ka?
2: Sakit man gud nga makita sa sabka. Nga way mapaabot na ako nga mangko na ako imong gugma. Tagay na ko isa lang kabuan nga magkauyab ta. Bag-uho na ako akong kinabuhi.
0: Isa lang kabuan. Isa lang kabuan.
2: Oo. Maningkamot ko nga matingal lang ka na yung mga kausaban.
0: Sige na, isa lang kabuan.
2: Painlabon ta kag maayo.
0: Kapakakan ni mo. Sige, dawaton ta ka.
2: Oo, unong sa to?
0: Dawaton ta ka para magbago kag isa kabuan.
2: Di ba, but pasabot na ako. Isa lang kabuan, makita na nimo ang akong kabaguhan.
0: Pantay bitaw ha. Maligo na ka.
2: Himuon ako, maligo ko sa kadlo, katulo.
4: Salamat kayo. Yes.
0: Lipay na yung amaw ay.
2: Balag sa itawag nimo sa ko, basta kayo, nalipay na ko. Uyam na ta ha.
0: O sara kabuhan. Oops, basi mo hangyo kag kisa ko ah. Kay makabati ko mga istorya sa radyo o makita ko sa TV pag makauyab daw. Mukis tayo ng lalaki. Ayaw yun pag hawit yung kamot mukis ka.
2: Ay bahala na, basta ko uyab ta ka.
0: Bantay bitaw. Isara ka buwan ha.
2: O lagi.

Mata rin kun, mata rin nag online-online stage ma. Mga manok bisaya ang yang ging adobo ma, na ang yang gipangpak. Ay maayo, kaya nakahunaw na siyang negosyo nga online. O mana. Ayo, bibi ko. Ah, wag yun magpalibak. Na ako. Bibi ko. Oh. O di ako hiyatot sa imo ha. Para na mo'y paniyod tohon. Kaya ako sanipang deliver na ako mga order. Dagan kay order na ako. Pilapot ka manok imong nakawat. O oh, grabis, bibi ko. Grabis ang magkinawat. Inutang na ako ni kang manong. Unya pagmahali na pamayra na ako. Oh, makaginansya ang yapong ko. Daghan magud sa binuhi nga mga manok Bisaya. Unya mao na pud ni ako samtang nga maghinahinay kog pamalit og manok Bisaya nga akong adubohon. Maghinahin na pud kog buhi. Tangkalon ako nya baho ganong insakto. Para mo ay putol akong negosyo. Sige kog buhi og manok Bisaya. Mas may pa kanay mong gibuhat. Ay kay nakauyab na gud ta og buutan og gwapa. Prinsesa na ko akong bibi ko. Oh, dawata na diyo. So, download ninyo pa niyo itong, yung papa ni mo. Nagsabaw po ko para sa inyo ha. Salamat, Ani TJ.

0: Ah, TJ, anong nag-all ka?
1: Ay.
0: Kumusta ang negosyo?
1: Okay na kaayo. Akong itiman, Ana, magbula na og mga itong panaguyam.
0: Oh, kaya nga ano?
1: Pero nangkamot ba ako, ha? Nagbag-on ako. Ano ko mag-uban-uban sa kong mga amigo, sila na lang mag-inom-inom. Tagaan na lang ako silang pulutan. Malipay mangyapon sila. Pero ako, ano ko mag-join sila, kaya akong ipakita sa imo, ha, nga bag-uhon na ako akong kinabuhi.
0: Yung siya problema, mas maayo gani.
1: Pero huwag maano ba yataman magbula na ang atong panag-uyab niya. Imo na kong bulagan.
0: Mura ka balakan ni mo?
1: Kisa mo hindi mabalaka.
0: Kaamaw gini mong tawhana ka, oish.
1: Kisa mo hindi maamaw aning ugma na taman, magbula na ta. Bulagan na po ko ni mo.
0: Ayaw ka balaka. Basta nga na pirminti mong ipakita ng batasan sa kawa. Ganong bulagan taman ka?
1: Tinood ka, baby ko?
0: Oo. Padayon na imong negosyo. Mabuhi na ta ni Ana. Nakita na ko nga daga na kay Kagsuki. Tabangan ta ka.
1: Tinood ka? Dili ko na mabulagan, dili na taman ugma.
0: Nga naman nga, bago na mangyug ka.
1: Naning kamot ko, pero mga piso-piso pa akong manok. Sige pa ko paglatagaw, nangita ko mga Bisaya nga mga manok dito sa mga barangay. Para mahimo na akong adobohon niya. Tapos, mintin akong negosyo. Para sa to, ah. Dako na akong nagtigom. Niya ang manong mga manok, hurot-hurot na sab. Kaya kanadlaw ko mag-deliver.
0: Sila ay kabalaka. Tabangan ta ka pati si Papa. Ako ingnon nga magbuhit na lang kag manok nga Bisaya pa para tuloy-tuloy ang negosyo ni TJ.
1: Salamat kaya.
0: TJ, promise ha. Basta, magbago na yun ka.
1: Oo. Tumanon ako na. Handod sa handod na.
0: Andam ka na ko dawaton. Bisan pag mga sawa ka sa ko ah. Masugot ko.
1: Tinood ka?
0: Oo. Pero kung mausap, mabalik imong batasan, bisan pag makabato na kitag pila ka mga anak, biyaan ka na mo, bitbito na ako akong mga anak.
1: Dili na mahitabo. Ang TJ nga, tanaw ninyo, pasaway. Human na to. Kalimta na to si TJ. Nga pasaway, lahi na ng TJ karon. Buutan na ni nga TJ.
0: Pantay bitaw ha?
1: Lagi!

0: Dako na kong pasalamat, Kuya Arn. Gilimitan ako sa kusa kabula na mong panag-uyam niya itong tungora. Kaya kung wagid siya magpakita giyog dilimayo, tama rin to, Kuya Arn, sa usa ka bulan. Pero hantod karon milahote siya. Duha na mong anak, Kuya Arn. Kung naagihapon mi sa poder sa akong maginikanan, kaya gusto sa akong maginikanan, sa ilar may magpuyo uban sa akong bana nga si TJ. Kung ako magtuo, Kuya Arn, ang badlungon diri sa mong lugar, pasaway, halos dili maligo tungod sa pagsigig inom-inom uban sa mabarkada. Karon disinti na nga tao. Aduna na siya yung motor. Ngayon ay i-deliver ang mga order niya. Huwag ako na po siyang gitabangan. Huwag si Papa po dako nagbuhi ng mga manok Bisaya para kay TJ. Huwag nagbuhi po si TJ para tuloy-tuloy ang negosyo. Kuya Arn, di lang ko naman ang ako lang ipaabot sa mga tao. Di lang nato dayon husgahan ang tao. Ako gani, nakaingon ko nga sa'yo pa akong una-una na naghusga ko nga walay kapuslanan ng mga tao. Pero karon, lahi na ang TG ka ni Adtog karon. Salamat ay mo magtatampo. Chestnut diri sa Kinapawan. Pero salamat, Chestnut, sa imong kaagi, no? Ngayon mong gishare diri sa atong programa ang mga panid sa kagahapon. Tinood na, Chestnut, dapat dili na tuhusgan ang tao. Kung sa may nasa iha, dili na tuhusgan kay ang tao tungod sa gugma mausam. Susama kay TJ. Okay, dengan salamat sa tanan ay inyo kalimti mga higala, no? Atong mga product, gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. O sa atong Coffee Corn Purple, with Malunggay and Santon, o sa atong Turbo Max Coffee, ang padugang og energy, no? O sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas para sa tibuok pamilya. O sa atong coming Supremo Herbal Oil. Na binusab sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong bitamina. Para sa mga bata ang reeskwela sa elementary, babae o lalaki. O sa atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule, para sa mga higala na ito na nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, ha, pwede siya mo take ni Ana. Basta nawala yung ganas pagkaon. Hantod sa mga idaran o sa mga tigolang. O labin usab, no, sa atong B40 Capsule. Para sa mga higala na ito na nakatagamtam o na manusok sa tiil o kalit, mangusi, bubaynod lang ka matog tiil. B40 na mga higala, ha? Ato sa Parmasya Pangita ang B40 Capsule. O sa atong Mega Carsoft Gel Capsule nga dagang health problem ang itikar. Sa atong Fervite Capsule, para sa mga higala na ito nga gamayang trabaho, daling kapuyon, maglipong-lipong, luspan tanaon o dry ang lawas tanaon. Nindot sa mga bagong nanganak ng mga inahan, atong Fairbite Capsule para mahibalik inyong pagka-blooming o pagka-pinkies mahigala, labi nagpution ka. Pink na imong aping mahigala, basta mintin lang sa atong Fairbite Capsule. Dagan kayong salamat, kinis Kuya Arn, ang inyong
1: Doctor Love!
0: Wingon, bye-bye, o God bless ka na itong tarahan.
1: Doctor!

0: nga kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello sa mga kahigalaan nato din ha, maayong adlaw kanatong tanan o welcome na po sa atong programa karong adlaw. Og naghinaot mi nga anaa mo sa maayong panglawas no. Kini ang iyong higala sa kanghanginan si Buttercup, kauban nato si Doktora Choi. Hi Doktora Choi, welcome na po sa atong programa.
2: Hi Ma'am Buttercup.
1: Dok, daghan kaayong mga nag-message nato karon no sa ato ang gi-invite gihapon ang atong mga mamiminaw nga mo message lang sa atong

0: Hindi pwedeng magmingaw no, nagpusot-pusot ang mga messages. So, mo start dayon dok, og basa dok ha. Sugdan ako sa iya ang last 4 digit nga 6880 sa 0965. Mm-hmm. Ingon siya dari dok, good afternoon po Dok Choi and Buttercup. Magpatambag unta ako kung unsa ang ayan buhaton kay naamang gugoy cyst sa breast, duha ka buok. Ang isa medyo dako-dako na. Unsa man maayo tambal imnon? Or need ba jud ipakuha? Kahit 24 years old pa daw siya, Dok. Thank you. Ito ang texter sender from Katipunan. Shout out sa tanang taga Katipunan, ha? Okay, and thank you po guys sa pag-message ni mo, ma'am, sa imo ang gishare nga balati, ano? Nga naa daw siya duha ka cyst sa iya ang breast, Dok.
1: Yeah, kanang mga cyst sa breast, no, ban magud-ana, mahimura siya benign nga gahi, later on mo shift into malignant, no. So it doesn't matter kung 20 kapin pa ka, labaw nag naa kay kaliwat nga naay breast cancer sa family, sa either mother nimo, auntie nimo, even father nimo, even uncle nimo, kay say naamo pud na yung mga cases sa mga lalaki, no, mm-hmm. nga naay mga breast cancer, no. Tanan nga naay breast, prone gyud na siya nga magka breast cancer dili lang kay sa babae, no.
0: Uh-huh.
1: Either sa mama, sa auntie, sa lola, sa uncle, sa mga igagaw, inana, no. So labaw na kung na kay mga kaliwat nga inana, much better nga ipakuha na nimo and then ipatest, no. And then if ever mo record na mga inana labi nag high risk kay mo for breast cancer, ang uban na isipatangtang na lang jud ilang tutoy kay wala na yung breast cancer. Kung wala na po kay tutoy, no? So, like example sa uban nga mga artista, no? Like example ni Angelina Jolie, yang mother, yang auntie ba to? Or lola, namatay og breast cancer? Or nagsakit og breast cancer? So, iyang ipatangtang iya ang breast.
0: Uh-huh.
1: Oo. So, wala na yung kakapitan nga breast cancer, kaya wala na may breast tissue, no? Uh-huh. So, inana na siya, no? So, ideally, mo dyan na siya, no? So, ang kanalang ganing patangtang sa sis, medyo galanganin siya. Narapun na niya, you can talk to your OB-GYN or you can talk to your surgeon. Unsay risgo ni mo, kung dili ra ba ka high risk, pwede obserbahan ni mo. Every year, magpa-ultrasound or magpa-mammogram. Pero, kung tendency is, nagkamaot ang iyang hitsura, nagkamurag cancerous, as much as possible, ipatangtang na yun na siya. Dili man gani ang sisi mong ipatangtang ang imong breast.
0: Tahon, no?
1: Oo.
0: Okay, Dok. Salamat kay mo. Oni siya, Dok, nga medyo naglibog siya, no? Ngayon siya tambag kung unsa siya mga yung buhato niya.
1: Mm-mm.
0: Either ipakuha ba ni niya or basin daw, Dok, kung naaray tambal nga imnon ba?
1: O na, wala mo ko idea sa iyang risk.
0: Manang pa-check up.
1: Lisod po kayo may ngong kung ayaw lang kay sisra na o niya. Nade sila yung strong family history.
0: Sakto, Dok.
1: So, dili, sakto ang ako ang opinion, no? So, mas better yung mudo siya o surgeon or
0: yeah, ubigay
1: ni ba siya haron mag-istorya sila o tarong regarding sa iyang risgo, regarding sa hitsura, kay mas as much as possible dapat na siya mahikap kung unsa hitsura niya, smooth ba siya, rounded ba siya, hard ba siya, or irregular shape ba siya. So, na yung mga kung sa kwan pa karakteristik sa imo ang mass or sa imo ang cyst nga makaingon ang doctor nga most probably benign or most probably malignant. So ang uban ana magpa ultrasound of the breast, ang uban ana magpa mammogram. So depende sa doctor o kung sa po available nga test di ana sa ila.
0: Okay, Dok, kay naaraman ni siya sa Katipunan, so dali sa ripolog, Dok, kasi imong ma-recommend nga to ang ipaduol niya.
1: Kung nara siya din sa Katipunan, daghan ng itong mga kuan diyan ni.
0: Diyan sa Dipolo. Oo.
1: Oh, no? Pwede siya maduol nilang Doktora Dublin or Doktor Mapet ba?
0: Aha,
1: Mga ubigay ni diyan ni or pwede pa siya surgeon.
0: Okay, salamat Doktora Choi sa imong advice para sa ato ang padala sa iya ang problema bahin sa iyang sis sa tutoy, no? So, mo to advice ni Doktora Choi ni mo nga mabisita lang ka dinhi sa mga doktor sa Dipolo. Tool ra ka kaayo, no?
1: Mm-hmm.
0: So, bisita lang unya din hi, ma'am, ha? Sa mga doctors na gi-recommend ni Dr. Choi ni mo. Salamat kay Dr. Choi. So, dali na po ta, mabasa sa imo ang Dr. Choi, no? Nga Facebook account, si Ma'am Leia. Ingon siya dali, Dok. Hello, Dr. Choi. Unsay tambal? Sige, sakit akong hawak.
1: Mm-hmm. So, pwede kayo mag-take, ma'am, o

0: B-complex na to nga B forte, no? Kaya kasagaran ang sakit sa hawak is more on the nerves, no? Mga naipit na nerves, ana. Kung sakit yung kayo, pwede ka mag-take og muscle relaxant or pain reliever. Pero usahay, ma'am, kaning sakit sa likod is usahay na sila kidney stones, no?
1: Ah,
0: so, kung di siya mawala sa pag-inom ni mo sa B-complex, na everyday na ka, then, naapa siya gihapon, mangulngol, dili siya mawala kung minom ka o muscle relaxant. So, mas better siguro magpakuha sa ihi, then magpa-ultrasound, no? And then, sa iyang likod, mas maayo po magpa-x-ray sa likod niya, no? Lumbosacral x-ray. Ideally, yun ta MRI, yun unta na siya. Pero wala mo tayo MRI diri, and then ang MRI is mahal po kayo.
1: Pero og ma-afford niya, Doc, pwede gihapon siya.
0: Kung na siya insurance, siguro, or kung ma-afford niya, since tag 20,000, saan mo nakasagaran ng MRI, no? Depende po na kung asa dapat nga area MRI niya. Wala po ta diri. So, naara na sa Cebu City, sa Manila,
1: sa mga big cities. Sa Manila ka do?
0: Sa Cebu o sa Manila ako nagpahimo.
1: Okay.
0: Oo. So, muna siya nga, banana, taga na sa namog B-complex, so try ang B-forte.
1: Yes.
0: And then, pain reliever, or muscle relaxants. And then, kana, ipatesting mo ang ultrasound sa imong kidneys, x-ray sa imong back, and then po talaga kaya itong haplas nga katong halang-halang, ma'am.
1: Yes,
0: mag-BE, haron medyo mo relax ang muscle diya sa imong likod, so medyo makuan ka ng
1: mapahuway,
0: o mapahuway o kakumot ang mga ugat ni mo ba? Sa yagi anang mas stiff ang atong muscles, medyo maipit ang mga ugat ni mo.
1: Okay. So, may kayo, ma'am, nga magamit ka atong haplas nga kiingon ni doktora, kanto ang Orion, no?
0: Yeah. Orion na haplas. Orange.
1: Yes, Doc, orange ang taklob. So, bisag nagsakit-sakit ang loko, Doc, no? Pwede rin gihapon siya mahilot gamay?
0: O, pwede raman. Kaya murag pang-relax lang. Lang ka itong mga strong yung kayo nga murag mabali-balian po ta.
1: So, sa kanang imo adok mo, sakit imo ang likod, nga na ay problema, pwede ni mo na pahilot na siya, Doc?
0: Oo, sabi magpa-massage pang ko.
1: Ah, okay.
0: Pero ako na yung nun nga katong
1: light kanang, lang siya.
0: Light lang or moderate lang.
1: Bito?
0: Ako yung nandaan nga na iko ay bikin sa likod, ayaw lang din yung area ha.
1: Aha, kana. Insakto, no? Kaya kung dili po ni mo sila ipahibalo nga, yun na, niya, inighilot nila, Doc, napianga na ka. Uy, nasamot ang sakit, no? anyway, thank you kaayo, no, Ma'am Leia, sa imong pag-message din hi sa Facebook ni Doc Choi. Nagya po yung nag-message diri na po ta sa taga si Kayab. Hello, Ma'am. Okay, diri na po ta sa lain nga nag-message. Doc, nag-hello man to ni mo, Doc Godoy. Nag-imam ka niya, nakalimot siya nga Doc to.
0: Ikaw to, Ma'am Buttercup to.
1: Kuan man, dili man, diri man sa Facebook sa Doc Choi. So, salamat kaayo sa nag-take time. Og hello, di ba, Doc? Nahatagit sila time, ana. At least, thankful kaayo ta sa inyo ang, bisag ka na, simple hello. Pero, kuan na siya, Doc? Dako na siya meaning, no? Kani take time man sila.
0: Oh, kanang salamat ta sa tanan nga nag-greet, no? Kay tagaan dyan niya ang time nga mangita sa atong account o magpasabot nga isa sila sa atong listeners.
1: Kana mangyudayon, Doc. Okay, so Darita sa lain nag-message sa imo ang Facebook nga Doc Choi, si Sir or si Ma'am Ermil, ayon siya nga, salamat, Doc, kay nakadungog jud ko nabasahan nimo ang chat. Ah, salamat kay Doc. Pwede chat diri, Doc, ang tambal nga akong mainom ug unsa ako ang paliton kay ang bahin man ni sa kuan sa dinha, Doc. Tagalabaso ni siya, Doc, no? Nga permida siyang namati sa mga tambang nimo ang iya ang problema sa dinha. Nangutana siya kung unsay angay niyang buhaton or imnon kay ang iya ang pangutana magsigi man siya og panghatching. Hangtod sa iyang paghatching-hatching, mahimong sip-on. Tapos na ay time nga mutulo na lang dyan ang iya ang murag tubig na gid siya nga mutulo sa iyang ilong.
0: Kanang reseta, mango, di man na ito pwede ma-text or makuan. So, ako, ma-advise rin ako ni mo kung sa mga usual nga may imnon patong sa atong gingon last time. Pero, dapat magpa-check up ka diya sa labason, no? Kung dili magay kakaanhidri sa akong clinic sa Dipolog, naman tayo daghang mga clinic sa labason, na example, sa inyong health center, no? Or basi na, yakap clinic po diha, no? So, kinahanglan mo na siyang reseta. No, so dili na to pwede i-text-text lang kay di mo po na siya dawaton sa pharmacy. And then ideally na jud kay doktor nga paresitaan nimo dito nga atuon kay if ever lang dili kay siya mo effect akong gireseta basin kulang lang kay kulang po kog information o wala pa ti kadyo nakita in personal, no? So pwede ra na siya madugangan or mailisan sa doktor nga magtanaw sa imo ah. So akong suggestion is kung gusto ka og tambal nga reseta, moato jud ka sa doktor diana sa inyo ano, either sa inyong health center or sa basta na apoy mga private doctors diana nga naga-clinic sa inyo ah. So ana lang siguro.
1: Mm-hmm. Thank you kaayo Dr. Cherno sa imo ang advice ni Ma'am Ermel. Okay, so atong giawhag ang atong mga mamiminaw din ha, no, nga mo message ta, gusto mo mo message sa Facebook ni Doc Choi or dito pud mo sa ato ang hotline, no, nga ang number 0909-304-8924, no. Naatay basahon dirita sa hotline ta Doc, no, ang last four digit kay 9871 sa 0927. Naingon siya din hi Doc Choi ug Ma'am Buttercup, good afternoon. Unsa may tambal sa sakit sa tiil tapos sakit itunob ug naminhod tanan na kong mga kaunuran sa paa.
0: Kung na kay mga neuropathy or neuropathic pain, pwede ra gyud na imnon nimo nang B40 lang sa no every morning serbahi for 2 weeks, no, basin maarang-arang na siya. Pero kung wala kay siya alibyo nga na batian nimo, mas maayo siguro nga i-confirm na to kung wala ra ba kay taas og uric acid, no? So pwede ka mag-test og uric acid or dili ba taas imong sugar or dili ba taas imong cholesterol. So mas maayo siguro mag-fasting na lang ka, fasting blood sugar, cholesterol o random nga uric acid, no? Ana siguro ang atong matest sa iya. Unlikely po kayo siguro na barabarado yung mga kuan kay more on numbness man siya. Pero na yung nga instances nga ang problem is barado ang mga ugat nila, no? Aside sa na siya batiyon ngayon, ana, usahay batiyon po nga murag gaan ang ilang tiil, bugnaw, dayon medyo itom ang hitsura, no? Itom ang color. Muna siya ay isa sa simptomas nga barado. Ang uban po ana, medyo na hupong-hupong gamay, no? So, inana na siya. Pero kung taas og uric, taas og sugar, taas og cholesterol, dali ra na siya makita sa ato ang blood test, no? So, kana lang sa siguro for now, mag-inom siya og Mega Care o B40, kay basin ka nang ako ang tanaw, either taas iyang cholesterol or basin diabetic siya, no? So na siya yung mga neuropathic pain pod na. So sulaya lang na niya, ma'am, for 2 weeks to. And then as much as possible magpa-laboratory test siya after 2 weeks kung naapagyapon na niya ang gibati.
1: Oo, Doc. So pwede na po, Doc, no? Mabuntag, mainom siya ng Mega Care bisan og kanang niya. Idungan niya, Doc, ang Mega Care o B40, Doc? Dili. Kung sa'yo mo ika-recommend ang pag-inom, Doc?
0: Mas may siguro, morning lang, ang B40, dayon gabi ang Mega Care. Kay kasagaran, pag-inom na to sa kanang mga para sa cholesterol, gabi imam po. Diba, maramang kakatulgon gamay ani, so gabi na lang.
1: Okay. So mas may, Doc, doon, nga maklaro kung kanusa nila dapat imuno, no? Aron jud nga mogana jud siya.
0: Yes, oo.
1: So thank you kay Dr. Choi sa imo ang advice. Diri na puta sa ato ang laing nag-message, no. Thank you so much sa tanang nag-join, no. Ang gipabilhan jud namo pag-ayo ang inyong pagpadala sa inyong mga problema sa inyong panglawas kay happy pud mi nga makatabang ninyo, no. Og hinaot nga nakatabang jud. Anyway, dirita sa ato ang texter sender sa 4181 sa 0938. Ingon siya, would be Ma'am Buttercup o Doc Choi, mag-ask lang unta ko kung maayo ra ba nga gamito na ako ang haplas nga orayon nga sakit man ang ako ang mga kasukasuan.
0: Okay ra kayo. Okay ra jud kayo. Pwede ra ang katong green or mas better katong orange nga taklob, no? Kaya medyo mas halang siya, mas relaxing siya. Pero kung taas ang iyang uric acid, nagilaing tambal para ana, no? So, ipa-check niya kung dili ba taas iyang uric acid or obserbahan niya kung mukhaon siyang mga food nga taas sa uric acid sama sa ato mga gipang sulti diri, no? Mga pasayan, kasag, mga gininhawaan, no? Mga fatty foods, no? Mga aslom tamis nga mga prutas, so muna siya kasagaran. Kung musika siya kaon ana, and then magsakit ang iyang joints, so most probably uric acid ang reason ato, no? So okay raman ka, mag-haplas ka, pero pakita yun ni mo sa test yun unta kung dili ra ba taas. Pero usahay man gud sa yura ka ay ka magpa-test na wala pa naabot sa blood ni mo. So, kung ba na normal ra, pero na siya gibating sakit. So, kung naka-history of eating in ato nga pagkaon, most probably, uric acid yun gihapon nga. Arthritis to siya.
1: Okay, Doc. Thank you kayo, Doc, no? So, mo gani kalaban ang sakit sa ato ang mga kaigsuunan. Kaya ako gani usay mubati po ko, Dok, makakaon bitaw ko kanang kuan. Bisan lang gani og kinaabang bagyo beans. Unsa po na siya may kaingon, Dok, makakaon ko, Dok, kay makatakingking mong ko gamay. Ya, labi na imo ang giparisan og karning baboy ba? Unsa po di mo ikastorya ana, Dok? Naba na siya connection ng mga seeds. Ang mga asa na?
0: Muna siya mga liso.
1: Mga liso-lisuhan.
0: No? So, appeal yun na siya sa taas ng uric acid. Mga batong, munggos. Same ra ng bagyo beans ni mo. Kay beans mo na siya. Same ra na siya sa batong. Basta mga peanuts, inana. Muna siya. The same family ra na siya, ma'am.
1: Pero dili, ang uban, Dok, okay raman nga nagkaunog nuts. Manita king-king. Pero ni kaonog, ni kaon
0: wala pa naabot ang time nga ni taas ang inang uric acid.
1: Okay.
0: Wala to nila nga maabot ang time nga ni saka na. So makakaon na gani siya gamay lang ana.
1: Biha na.
0: Musugmat na ginaayin siya. Kay nakapundo naman siya taas ng uric acid.
1: Okay. Salamat kay na doktora, no? At least ako po nahayagan po kong inana di. Anyway, salamat kayo sa mga nag-message. Dari gihapon tano sa tong hotline. Ang last four digit kay ang 2332 sa 0953. Ingon siya, good PM, Doc. Sige, dyan ko gagamit og orayon epektibo kayo. Oh, feedback. Positive feedback. No? Gikan sa ato ang mga kaigsuunan din ha. Nga always nagapamati dyan sa atong programa. Thank you kayo ninyo ha.
0: Oh, nindot magod to siya yun, ma'am, di ba? Kayo sa mga sulod sa orayon ni mo.
1: Ay, samot na tong kuan dyan, Doc. Labi na tong sa green bitaw ang taklob, Doc. Kaya na citronella. So, atong mga kabataan, bisag kita mismo dagko na safe ta, nga di kita maduol sa mga insects, no nga. Kana ang safe ta sa mga insect bites, ilabi na gudanang sa mga mosquito nga nagdala og dengue. So, kung mga haplas ta aning orayon, okay kayo. So, unsa ka ni nga paagi, nga nung kaning atong texter sender karon, Doc, naingon siya nga effective kaayo sa iya ang orayon nga oil, no? Huwag man niya gimension, Doc, kung unsa. Anyway, thank you kaayo, no? So, wala pa mga naka-try nga magamit sa atong haplas nga orayon. I-try ninyo para kamo na po mo yung magpadala o positive feedback din sa ato ang programa. Dayon, naapay tayo mabasa nga oras, Doc, no? Naapay tayo nahibilin nga oras na naingon siya din hinga. Ma'am, o Doc Choi, salamat kaayo na kaangay gyud sa akong gipainom nga vitamins sa Nerviplex syrup ang ako ang mga chikiting.
0: Yes, nindot yung kaya ang Nerviplex syrup. Maski ikaw may no, ma'am, lamig yun dyan, no? Tamis, and then, siguro magka-energized yun. Kaya, kung mga anak, energized yung kayo na sobraan na usahay.
1: Ayaw, Dok, ayaw pa sobra. Dok. Pero batang bibugin sila, Dok, no? Gawas lagi nga, active sila, mga bright pa jud. So, nindot yun ang Nerviplex, no? Naanag ito yung mga model daan, ani, ang anak ni Doktora Choi daan, kinagainuman. So, makita po na to, no, nga, unsa sila ka kabatang bibo.
0: Unsa sila ka bulyagon.
1: Okay, ayaw, Dok. Ayaw, Dok. Istorya ni doktora nga bulyagon lang, pero ang tinuod, butan ka niya mga anak, no. Inana na dyan na, lisod mga Dok kami. Ngayon niya atong mamiminaw nga, love your own kay sila. Pero anyway, inana dyan na, no, atong mga anak, maingon tag bulyagon, pero palangga dyan kaya na ito, no. Gaman ganin na itong dangga, Doc, nga imbis guwapa kaig pangalan, himuon na itong maot kay inana na ito sa kapalangga. Gaman og mga dangga.
0: Tugong sagot, Ana.
1: Nga na imong mga anak ning kagbulyagon, nga mga buutan man ito. Inana ba? So, Doc, salamat kay sa itong pag-ubanay karon, Doc, ha? Og naabot naman po nang ito ang panahon nga magbabay-babay sa takaron nga episode, no? Og hangtod na po sa sunod nga higayon mga kahigalaan na to, no? Thank you kay sa tanan. Kani si Buttercup, sa ngalan ni Kuya Franz, nga magpahinomdom ka na to, nga prevention is better than cure, and is always cheaper than cure.
0: Yes, og kani si Doc Choi, nagaingon nga, God is still the best doctor, and prayer is still the best medicine.
1: Yes, og karon,
0: Bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas. Kini ang FMR. Favorite music radio. 802.

0: Okay, may gabi ka na itong tanan. Welcome sa ito ang programang FMR Confession with Kuya Tulitz. Dinilang sa 96.7 FM.
1: Nang yung iwanan
0: FMR Dabaw di Oro. Ubali ako ninyo mga kabibes, hangtod kita alas radyes ning kagabhion.
1: Labis na nasa
0: inautunta mga kabibes, nga na kita karon sa maayong panglawas. Ingat to pag panag-uban mga kabibes, inautunta nga na ata sa kondisyon, ha? Sa maayong kondisyon sa ato ang mga tagsa-tagsa kakagulingon mga kabibes. Inautunta nga ang uba ang tana nakapanihapon na. Inautunta nga katong mga nag-overtime nakauli na. O ganaanon ta mo sa inyong tagsa-tagsa karon ka pamilya na makig-uban, makig-uban karong mga oras. Oras sa FMR mga kabibes, 11 minutos na human milabay ang ika alas 8 sa kagabhion. Ugmaing gabi sa tuwang kinatibuk ang probinsya diri sa Davao di Oro. Labi na diri sa may Nabunturan, diya sa may Monte Vista, sa Compostela, ni Bataan. Huwag yan masab nga na sa Mungkayo, nga na sa Maragusan, diya sa may Pantukan, Mabini, diya sa Mako, diya sa Laak. Huwag yan masab diya sa may Lungsod sa Mawab, mga kabayos. Shout out diya sa tanan ato mga suki ing Tigbaminaw karong mga panahon na. Bani ako sa kunang gigaingon hangtod kita alas 10 ning kagabhion mga kabibes sa ato ang pagpanag-uban. Dinadlaw kita karon nga Miyerkules kapit sa 16 ning bulan sa September. Ber na mga kabibes, no, hapit na pod magpasko. Ay mo tawag mga Pinoy basta mutungtong na og ber sa September, wala na. Tugtog na rin itong mga Pasko niya. Daghan na kaayong mga Christmas lights diha sa ito ang mga panimalay. Ingo niya na ka-excited ang mga Pilipino mga kabibes, no? Basta bear na. Una-huna diha sa 13 month. Una-huna diha sa bonus. Nakatunta nga sana all. Papasalamaton tag dako karon kayo mga kabibes, no, tungod kay nakatilaw na gidintahon tag mga pag-ulan. Kamo diha sa inyo mga nagkadaiyan tagsa-tagsa ka Pinoy-anan o sa inyo ang mga lugar. Nakaangko na ba mo diha o nakatilaw na ba mo diha og mga ulan? Giulan na ba pud mo diha mga kabibes? Ay kami dinhi gahapon giulan nami. Giulan nami dinhi. Ya, pagkaganihan ka adlawon di anay medyo hinay nga taliksik pero at least nga naana gyud itong mga pila ka bulan nga wala gyud tay ulan-ulan ano ka bulan na ba to kiti yung ugahan na kayo kiti nag yung kanang ugahan sa yuta luoy kita nawon ng mga tanong mga kabibes na karon kay na ulan gi ulan naman ta una nga lipay kay ta. Salamaton kita na sa to ang labaw makagagahong mga kabayos. Oras na to mga kabayos, 30 minutos na human bilabay ang ikalas utso ni ato ang pagbanag-uban din sa FMR Confession with Kuya Tulitz. Ayaw mo paghawa diya mga kabayos, no? Ay hangtod kita alas 10. Dinilang sa 96.7 FMR Davao di Oro, kapamilya kabayos.

0: number one. This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ani-ana ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Kantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
5: Di na mabugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po namo. Bili namin ang problema sa barley.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy ug Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: Mayang paggabi, pagbalik mga ka-vibes. Oras sa FMR, 37 minutos na human milabay ang ikalas 8 sa kagabihion. Dini sa tawang pagbanaguban ang FMR Confession with Kuya Tulets. Shoutout sa tuwang mga suki ng mga tig paminaw karon nga padayon nga naminaw sa ilahang matag-usa sa radyo. Ang uban nagtanaw sa tuwang live, salamat kayo. Ilabi na kay Rabi. Shoutout from here sa maabog nga lugar. God bless sa station ninyo. Mingaw kaayo ang sound. Ay, gika ni Mads Marilu. Gidoryu. Masa ganing kadapita ng abroad Mads. Salamat kayo sa inyo ang pagtanaw ha. Sa mga Gidoryu family, may gabi idea kaninyong tanan dia sa may barangay Gavi. Dia sa may Gavi Compostela. Shoutout dia kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyo ang makanunayon nga pagbuminaw ka na to mga ka-vibes ha. Sa tanang programa adres FMR, daghang kay salamat mga ka-vibes sa inyo makanunayon yung support ha. Ya sa may barangay San Jose may gabi dia kang Dinggoy Aragon atong amigo nga walay pagluban. Siyempre dia sa may New Alegria usab kang boss Rico Kiamco. O sa iyang pinalanggang asawa. May gabi inyo dia madam o boss Rico sa mga naminaw ganato karon diha sa New Alegria. Shout out dia kanyong tanan. Siyempre dili ato ikalimtan dia sa tuwang mga silingan sa barangay Ugaw. Number one kayong nagsuporta sa tuwa. Dumi na kang Nanay Maria Tungko. O ganyan usap kang manang Nanay Maria Carmen Jess. May gabi dia kanyong tanan kang Purisa o kang Nung Istong Diaz. Sa mga Diaz family may gabi dia kanyong tanan. Salamat sa inyo makaroonayon nga pagpaminaw dini sa programa na to. Sa tanan nga programa dari sa FMR, dagang salamat sa inyo makanunayon na pagbaminaw. Shoutout usab diha sa New Bataan ha? Sa ato ang mga suki ng mga tigbaminaw diha sa may Mere Media Tricks. Shoutout diha kang Nanay Kunsing Laulaw. Kanunay na ito ni shoutout si Nanay Kunsing ay sige na siya agbaminaw. O ingon man usab diha sa tanan ng mga taga Mary Mediatrix. Labi na kay Nanay Atisi Hintapa diya sa may Purok Uno Barangay Andap New Bataan. Tanan taga New Bataan na kusugay maminaw diri sa FMR. Dagang isalamat diha kaninyo mga ka-vibes no? Mga kapamilya ka-vibes. Mga ka-vibes ang ato adeng nadit kay nadit teron nadit kataro kita karon no? Sa mga sipiat man na unsa man itong dila. Nagkita'y pagkabasahon. Nagkita'y pagkabasahon mga ka-vibes ron nga usa ka sulat nga sugilanon. Sugilanon sa gugma. Sa gihapon, gugma gini ito. Sigaran diri mga ka-vibes. No? Eh, kuan man, kanang confession o dilip. Pwede rugod gihapon o dilip. Gugma inyo ang ipadala diri mga ka-vibes. Kanang kabahin sa inyong mga kalampusom. Ang oban diri kay kasagaran kay kapakiyasan niya. Okay na sad gayo. Mingaw kayo ang sound samtang na malansak ko. Right? Lami ibalik sa kagahapon. Eh.
1: Ay!
0: Salamat sa mga pagtanaw. Mads Marilu. Gidoryu. Diya sa... Asa mo ka nabita? Mads, kalimot mo. Asa ka sa New York? Asa ka nabita nag-abroad? Oh, sa tanan mga OFW na to, no? Ng mga silingan din sa... Dabaw di Oro. O ingon masab sa mga kasikbit nga lugar din sa Dabaw. O ingon masab sa kinatibukang Pilipinas. Nakaroon diya sa nagkadaiyang mga nasun nga nanarbaho na nimpalag. Tungudug alang sa kaayuhan sa ilahang pamilya. Nang shoutout diya kaninyong tanan. Inaot unta nga naamu sa mayong kahimtang ug mayong panglawas no. Ayod yun nyo kalimti ang perminti pag-ampo gyud ha. Ampo wala kitay lain nga kanang gitawag na tong hinigiban diha sa tuang pag-inusara no. Wala ba kitay may mga parinti diha ha. Mga parinti kisa man tawo ni abroad ana iuban no na iuban nag abroad nga naabot sila yung mga kaila dito na ana na yung mga kaila sila nga naa dito no puyo pero kasagaran yun wala. Wala gin sila kay istorya-istorya. Na sila kay istorya-istorya lain po. Na so di po kay sila at kalain po. No? Kalain lugar sa dili sa gid kay ninyo nila familiar. Kawas lang yung siguro tong uban nga. Na po sila kauban nga mga Pilipino

0: beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Nakita na ko effectiveness niya nga, maayod siya. Na mo mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot ko na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Looking

0: Family. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador B. Okay, Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng kong Magnum C, capsule o kape. Ako'y gibata gamay, mawala yun. Kalo si Ginoon, mawala yun. Munang minting, yun ako nainom. Kadadla yung penom. Kesa karnaw, kapag kaminom, kalima, aning Magnum C, capsule o kape. Wapo, akayo ang Magnum C. Ilalay ginanyo kung gusto nyo. Pati lamia yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamot.

Okay, mga gabi, pagbalik mga ka-vibes. Puro Surf MR. 1 minuto na human, milabay ang ikalas 9 sa kagabi. Hindi sa tapag panag-uban ng FMR Confession with Kuya Tolets. Dinhilang sa 96.7 FM. FMR, Dabaw di Oro, Kapamilya, ka-vibes. Mayong gabi, pagbalik sa tuang mga suki gihapon ng mga tigbaminaw ng hangtod garong mga orasa na minaw ug nagtanaw sa tuang live. Ha? Salamat kayo sa mga nagtanaw kanato karon sa tuang live. Ha? Gabi na diha sa Cebu City. Mayong gabi, diha kaninyong tanan, diha sa may Mandawi City. Ako ang mga igsoon, diha mayong gabi, diha kaninyong rot. Sa tuang mga silingan, diha kaniat. Sa tuang mga kawarkads, diha mayong gabi, diha kaninyong horot, kaninyong tanan. Shout out usab diha sa may Barangay Manat. Shout out diha sa mga Faraguso family diha. Si Nung Boy Faraguso. O gingon malusab kang Oliver Faraguso. O kang Marilo Faraguso. Sabi niya sa ganit. Alam mo, sa tanan nga mga suki na itong tigbaminaw diha. O may gabi usab diha diha kang Iloy. Kang Iloy Gonzaga. May gabi ini mo diha, Loy. Hinautunta nga naminaw ka karong mga oras, Loy. Dili lang ta ako yung nagunahuna nga naminaw ka. May gabi diha sa ato usab nga mga suki nga mga tigbaminaw din ha, sa Kabidyanan sa mga Lariusa family. Sa kuha usab nga mga pamilya diha sa may Pro 4 diha. Diha sa may Pro 4 barangay ugaw. May gabi diha kang Titing Juni Rosales kang Budoy Dalungher. Tulong siguro sa Budoy. Gibihin mo diha, Doy. Maari ka nagtagay-tagay. Huwag bahal, Doy. Shout out diha sa mga Tigal family. Usap diha. Nagtagay-tagay daw sila. Huwag bahal. Mila ni GG Tigal. Mila ni Boss Pub. Aming gabi diha kaninyong tanan. Sa mga One Port Boys. Pinanguluhan ni Doc Keres. Doc Keres. Ipanto may gabiin niyo diha. Mga Bandala family o nila ni mga Gulayan family may gabi ida kaninyong tanan binagang Alan Gulayan o gingon sab kang Gugoy Padilla sa mga Padilla family may gabi ida kaninyong horot may gabi usab sa ato ang mga kahigalaan diha sa Barangay Mainit Barangay Kamantangan Monte Vista may gabi ida sa ato ang mga Kafgo diya nga mga partner. Salamat kay mga sir sa inyo ang makanunayon nga pagpakiguban ka na to, no? Salamat kayo. Diya sa may barangay Kanidkid, usap. Shout out diya ganin yung tanan. Dato mga suki ng mga digbaminaw. Diya sa may Mayaon. Gusto kaya to ang signal diya. May gabi diya ganin nyo. Diya sa may barangay Banglasan. Sa Kamansi o sa Prosperidad. Shout out usab diya sa Barangay Union Mungkayo. Dito tagagahapon mga ka-vibes, no? Kadungog talaga na minaw dito sa FMR. May gabi diya ka ninyo. Sa may Barangay Salvation. Shout out diya kang Kagawad. Kalimutan ko kagabi eh, nakasakay siya sa kuha. Kagawad daw siya diya sa may Salvation Mungkayo. Ba ito siya mga ka-vibes. Kalimutan ko sa ito'y pangalan ni Muwad. Kutong imuhang isakyan kagabi iwad ganyana kung adagang naminaw diha ganyana po gabi taw nabito naminaw na adik kan diha sa FMR shout out diha kaninyo mga kabayes taon-taon atong pagkabasahon o sa kasulat sugilanon sa gugma lagi parangat din sa tuwang programa mga kabayes inautunta nga kini nga mga sulat sugilanon makahatag usab kininyo kini kaninyo o dugang kadasig niya sa mga napakyas sa gugma. Shout out niya kanyang tanan, hinaut nga andam. Andam na mo di aron pagpaminaw. Aron sa pagpaminaw sa tuang pagbasahon karon nga sugilanon sa gugma. Nagipadangat din sa tuang programang FMR Confession with Kuya Tulits.

Mayong gabi, gani mo kuya tulits. Ako di ay si Mara. Usa lang unta ko, kaordinaryong babae. Kanangandoy nga makakaplag og laing og lalaki. Na akong higugmaon og higugmaon usab ko hangtod sa katapusan. Wala ko nangayo og daghan. Gusto ra nako og gugma nga tinuod. Gugma nga dili mubiya. Kay abi mangguni mo kuya. Kaniadto sa akong pagadalaga. Nakaila ko ang usa ka lalaki nga akong higugma pag-ayo. Siya ang lalaki nga natingban sa ako ang pagbati. Siya ang ako ang unang dakong gugma. Tungod kay sobra ko ka-inlove kaniya, gihatag na ko kaniya, dili lang ang akong kasing-kasing kuya. Kundili lakip pati ang ako ang pagkababay. Abi na ko, mauna siya ang lalaki ng akong kauban sa tibok na akong ginabuhi. Panasayop di ako, kuya. Kaysa dihang nakuha na niya ang tanan nga akong gikahatag ng tuga niya, hinahinay usab siyang nausab. Hangtod sa usa ka adlaw niya na bibiyaan ko niya nga mura kog walay bili ng tuga niya. Nahibilin ko nga nag-inusara, kuya. Naghilak sa gabi eh. O nagsigig pangutana sa kuang kaugalingon. Nga naman nga kung tinuod ako ang paghigugma, ako man hinuon ang gibiyaan. Aban ang ginabuhi, nagpadayon, kuya.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lude, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi? Asa man ka, lami kahuna, no?
6: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza, at marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Makabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
15: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
16: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

Okay, mga gabi, pagbalik mga kabibes. Oras RFMR, 37 minutos na human. Milabay ang ika-alas 9 sa gabi. Dini sa to ang pagpanag-uban sa to ang programa ang RFMR Confession with Kuya Tolets. Dini lang sa 96.7 RFMR Davao di Oro, kapamilya, kabibes. Kuya Tolets, basa tag mga comment rin mga kabibes ha. Great na ko ako ang asawa na si Mariel Canoy na taga Matilo, gikan ni Lumer Malayaw. Salamat kuya. Ay, salamat usab nimo dia Lumer Malayaw. Taga Purok Uno Ugaw. Shout out niya yung asawa dia sa may barangay Matilo na si Mariel Canoy. May gabi dia sa mga Canoy family. Salamat sa imuhang pagtanaw. Lumer Malayaw. Ug may gabi usab sa atoang mga suki nga mga tigbaminaw diya sa may barangay, diya sa may barangay Kau. Dapat sayo sa mga Agbun family. May gabi usab diha kang Dumigo diya, si Duming Amura. May gabi ini mo diha ming. Ay, shout out nako. Shout out kuni idig nga naminaw karon og nagdula og ML. Salamat sa pagbasa from Nord Montevista. Gikan ni Juby Baya Bari. Salamat nimo Ma'am Jub sa imong pagtanaw no. Shout out kang idig nga nagdua ko no og ML. Salamat sa pagbasa. Salamat usab sa inyong makanunayon nga pagbaminaw diha sa tanan taga Montevista. Diha sa may Nord, sa kaniya Nordico siguro ni. Montevista. Huwag yun masab diha sa Bangkiruhan Sur. May gabi diha kaninyong tanan diha sa Bangkiruhan Norte. Shoutout diha kaninyong tanan sa mga Handayan family. Okay mga kabibes, atong nadungog ang usa ka sugilanon sa gugma. Nagipadangat din ka na to. Ikan niya sa atuang bida nga si Mara. Atong nadungog mga kabibes nga sa unang higayon, kaniya to sa dalaga pa siya, nahigugma siya usa ka lalaki. Naghihatagan niya sa tanan. Dili lang tanan nga usa pa. Lakip ang iyang pagkababae. Apan subo palang dungon mga kabibes tungod kay gibiyaan. Nawala kining maong lalaki. Nawala daw sa aso. Baita. Ito nga nasakitan siya pagayon. Og sa ikadawang higayon mga kabibes na igugman usab siya og laing lalaki. Og mauna gyud ang mipakasal ngadto kaniya. Og nagtuo siya nga mauna ang forever nga lalaking mahigugma ngadto kaniya. Apan sa gihapon subo gihapon pamalandong. Tungod kay ang mao nga lalaki nangabit og lain baita. Moto nga nakadesisyon siya nga bulagan ang pana. Karon na narbaho na lang intahon siya. Naginusara nga nagpatubo sa iyang mga anak ug nagpa-eskwela. Karon adua na siya sa laing nasod. Ug ningigayon na bag-o lang nakailan usab niya ang laing lalaki. Usa-usab ka byudo. Mga ngiti mo. Nya nipadayag sa iyang pagbati ngadto kaniya. Bati na siya pagduwa-duha mga kabibes. Ay pabaning ano yung tuuhan. Ay basig biyaan na po siya nining mo ang lalaki. Wait. Huwag karoon magbasa tag mga comment rin mga kabibes. Ay sa inyo ha, diyan yung mga komentaryo pwede mo mo-text ha. Sa to ang numerong 09-8514-85-138. Di ba ka ha? Sa to ang, ay nabali mo niya. Kanto na lang. 09-8514-85-138 sa inyo ang mga komentaryo diha mga kabibes. Pwede ka ninyo ipadangat din sa to ang inyohang tambag baka ha? Sa inyo ikasulti ato nato sige sige text diri sa to ba nga digi na ko mabasa in town mo ng luon in town siya wala na siya may utro wala na gisya in siya ning utro o pa wala na gitaon siya ni Utro huwag padalang sa iyang tambag kay eh. Nitagama siguro yung taon to siya kay wala nang basa huwag kabantay atong iyang kuanday na rulagan kay mga nag PM dito sa to mga kabibes ha basahon na to ning ilahang mga tambag mga kabibes ha ilang mga bulawanong tambag gikan sa to mga listeners
Ayaw ba sula ang imuhang kaugalingon sa imuhang kaghapon? Ang paghatag nimo sa imuhang kaugalingon ngadto sa usa ka tawo tungod kay tinuod nga imong gihigugma, dili makapaminos sa imuhang bili. Ang iyang pagbiya dili sukod sa imuhang pagkatawo. Ikaduhang

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it, EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
4: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
7: Ako si Dominador B.O. kay Senior. Sa Nusay, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos yung ibang tagamay, nawala yun. Kalo yung sinunan, nawala yun. Unang minti, yun ako nainom. Kadadla yung frenom. Kasi karlaw, kapag kaminom, kalima, aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pati lamiya yun.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Legume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
9: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
13: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Nana, buhato na. Mahimo ba kang kwan? Bodyguard? Ubanan pa sa school? Diba? Alright mga vibes, sabas akong ikos ganina mga vibes. Ang atong bilis yung horoscope, di ara na may gawas sa giyon. Ang tingog ng atong track noon. Yon! Ato, ang sugdan na nato ni mga vibes. So, ang atong verse set po sa ating bilis yung horoscope para kaninyo. Ayaw!

0: Alright, disclaimer lang po muna sa itong binisi ang horoscope sa inyong katawan lang, huwag mong seryosohin. Pero mga ganyan mong kapalaran for today lang po. Matumog sa di, mauna good ni. May morning po sa mga Aries. March 21 to April 19, makadawat ka og something special. Ay, grabe, oh. Something special. Ay, kalami, ano, eh? Makadawat ka og ng mga kuwan. Talong, sayo na lang kong Kuya Blord. O, kanang special someone.
1: Aray ko!
0: Narabod na lagi. Nag-grave na po doon ko. Lucky numbers po sa mga Aries, 735. Like color is color blue. Morning naman dyan sa mga Taurus. April 20 to May 21. Mubalik ang imong gana sa pag-ehersisyo. Oh, wara. Kukulo ka ng mga kwanta, mga kapag mga ma-judge ta ba? Mga body shame ka. Tambok ka na ni mo, eh. Body shame na dito, di ay. Tambok na kayo ka, ay. Magbuot man ka, nga naman ko, ikapkaon. Oh. Dapat mo gana. Lahe, lahe, binayin ko, mga kapag. So, kanyang laiton ta ba? Kanang insultuhon ta. Tambok, daya. Ah, tauan ko niya, bay. Taod-taod, baliktad, oy. Siya'y nanambok, ako'y namayat, no? Ah, kung tanang ito, yun saan naman, bay? Secret. Secret, tubig at dasal lang. Ayan, tubig at dasal. Ayan, basa kag Bible. Ayan. Ano ra? 384 po sa mga Taurus and lucky color is pink. Good morning naman dyan sa mga Gemini. May 21 to June 21 na dunay mutabang sa imong problema. Kana po mutabang nga di pinugos. Alam mo na katong katong nga amigo good ba kana kanang dili plastic. Dili kanang mga ikapalit. Kanang bay bayari dahil ang kanang kwa karabay ka guys. Kanang nikil ako. Mutabang man lang. Pero mamuyboy. Tabang pero lagad bagulbol. Itong tabang ang kinasing-kasing good mga kabay. Ano ito mo na? Ay bay, pero mo hindi ka iskilibo. Bahalag di mo bayaran. Kanang makalawag luag na ka. Diyan na bayari. O ay gihatag na. Kalimta na. Ay. Sabi ko sa mga nga na ang amigo no kanang sige mo lang to ba ikaw dyan na wadyo kay kuan ba ha. Or 39 po sa mga Gemini lucky colors po yellow. Morning naman dyan sa mga Cancer. June 22 to July 21 mahuwasan ka sa hinahitabo. Don't say again, hangover ka ha? Hangover Live everything mga na mahuwasan na mga vibes mo ka na ikantaw ko ng shot. Kaya ka na makakuan taga mic ka na maka backfire ta. Pero mahuwasan na ba? Uy, asan to kang gibuhan? Kaya pa yung ba na? Nagkauli lagi ko, kisa lang hatod na ko. Asa kong motor? Ano na parking manidere? Kinsa yung nag-drive? Uy, kinsa ba yung katapad? Wala na yun, no? Pabahubog na pag-iday yung tao. Ano ako na yung ikaw, ha? Bad ka? 573 po sa mga Cancer. Lucky color po is color green. Good morning naman dyan sa mga Leo. July 23 to August 22 do na kay mahibalan nga sacred 2. Katong sacred na nimo nga dugay na gyud nga. Oh, mo na nimo sacred 2 di ay. Ano ba nakita sa post? Nadugay na sila mag-uyab doon. Mga years na siguro sira. Wala na kabalong lalaki yan. Nada siya, dua ka anak. Alak, aray ko. Kamu mga ka-vibes, huwag pangatanong tayo mga ka-vibes na doon ay niabot sa imong life nga babae. Unya, karon. Iyang kuan, iyang ingon si mo, wala siya anak. Wala siya kuan, wala siya ing ani, wala siya. Pero pag ando day, duwa day ang anak. Akong pangutana, imo bang dawaton? Okay, in the first place, katong pagkita pa lang ninyo or kadang pagkuan na ninyo, ngatik naman siya. Oh. Dawaton pagyapon ninyo? O handy? Ako, tanong ko, dito ako duwato na. Yung ate ka si Kopi na kauna sa mo, tagatay ko na kunin mo sa tuhon pag yan. Wala ka yan. Ya, ante ka eh. Dapat, o kuhan, dapat proud ka. O nakahinga na, nakahinga na, isulti mo. O man, mahadlo ka nga, nakahikuan. Feeling kuhan ka. Grabe po to si Kuan, no? Wapoy, dili din na mailan sa Kuan di ay. Mailan na siguro na sa Kuan siguro, no? Nga, duha na'y anak. Ay na, Kuan. 836 po sa mga Leo. Ang lucky color is red. Morning naman dyan sa mga Virgo. August 23 to September 23. Mahupas ang imong pagkamaulawon. Kung mag-ulaw-ulaw ka, wa, pass mo ay. Oh, tinood na. Mga tigoy, kaila itong naligo mi. Trip-trip lang ito ng mga ligo, mga ka-vibes, no? Nga karon kayo, nag-ulan man, kayo kami biyahe. Nag-ulan, banding-banding lang na mo ba? Among dala, kayo ganang chichirya lang. O ano, mga ganang kuhan. Kay gutom, doon kaayo kay kagbiyahe yun. Nag-ulan-ulanan pag ito. Na ay birthday sa atbang. Ani, anak yun sa mong kaubano, skrabi kaulaw lang, Jesus ko, ginoon ko. Ama yun ako, pag maulaw ka, pass mo doon ka. Huwag ka, giing lang ito, tayo, ma-birthday mo ito. Giing lang, sakit sa magka. Balik. Pero tataad kayo, naluoy itong kuhan, nagitatan mo yung kanang kuhan, kanang lumpi, ha? Yatan mo yung kanang... Effective mo na yapo. Pero ulaw kayo, ginoon. Oh, tak wake up balit na sa mga nai. Ay nako. 973 po sa mga Virgo, like colors po is violet. Ay, good morning naman dyan sa mga Libra. September 23, September 24 to October 23. Dunay mo traidor kanimo. Allah. Sino mo traidor dai? Piansa dai. Kana mo tayo do dai kana susuk kana mga kuan po na mga friends sa puna ninyo nga kuan. Mo bena usuro no. Magpatik-atik og kana amiga-amiga, amigo-amigo ya. Himan-himan ni yun libak-libak ko na mo talikod do mo. Sure mo dia. 253 po sa mga Libra. Ang lucky colors po is sky blue. Umuha na itong first set po mga ka-fans. Mga pinyan, now tayo second set on niya po. Itong oras po, 5:14 in the morning. Say y'all!

0: PMFMR.
1: Favorite music radio.
2: Good vibes morning.
3: Good vibes morning po mga vibes. Itong oras po 5:18 in the morning mga vibes. Siyempre, ikaw yung pinaminaw dito sa itong paboritong radio ng FMR, favorite music radio, kapamilya ka vibes. Ayan po mga ka-vibes, no? Ay, pamata na mo yung tayo na alas 5:18 na sa mga estudyante yung trabahante di, ano? Nga, mga eskwila di, ha? Sa itong mga elementary, mga high school, college, especially sa itong mga trabahante karon nga layo pa o gikyan, ano? Mabiyahe pag yodog sa lagyo, no? Oh, pag-aanlan na mo yung taon di, ha? Labaw na itong katong nag-boarding house. Nag-BH, no? Oh, eh, muluto ninyo, eh, mulungag. Kamu pa yung mulungag. Pagbata ninyo, kamu pa yung mag-andam. Pag matawa pag yung hugas, na pa yung hugas. Unang, kailangan kayo mo, sayo yung kagmata, kayo doble man ay mong trabaho, mga bayos. Lahay mo itong nakasbalay, ay makakuan man ka. Kaba, kanang inigmata ni mo, nanay nilungag, nanay sudan. O, diba? Alright, and here's our final set po sa ating binisayang horoscope. May magkapalaran for today po. Ah, naman ta sa Scorpio na ta. Good morning sa mga Scorpio po. October 24 to November 22, mauyunan sa uban ang imong batasan. Di ay ba? Ano ba yung uban mga vibes na wala? Isa ka ng sipat kay ka. Sa mga friends ba yun? Ano yun? Usa ka likoy, no? Isa, usa ka joker. Isa, nainanchalan. Usa kay naikuan. No? Nainani, ingana. Mao yun lang sa uban po. Dangin mo ang humor. Lucky numbers po sa mga Scorpio, 743, and lucky color is yellow-green. Good morning naman dyan sa mga Sagittarius. So, good morning, diha! November 23, December 21. Doon na kay exciting nga lakaw. Anong wanahan ba? Ito na ma-excited ako. Labo na magdagat mga kabayes. Ako kaya taga-syudad pa dyan ko. O, ganahan dyan ko magdagat. So, katong mga taga-dagat na kanan gulog dagat. Ganahan po sila magpa-syudad. Baliktad do. Ano kaya na? Labo na yung mga ligo-ligo mga kabayes. Ma-excited ko ba kanang labo na sa kanang sa gobjen, sa langka, mati, samal. Atul, maka-atul asus. Maka naman friends, musta naman mo? Saan naman mo ay? Kulurat siguro ito itong mga plano Ginoo ko. Three, six, two po sa mga Sagittarius. Yung lucky color po is violet. Good morning man dyan sa mga Capricorn. Morning sa mga Capricorn, ha? December 22 to January 19, wala kay gana mo uban sa imong mga barkada. Ano man na? Ano man na bibina, eh? Ako, dagal kay sequence ko, pang-invite ko ka ng open play. Ako makabibes mo, mag 3 weeks ako, way pikul-pikul. Ano man? I'm just recovering my ganang taom ni pagkuano yan. Nabay ko na ganang nabay ka ng tuhod sa Shopee. Bro, nabikil mo na kong tuhod mga vibes. Medyo karat-karat na kong tuhod, no? Anay ka ng oil. Masangit na siya. Gimana, onsa naman niyo eh? Kailangan, nag-recover pa man ko. Mabalik na niyo. Bantay di mo, mahaw ta na na. Dapat haod na mo tanan na inigbalik na ko. Ayan po, 5-3-2 po sa mga Capricorn and lucky color is brown. Good Good morning naman dyan sa mga Aquarius. January 20 to February 18, may numduman ni mo ang espesyal nga lugar, Roy. Oy, katong iyong giyatuan sa imong ex. Mong espesyal nga lugar. Kay numdum siya. Hala. Garo ni siya, oh. Ano nga, numduman nga ka ng espesyal nga lugar. Nabunog na mo'y gibuhat.
0: Uy!
3: Gibuhat? Siyempre, gusto mo, espesyal nga lugar. Nagbuhat mo ka na, nasugba mo. Nag-camping ba mo, Roy? O, diba? O, gano'n kay, lagi ka gunahuna. 1-3-4 po sa mga Aquarius. Ang lucky color is white. Morning naman dyan sa mga Pisces. February 19 to March 20, mubalik ang imong good vibes. Paminaw lang o good vibes morning mga vibes. Gusto ka mubalik ang good vibes. I-on mo radyo galas 4. Give up. Mata lagi natin. Silingan lagi. Ayan po. 4-2-6 po sa mga Pisces. Ang lagi color po is color green. Huwag mo ka na itong final set po sa ating binisayang horoscope mga fans, mga pamilya. What are yung oras, no? Well, thank you guys yung tanan, no? Salamat guys yung tanan sa pagpaminaw. This is itong paboritong radio ng FMR, favorite music radio. Ayan po. Morning sa tanan! Og sa tanan, nag-birthday karon, happy birthday, especially kang Kuya Cardo. Ayan, ano ka po, kauban natin sa ito, ang FMR mga vibes na matag alas 9 hanggang alas 12, si Kuya Cardo sa private night. Ayan, birthday po niya ngayon. Happy birthday po, yeah, Kuya Cards. Ayan, wala po igong oras po sa mga ka-vibes, mga pamilya. Salamat kayo yung tanan. Pagpana po at pohondre gahapon sa itong paboritong radyo FMR Good Vibes Morning Pod. Kaupan niyo si DJ Batsoy mga kabahans. Sangalan sa mong station manager Sir Billy Tangril Dulatre. Sir, my morning. Ako manamilit na mga kabahans. So, pagpana po at pohon ha. Panigipon ko ninyo ha. Here's our last song po mga kabahans. Ang atuang Pasko sa Pinas. Ah, Pasko na ba yan? Ha? O, diba? Bye-bye mga kabahans and God.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Basta healthy, happy! Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta

0: Magandang adlaw mga pinangga and welcome sa tuwang pagduon sa kahimsog ug panglawas. Last time ato ang gisgutan unsa ka importante nga mohatagtag panahon nga ang atong mga tiyan makapahulay. Ato ang natun-an nga ang lawas dili designed nga sige lang og kaon nga kana bitang matulog nga busog siya, sige siya og galing, sige trabaho. Kun atong tiyan walay pahulay, ang lawas maglisod og repair. Ato apong natun-an about ang autophagy. Mao ni siyang gitawag the internal cleaning system sa ato ang mga cellula. Kun ato ang utok mga pinaga na ni siya'y brain cells kanang gitawag neurons, ang ato apong atay napon na siya'y mga liver cells nga gitawag hepatocytes. Ang atong mga kasing-kasing, panapon na siya'y mga heart cells nga gitawag cardiomyocytes. Ang atong mga panit, mostly ang mga cells diha gitawag og keratinocytes. Lahi-lahi ilang trabaho pero pareho sila na siya'y internal o na sila'y internal cleaning and repair system. So last topic atong naisgutan unsa ka importante nga makapahulay ang imuhang tiyan. Karon nga topic ato ang isgutan ang pagkatulog sayo. Mga pinangga, daghang kay mga Pilipino karon kulang sa tulog. Tama dili? Ang uban matulog late na kaayo. Unsa man ang late dok, malapas kag alas 11 kay ang katapusang bilar nga masulod pa ka nga grabe pang maka-repair, grabe pa maka-internal cleansing. Ang imuhang lawas, panahon masulod ka sa alas 11 sa gabi, mulapas gani ka diha, daghan kaayo ta og mga damage nga i-repair sa tuang utok or sa tuang lawas pod mga pinaga. So, ang alas 11, katapusan na siya nga bilar. So, even mga seniors, late na makatulog, tagalas 12 na matulog tungod sa cellphone, social media, online videos, tungod sa trabaho, daghang mga tagalas 12 na matulog tungod sa negosyo, naapoy di katulog tungod kay nagsigig huna-huna, nag-overthink og stress siya. Ang uban matulog tagalas 12 ala una alas 2 unya sayo paglid mo mata kay mo trabaho or mo eskwela. Pag naka niini pinangga dali maglabad ang ulo, sakit sa lawas, labi na even sa mga bata kay dili pa kay nila ma-feel ang kining mga labad sa ulo, dili kay ma-feel ang mga sakit sa lawas. Mailhan nimo nga kulag tulog ang mga bata basta dali masuko ang bata, irritable ang bata. Unya ikaduha, nagacrave kaayo og sa mga tamis, no, hilikig mga tamis nga pagkaon, di asukal nga pagkaon. Ilhanan di ay na siya nga mga kulang-kulang og tulog ang mga bata. Sa mga hamtong, sa mga adult, sa mga senior, pwede makapahay blood, makataas sa blood pressure kung kulang kag tulog. Unya sa mga hamtong, babantayan nimo nga ang imuhang focus, dili ka ka-focus kaayo. Then dali ka kapuyon. Mao na siya effect, mao na epekto tungod kay natong lawas wala natagag enough nga time nga maka-repair sa iyang kaugalingon. Mao na nga gitawag nga ang pagtulog tambal na siya. Ang pagtulog pag-repair, pagpalig-on. Ang pagtulog pagpabalik sa kusog na siya. Pagdag-om kay ang imuhang huna-huna, itulog pinangga kay panahon sa pagtulog ang imong utok nagapang limpyo siya sa mga waste product. Madili po na siya makalimpyo kaayo kung busog po ka natulog. Mauna nga, ayaw kahadlok nga empty, why sword ang imuhang tiyan nga natulog ka pinangga. Ang kahadlokan nimo kanang why sword ang imong tiyan nga nagtrabaho ka, unya imong nabantayan nga while nagatrabaho ka, dili na po ka ka-focus. Naga-brain fog ka, naga-nakay low energy, naga-heartburn ka, naga-acid reflux ka. Ang kanada hindi ka nagapamahaw, unya, manihapon ka, matulog ka nga medyo busog pa or busog pa yun, natulog, higda-higda, humanog kaon. Ang apektado ana ay imong digestive system and metabolism. Naasay duha ka epekto, short-term effects na pag-augma nga epekto o long-term effects. Epekto na sa pipila ka mga panahon ang epekto madala ni muna pinangga ka ng matulog busog or matulog nga wapa mahuman ang paggaling si magikaon ng panihapon ni natulog ka ni pagkapaniya pamahaw or ang pagkabuntag dili ka mamahaw. Ang double nga epekto ana ang imong digestive system and metabolism. So, mao ni siyang short-term effect mga pinangga. Pagkaugma, pwede ka magka-acid reflux. Kana bitaw ni kanili ka nagapamahaw, kay way gutom, dili ka gutom, muntong, kay busog ka natulog gabi. Mao na usa sa mga hinungdan nga nung maglain imong kutukuto, inig ka buntag, usahay maingon na tugig kabuhi. Nag-acid reflux ray o nag-heartburn ra di ay. O niya, pag natulog ka busog, mapamahuman o galing, puro sleep ka, puro sleep quality. Dili kwalidad ang imong pagtulog, mara pag-augma katugon ka. Kapoy ang lawas. So sa epekto ana pinanga, mailhan nimo ang imong tiyan. Tanawa imong tiyan, kay kung mas dako ang atong tiyan kaysa atong mga dughan, possible na natay low-grade inflammation, chronic inflammation. But pasabot, naasa, alarming nga kondisyon ang imong lawas. Nga nung alarming, tungod kay naka-switch to emergency mode ang imuhang lawas. Pagmudako ang imong puson, mamudako ang imuhang tiyan kaysa imuhang dugan. Na may mga pusonon pero mas tagko manilang dugan. Okay ra. Pinangga ha, hinumdumi nga ang low-grade inflammation, gitawag na siya sa uban ng mga doktor, silent or systemic chronic inflammation. But pasabot, sa kalayo pa na, nagbaga na siya. Although dili pa siya ingon nga wildfire, dako nga kalayo, pero nagbaga na siya. But pasabot, naanay nag-init dito, naanay nagbaga dito. But pasabot, mairita ang imuhang mga organs. Naa sa constant irritation ng imong organs o ngadto-ngadto ma-damage, madaot sila. Kung ang atong mga utok dili makapanglimpyo tungod kay kulang tagtulog, natulog tagbusog, diha ma-resulta ang Parkinson's disease o ang uban pa nga mga problema sa neurodegenerative diseases. Alzheimer, makalimot na kaugalingon. Kanang Parkinson, kanang pagkamalimtanon, labi na din ang kailas yung kaugalingon, Alzheimer's disease. But pasabot ang waste product sa itong utok, wa malimpiyuhan. Usa na sa mga pinakahinungdan nga nung na Parkinson's o Alzheimer's disease. Di man ta gusto nga magkurug-kurug tano. Di man ta gusto nga makalimot tano sa itong kaugalingon, sa itong mga anak. Makalimot ta, inig ka tiguwang na to. Ati man na lang yun, disiplina na lang yun, ang insaktong pagpahulay, insaktong tulog, insaktong kaon nga dili ka matulog nga busog panahon sa gabi eh. Bisag ka ng paniud to bitaw nga matulog ta nga human paniud to, bawal man na. Kung ang imong atay dili makapanglimpyo tungod kay natulog kag busog, kulang kag tulog, muresulta ni siya og liver problem, liver disease, fatty liver, cirrhosis, ingana pinangga.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay, andang na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy!
0: Kay kung kulang tagtulog, ang ato ang liver cells, dili siya makapanglimpyo. Pag dili siya makapanglimpyo, ang atong atay dili makaproseso efficiently sa mga taba ngay mong nakaon. So mukos siya sa mga lipid droplets nga muklag sa mga cellula. Mupapeklat na pinangga. Mukos na og peklat, mukos na liver cirrhosis. Nganong poy-poy ang lawas? Ang atong mga muscle poy-poy man kayo pag di takatulog kayo, labi na atong tulog pila na ka mga simana adlaw, naging chronic na siya. Tungod kay ang atong muscle, nanay mga muscle cells or myocytes, muscle fibers, nga kinahanglan po na sila og cleansing silang kaugalingon sa insaktong panahon nga pagtulog, dili matulog busog. What happened? Kung defective or dili makapanglimpyo ang imong mga muscle cells, mo-accumulate na siya sa mga useless glycogen o mga abnormal protein sa imuhang muscle fiber or muscle cells nimo or myocytes. Mao na siya yung mukos nga walay umoy ang imuhang mga muscle. Way kusog. Kita ka ng mga senior na tungod kay ang ilang tulog tag-unom lang ka oras, lima ka oras, wapay labot anang magmata-mata. So, in short, naaragyo sila sa mga four, may langganing uban, makaabot og upat ka oras. Mao na hinungdan nga nung ilahang mga tuhod, mga muscle, mga batis, way makusog, usahay mura silang mapalid, matumba. Mao na atong gina-provide din he ang right information og mga suplemento nga kung mainom lang unta ni sa mga senior citizen o sa mga individual nga nag-laser og tulog, dili quality ang tulog, na problema silang mga muscle cells nila. Sulbad gyud ang mga problema pinangga. Mutaas tong kinabuhi. O, nganong na may lupus? Nganong na yung mga Crohn's disease? Kanang problema bitaw sa tong mga tinae? Naghubag dito, na-inflammation sa tong tinae. Magka-lupus ta, no? Kanang lupus, ang imuhang immune system, mutira sa imong kaugalingong lawas. Nga pwede ma-failure ang imong kaugalingong organo. Nga naman, tungod kay ang immune cells na to, wala makatarong gihapon sa iyahang pagpanglimpyo, pag-repair. Ang atong mga leukocytes, white blood cells, kailangan nag-insaktong tulog pinangga, kinahanglan nag-insaktong repair. O dili lagi makarepair pag-ayo, panahon nga matulog agbusog o perminti ka, walay disiplina nga, kulang-kulangon ang imong pagtulog. Before nangalupos ang mga tao, batanon pa na sila hantong na hamtong, kulang-kulang na sila sagad og mga tulog. Ayo galimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human panihapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammation og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapon na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential nini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection. Samtang ang vitamin C o B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Buhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Labi na sa mga banhod og kamot ha, sakit og banhod nga mga tikod, hawoy nga mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na na, wala man ay overdose, wala man ay side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig. Panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, o pagligog dagat mga pinangga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, og taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto og dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang patakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, duha to tulo ka kapsula, bisag duha, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetes pa ta gani mga pinangga, unya labi na sa mga nagkapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila, EXL, Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton. Nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangko nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw.
1: Stay tuned mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og ipon. Wa gyud katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inyong tambal. Wa ko gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko cotton buds. Kunya gibutangan ako oil sa EXL Makabuhay Plus nga plus. Kunya ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa ipon sa akong anak. Diha dahil pila ka minuto, kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong

0: Norma siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
1: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: EXL Makabuhay.
2: Ang mga panahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Basta healthy, happy! Magbilin ng kasabihan mga pinangga, may kasabihan. Early sleep is not just closing the eyes, it is opening the door for the body to repair. Ang pagtulog sa'yo, dili lang ni basta gipiyong nimo ang imong mga mata. Ang pagtulog sa'yo, mauni siyang pag-able sa pultahan alang sa lawas, nga ang atong lawas maka-repair, makaayo sa iyahang kaugalingon. O dili nato abusahan ang kagabion, unya magdahom ta og kusog sunod adlaw. Kun usahay, ang usa ka tao o kita ba, moingon ta nga di yun ko makatulog sa'yo, naanad na yun ko, di na ko ni mausab. Mauna siya mo shape sa to ang mga huna-huna yun. Mauna mo shape sa to ang resulta yun. Pero kung ang usa ka tao kita moingon ta nga, pinaagis tabang sa Ginoo akong itrain, akong bansayon, akong lawas, matulog jugog sa'yo, akong disiplinahon, ako ang kaugalingon, labinas panahon sa gabi, proteksyonan nako ang ako ang kahimsog sa panglawas. Then, ang ato ang huna-huna mo, sugod siya pag-kooperar. Nga anak kanindo pinangga ang ato ang lawas. Dili ni siya magic. Ang tawag anak, training. Kaya ato amanggong utok ang atong huna-huna, atong kinabuhi, kinahanglan na siya i-training pinangga. Ang imong tinguha plus o banan ni mong pagtuo plus o banan ni mo og action mo create na siya og pagkausab. Wa patakabot og isa ka tuig, duha ka tuig, gi-training man tas to maginikanan nga makatindog makalakaw. The same gihapon sa tuang kinabuhi. Kailangan tag mga training pagbansay, pagtuo, determinasyon para ma-establish ang atong mga habits. So, matagabi mga pinangga, di lang taigo nga muhandom nga mausab ta. Maghandom nga makatulog tagtarong, kundi li decide gyud nga kailangan jud nimo matulog og tarong mga pinangga. Not by chance, but by choice. Same sa sigarilyo, gusto nimo nga maundang ang pagpanigarilyo, ayaw lang paghandom kundi li mag-decide jud ka nga undangan nimo ang pagpanigarilyo. Nay quick health tips sa mga nagapanigarilyo, unsa ang pag-undang ang sigarilyo? Kinahanglan, number one, human ka muhandom, decision yun. Og every time nga murag mangita ang sigarilyo, maglaway ang sigarilyo, kaon lang og ponkan or orange, kana mawala imong gana sigarilyo. Kung walay ponkan og orange, pwede ka limonsito nga gituslo nimo og asin. Kada gana, kaon gana. Or mag-inom ka og tubig sa butong. Kada gana nimo og sigarilyo, sigup-sigupan nimo og tubig sa butong. Ana lang. Ang paghandom, kung walay decision nga commitment, walay painan. Okay, balik ta pinangga sa heart cells na to. Natay gitawag diha cardiomyocytes. Mga cells na siya sa tong heart. Pagdili siya makalimpyo sa iyang mga selula tungod kay kulag tulog, busog na tulog, muhubag imong kasing-kasing mo na hinungdan sa imuhang pagka-heart failure or cardiac amyloidosis. Kining pagbarabara sa tumang kasing-kasing nga mo hinungdan sa heart failure, mga pinangga. Kulag tulog, natulog nga busog. Kaya wala naka-cleansing ang atong mga heart cells na to, mga pinaga. Number one nga problema sa ato ang matagpamilya, dili ang kulag og sweldo. Sa naso sa Pilipinas, dili kulag sweldo. Kining sakit, mga pinaga, nga wala gi-manage, nga pwede untang i-manage. Maunay makapalisod na to, financially number one. Kay mahal magkasakit in town, mga pinaga. So mga pinangga, matagabi dili lang ta mo handom nga unta makabaton kog kahimsog sa panglawas. Make decision, but pasabot i-turn off ang imuhang mga unnecessary nga mga screen time. Unsa may ilhanan pinangga nga ang imuhang ginatan-aw anang gabi, di nakaayo makatabang sa imuha. Imo i-question imong kaugalingon. Makatabang ba ni sa kuwang kahimsog sa panglawas, sa kong pamilya, sa kong trabaho, especially sa kong spiritual life? Kung dili gani makatabang, undangan na ang imong ginatanaw. Pero nga kung ginatanaw, makapakalma ba ni sa kuwa? O baka ha, makapasiga hinun sa mata nga di ko katulog hinoon tungkol sa kong gitanaw?

0: stop. Pero kung makapakalma, din makapatulog ni mo, sige, tanawa na pinaga. Mailhan ni mo nga healthy screen enjoyment ang imo na experience panahon nga before ka natulog, nagtanaw-tanaw ka. Kung pagmata ni mo, you wake up, refresh, lami kay muhang paminaw, presko yung paminaw sa imuhang utok, sa imuhang huna-huna. Pero, ang imong ginatanaw, uy, muhatod man nimo pagpakasala, pagkalagot, pagka-invay, lust, fear, or useless comparison. Lust, L-U-S-T, mahimo na mayinom kang bastos sa imuhang huna-huna. Huwag labi na pinaka-importante, ginpinangga, kanang pagmata nimo nga kapoy ang imuhang lawas. Hinunduman na to nga ang enjoyment, mahimo siyang parte sa tuwang healthy life kung makaparefresh siya sa tuwang mind, makapastrengthen sa tuwang kalinaw o magpabilin ta nga under self-control. Mahimo gani kang saputon, mahimo kang di kakakontrol sa mga kaugalingon, then I think ang imuhang screen time, imuhang i-manage, imong i-review, imong i-reflect kung okay ba ni siya o dili. Mga pinangga, dili talang enjoyment is bad. Ang ato mga una-una, nagkinahanglan gyud og rest, nagkinahanglan siya kalipay, nagkinahanglan po siya refreshment. But every enjoyment must be guided by wisdom and self-control. Kung nalipay ka, na-enjoy ka, mag-enjoy ka, kinahanglan guided siya by wisdom and self-control. Ang Word of God for today nagsulti sa 1 Corinthians chapter 10, verse 23. 1 Corinthians chapter 10, verse 23. All things are lawful for me, but all things are not helpful. Naay mga butang nga okay ra buhaton, pero dili di ay makatabang. Dili lang kung okay ra ba ni siya, kung dili makatabang ba ni siya by wisdom, na by self-control. Does this make me better? Does this give me peace? Muhatag ba ni siya kuwag kalinaw? Mas mo feel ba ko o kahapsay, kanindot sa paminaw, inigmatan ako pagkabuntag? Does this help my health and family? Makatabang ba ni sa kuang panglawas o sa kong pamilya? Ang 1 Corinthians chapter 6 verse 12 po mga pinangga nagsulti, nagpahinumdom, I will not be brought under the power of any. Dapat dili ka kontrolahon sa uban, kundili ikaw gid magkontrol sa imong kaugalingon. Kung ang imuhang pagtanaw-tanaw, mga salida, magabi, mga screen, mga videos, mga tabang nimo pag-relax, makahatag nimo mga maayong panghuna-huna, and you can stop on time, use it wisely. Pero kung mao na gani mag-control sa imuha, mutang-tang si mong pagtulog, unya, dili na kaayo kamay ng puon, ha? Bantayan yun kayo. Kaya nabitaw natin mga videos nga ginatanaw nga, di namang kaayo kaganahan mag-ampo. Ya, dali ra kaayo makapatrouble sa imong huna-huna. Kanang imong ginatanaw nga klase, nakapa-contribute nga matrouble ang imong mind or musakit sa imong kahimsog sa panglawas, then it is no longer pahulay. Base na himo na inunang master nimo mga pinangga, bantayan jud kay pinangga, ha? Ang malinawon nga balay magtabang na sa mga tao nga makatulog tagtarong. Ang panimalay nga puno sa mga pagsyagit silingkahay, kapait, mga suspetsa, walay pagrespeto, makapahimo sa tumakasing-kasing nga dili makapahulay. Pero ang usak kabalay nga grabe pagkamay ng puon, pagpasaylo, nindot kay mga pulong nga ginasulti o gipraktis ang pagrespeto, ginapairal sa panimalay. Then kana nga panimalay, mahimo siyang lugar sa kaayuhan, healing place. If we want longevity, let us not only protect the body, let us protect relationships. Tungod kay mo sa katao, mukhaon siya healthy food, but ang iyahang kasing-kasing puno sa kalagot. Ang lawas magpabiling mag-antos gihapon mga pinaga. Dugang pulong sa episo 4:26, let not the sun go down upon your wrath. Ayaw pa sa lupi o adlaw ang imong kasuko. Ayaw na pag-post sa social media mga rant o kung sa pa yung mga grabing kasuko, mga hinanakit. Ayaw, Ang kalagot nga madala gihapon hantod sa kagabion, makadaot sa kalinaw sa tulog ug panglawas. And of course, kung di yung katulog gihapon, labi ng severe insomnia, chronic na gyud imong insomnia, kusog nakaayo kang muhagop, severe anxiety, grabing depression, grabing kangolngol, sige ihi-ihi, magabi, usahay, kailangan na tawag proper medical evaluation or proper lifestyle or wellness evaluation at tubog clinic pinaga. Kaya ang pagkatulog, problema sa pagkatulog, pwede po na siya nga daghang mga possible causes, underlying causes. Wala tayo igong time mga pinaga. This is Doc Bri Palangi, reminding everyone ang lawas na to dili ordinaryo. It is wonderfully designed. Take care of your body, protect your mind, heal your home, and honor God with your life. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
1: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!

Oras nato ka pamilya ka vibes. Karangkada alas 6:04 na sa buntag. Welcome, welcome sa atong panaguban, Arangkada sa buntag. Sa ngalan gihapon ni Elmer Dodd sa Romantico Tandok. Sa gihapon sa kanuna inyo makauban temporaryo karangkada Kid Libunaw. Hello kita karon mga silingan nga sana ba Huwebes. Pizza 17 sa bulan sa September 2, 2026. Ubanay ko ninyo sa paghagpat sa mga nagbagang balita. Karong buntaga mga igsoon. Samtang ato pang gihuwat mahigala ang signal sa atong mga kaigsoonan sa mga sister stations. Hello sa 5 na mga karangkada. Ato aga Facebook Live ang Kidong Nyuda Libunaw. Manay ako ang Facebook Live Kidong Nyuda Libunaw. Pareho ko sa pag-follow, pag-share sa ato ang mga balita karong buntaga. Aron pod katong uban makabalita pod bisag wala to sa radio. At least na lang sa ginagmay na to may galang viewers diri sa ato ang cellphone. Makibalita, makibahagi pod. Sa lakats panahon mga kaigsoonan, dinis palibot mga tigpaminaw, medyo tugnaw-tugnaw gyud no, may buhato na to ani bay ay medyo tugnaw-tugnaw pa man karon panahon na. Sa mga na-address buntag sa iyo nas Facebook, good morning ninyo tanan diha. Labi na ni si Ariel Balindes nga birthday boy gahapon kalawa. Sayo kayo siya. Good morning Sir Kid. Shout out ko sa pamilya Bunaoy diya sa barangay Paton, New Corilla. Og happy birthday kang Ana Marie Bunaoy Bagares. Live ta karon ha sa 101.9 FMR Radio Davao. Okay, 89.5 FMR Radio Davnor, 96.7 FMR Davao de Oro. Salamat kayo sa inyong kanunayon, Miguel, nga paglanog-lanog diyan napita sa tuang mga sister stations. Oh, good morning po diha kay paring Joseph Estrada. Okay, Madam Gina Estrada. Good morning, good morning sa inyo. Og na po din magala si former Vice Mayor Joel Camilio. Morning po diha kay Miko Camilio. Nga naminaw po dron. Alas 6:08 na mga tigpaminaw. Gamay na lang kulang mo signal lang ato ang mga nagsinugang karon ng mga balita sa balitang lokal, national, international, sports og showbiz karon taon-taon. Og Cecil Malubay Gasco, good morning diha. Good morning kuya, shout out from Puruknoy, Tagaytay.
ibanat mo shout out diha kay last day na karon sa arangkada. Ay moabot na si Dodds Romantico Tandok ugma siya na pod. Morning diha sa Purok Noibi Tagaytay. Ha, kape, kape, kape, kape, kape. Si Mary Joy Crismundo Pormento, good morning Sir Kid, dagikan sa Igangon, sa Wata Samtang Naminaw, sa program, God bless you all, salamat sa pagbasa. Shout out ko kang Ma'am Gina Estrada o kang Sir Joseph Estrada diha sa Barangay Mankilam. Okay, kaya na sila, naminaw ron, naminaw ron. Nanghagit na nga ni Kapi si Joseph Estrada. Human mag-exercise. Tirada na, mag-exercise pa na si Joseph Estrada. Pag human na, mga pinag. Gamit niya ang Omega 3 Coffee. Good morning po dia kay J. Rico Hermoso. Naminaw po doon, sayo kayo ni diha. Nagwarawara ron sa traffic sa kadalanan. Og Alfredo Hikali, nga na karoon, nagtanaw sa toa. Good morning ninyo diha. Ni signal na, asa na dapit? Ha? Davao de Oro pa na. Ang Davao del Norte, signal na wapa. Wapa. Karatatan, makita na ito na. Ang FMR Jinsan. Wapa. Taon-taon. Madungog tamigala sa Davao Region. Huwag apela dito sa General Santos City. Agaw kidung ingon ni Alfredo Hikali, nagbitbit may gala og tasa. Sa manay mo ang kape 3-in-1, ilis din na og Omega 3 Coffee para matarong ng inyuhang mga sugar. Tilan po na inyuhang kape. Kanang mga tag-as kayo may gala kuan percentage pagalas caffeine, hindi gina si Mayo yun. Dialysis, kinupadro ang anak yun. Good morning sa akong kauban gapon sa buhat, ang guwapa nga si Sweetie Lourdes Barrios. Si Ma'am Sweetie, musta naman ka Ma'am? Long time no see naman ka Ma'am Sweet Barrios. Okay na po dito si Shane Ernest Ligtas Munilia. Good morning dear idol. Good morning po. Sige, banat mo mga greetings. Si karon taon-taon dyan. Action nagpula, may gala itong signal. Pasabot na, na-ready na ang tanan. Maglanog-lanog na takaroon sa kahanginan mga kingsunan. Ilyas Mahilom, Dinis Adakbayan sa Davao. Good morning, good morning.

Ato ang cellphone number, mga silingan. Pwede mong mo text on niya 0968-353-6944. Subo na ko, ha? 0968-353-6944. Ato ang kuan, mga tigpaminaw. Ato ang FMR Radio Hotline. Huwag na amoy mga gustong ipaabot, labi na niya sa alas 7 at alas 8, labu-labu program. Pwede mo diha nga mo drop sa inyo mga messages. Kaya ito ang basahon may gala. Labi na inyo mga greetings, supertante kayo nga mga pahibalo. Kanang tininood, ha? Kape-kape! Ay pa ni si Shane Ernest Ligtas Monilia kay wana na higup-higup na. Kuasa dai akong baso deha, Soy. Asa dai akong baso deha. Anay omega 3 dias lamisa, Soy, pakitimpla, Soy. Sining Lumoto Soria, good morning Sir Kid, shout out ko sa Pamakaon. Morning diha mga taga Pamakaon, ha, labi na diha ni mga Barangay Kapitan Kamado. Good morning diha. Ingon pa si Shane Ligtas Monilia, nakakita na kag senior na buntis dol. Town. Magkakita akong senior kabuntis, tagaan akong ayuda, isa kasako nga bugas. Yan na karon mga silingan, ni signal na ang ato ang mahigala ang mga sister stations. Ready na nga mulupad ang ato mga balita karong buntaga. Saon-saon pagpalit anang imuhang lamian nga kape. Order lang ka. Deliver na ni Kinlibon. Motor-motor na ko na-enjoy pag deliver-deliver balay-balay. Okay, at least malaman no ta mo, istorya ta mo, ganahan po. Okay, di ta maglangan mga silingan. Okay, di pahiyom na nga to ang uban ng mga sibihanan. Andam na silang mudawat sa nagpungasi ng mga balita. Karong buntaga sa arangkada sa buntag. Arangkada! Sugdan ta sa atong mga news headline. Arangkada! Pizza 17 sa bulan September 2026 sa Adlaw nga Huwebes. Ani ana karon ang atong uluhan sa atong mga balita. Una sa balitang lokal, motor misugat sa van rider patay. Arangkada. Dugang pa lalaki gipusil patay sa Dabaw. Lungsod sa Baganga, gilinog. Arangkada. Og driver sikop sa kapin 70,000 pesos ng shabu. Arangkada. Sa balitang regional, mga karangkada, pulis samdan sa pinusilay sa bar. Samtang balitang nasyonal, Mayor Basti Duterte ipatawag sa impeachment court. Arangkada. Dugang buhis sa mga tamis nga produkto suportado sa DOH. Dugang pa sa balitang nasyonal, ex-president Rodrigo Roa Duterte subling nakit-an sa publiko. Arangkada.
Samtang sa limbahin, matod ni Puno, Senado maoy makadesisyon sa voting threshold. Sa balitang internasyonal, napulo patay sa pagkahugmak sa building sa Gaza. Samtang sa balitang sports, human sa basketball, Pinoy volleyball team gidugmok sa China sa Asian Games. Balitang showbiz, Ellen Adarna proud sa 6-digit nga child support ni John Lloyd Cruz.

Dugang pa sa mga detalye. Sa balitang lokal paghihapon, driver si Cop sa Kapin Sitinte i 100,000 o 600,000 pesos nga syabu. Aragada! Huwag ganda yung mumutaga man yung syabu-syabu. Nadya, gihapon mo diha. Dakpan ang usa ka driver o kumanakuhaan o kapin 600,000 pesos na kantidad sa gituang syabu dito sa Mati City, Davao Oriental ni adtong miaging adlaw. Sumala sa Mati City Police Station ang suspect nga si alias Rek, notadong high value target sa illegal nga droga. Nadakpan ang suspect sa gilusad nga baybas operation sa kapulisan og sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA dito sa Barangay Matyaw alas 8:14 sa gabi. Nasakmit sa iyang posisyon ang 5-6 sa gidudahang shabu na mitimbang kini 8.87 gramos o may balor kini o 600,316 kapesos. Gihikay na ang pagpasaka sa tukmang kaso batok sa nadakpang sospek.

0: Alas 6:28 dito magdugay balhinta sa atong balitang nasyonal.
1: Arkada Balita Nasyonal.
0: Mayor Baste Duterte ipatawag sa impeachment trial.
1: Arangada.
0: Ipatawag sa Senate Impeachment Court ang manghod ni Vice President Sara Duterte na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Gipakanaog ni Presiding Officer Senator Francis Escudero ang sabwina alang kang Davao Mayor Duterte may kalabutan sa padayon nga pagtaral sa Article 2 sa impeachment nga kabahin sa matod pa dili maisplikar nga kabtangan o wala gideklara nga statement of assets and liabilities and net worth konsalin sa Vice President. Gawas sa mayor, apil nga ipatawag sa impeachment court ang official sa Securities and Exchange Commission nga si Attorney Gerardo Del Rosario. Wala pa noon maklaro kung anong ipatawag isip testigo sa Article 2 si Mayor Duterte.

0: Dugang pa sa mga balitang nasyonal, international, sports ug showbiz. Sa atong pagbalik, human lamang sa pipila ka mga pahinumdom gikan sa sales department.
1: Kini ang FMR. Favorite music radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Diminador B.O.K. Senior sa Nose Trail, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C, Capsule o Kape. Tapos ibata kami, mawala kayo, kalawin sa kinon, mawala kayo. Munang minting, yan ako nainom, kadadla yung friendom. Kesa karlaw, kapag kawinom, kalima, aneh, Magnum C, Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ka ninyo kung gusto nyo. Pero ilamiyag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
5: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rogue's Heap. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.

0: Hello, so it's 32 na makarangkada, balikantang, balitang, national.
1: Arangkada, balita, national.
0: Dugang buhis sa tamis nga produkto suportado sa DOH.
1: Arangkada, arangkada.
0: Uyon ang Department of Health na sugyot nga tas-an ang buhis og or tas-an og buhis ang mga produktong tamis nga ilimnon aron dili na mamalit niini ang kadaghanang Pilipino matod sa DOH. Kung mumahal ang mga gitawag sugary drinks, daghang mga Pinoy ang maluwas gikan sa komplikasyon o mga sakit nga makuha sa sobrang tamis sama sa diabetes o kanser. Sumala ni Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano, dakong tabang sa panudanan sa gobyerno kung patasan ang excise or excise tax sa mga tamis nga mga ilimnon. Sanglit ang Pilipinas dunay labing ubos nga matang sa buhis sa tibuok Asia. Subay sa sugyot sa Department of Finance niadtong miaging bulan, usbawan ang buhis sa mga sweetened drink nga migamit sa gitawag caloric sweeteners ngadto sa 20 pesos kada litro gikan sa kasamtangang 6 pesos matag litro. Samtang ang mga produktong ilimnon nga dunay sangkap nga fructose syrup buabot na sa 40 pesos ang buhis matag litro gikan sa kasamtangang 12 pesos kada litro.
1: Arangkada.
0: Nasa ato pa ang kanabang soft drinks ron ang litro ana. Untag 50, wana. Taga, kuana na. Taga 50 isais or 60 pesos na na. Ginoko.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Dugang pa sa balitang nasyonal, mga kaigsuna. Ex-President Duterte, subling nakitaan sa publiko.
1: Arangkada!
0: Human sa usa ka tuig, subli nga nakita sa publiko si kanhi presidente Rodrigo Roa Duterte dihang personal nga mitambong sa pretrial chamber 3 sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands kagahapon. Miatubang sa mga huwis si Duterte isip kabahin sa pagbista sa iyang mga kasong giatubang gumikan sa aligasyong extrajudicial killing sa giyera kontra droga sa iyang administrasyon. Naka-Amerikanag itom nga gisapawag puti nga kamisita si Duterte sa iyang pagtambong sa ikatulong status conference sa iyang giatubang nga kasong crimes against humanity. Kini ang unang pagpakita ni Duterte. Sukad siya gidala sa The Hague aron atubangon ang iyang mga kaso ni adtong Marso 2, 2025.

0: Alas 6:39 dito magdugay sa atong Sports Balita.
1: Arkada Barangita Sports.
0: Human sa basketball sa China, Pinoy volleyball team gidugmok na usab sa China Asian Games.
1: Arkada Arkada.
0: Human sa men's basketball team, ang women's volleyball team. Or ang women's volleyball squad na pod sa Pilipinas ang gikulata sa China sa nagpadayon ng 2026 Asian Games. Gilat-an sa mga insik ang mga Pinoy sa tulo ka set. Pinagi sa score nga 18-25, 22-25 ug 8-25. Aron dominahon ang sangka og malampuson nga nadipinsahan ang korona niini isip defending champion. Tungod sa kaparutan nahulog sa 0-1 win loss record ang Pool B, ang alas Pilipinas kinahanglan gyud dag-on sa mga Pinay volleyball sa duha ka dula karong adlaw batok sa kasagsaan aron makaabante sa quarter finals. Hinoon dili basta-basta ang Team China tungod na ila kini nga world number
1: 7. Arkada.
0: Katapusan sa ato mga balita karong adlaw ang balitang showbiz.
1: Arkada. Showbiz.
0: Ellen Adarna proud sa 6-digit nga child support ni Jad Lloyd Cruz.
1: Arkada Arkada.
0: Imbis bagong boyfriend, kwartang worth in the hundreds of thousand pesos na hinoon ang giflex ni Ellen Adarna sa social media. Kini human gihagit siya sa mga netizens nga mag-boyfriend reveal sanglit single na ang kanhing karelasyon ni Derek Ramsey. Mas nahingangha ang mga netizens sanglit sustinto di ay gikan kang John Lloyd Cruz alang sa ilang anak nga si Elias ang iyang giwarawara nga mga bulto sa salapi. Sumala ni Ellen nga wala sila'y siya'y interest nga magka-BF as of the moment og mas busy siya sa pag-atiman kang Elias. O na kang direct na karelasyon ni Ellen si GLC og nagkaanak sila kang Elias.
1: Arkada Arkada.
2: Yahay gining mga artista, no? Ha? Puli-puli lang sila ba?
1: Arkada Arkada.
2: Kita ane mga dje pagyod ta. Hay, mahal nga birhen, giunsa nimo pagbahin ang uban nga halin kidlibunaw na hibili.
1: Arkada Arkada.
0: Mao kato ang naglangkob sa atong nagbagabagang balita karong kadlaw. Dinadlaw nga Huwebes, pwetsa 17 sa bulan September 2, 2026. Sa ngalan sa atong buutan nga station manager Billy Danrel Dulatre, o gato ang technical side engineer Harrison Alvarez Aurelio, o karangkada Elmer Dude sa Romantico Tando. Nanukad gikan sa Lawak Balitaanan sa News and Information Center sa FMR Radio Network. Inyong karangkada tig balita Kid Libuna. Dagang salamat ug maayong buntag. Sa atong pagbalik, atong atimanon ang inyohang mga text messages ug uban pa. Human lamang sa pipila o pagpaila sa atong sibyahan.

Alas 6:45 na mga karangkada. Doon na patay 15 minutos uman nilagapak ang lasays buntag. So dirita sa inyong mga chat o dirita sa inyong mga text messages karong buntaga. Padayo lang mo pag text sa to ang 09683536944. Unya po sa labo-labo, padayo mo kay atuan yung tagaag pagtagad mga kaigsunan, mga silingan, kining inyohang mga text messages. Sige. Minaw Midrikid sa Mental Tugbok, dini sa Kalilyo Junk Shop. Lanog-lanog ka diri. 101.9 Lansang May Kanunay. Sige, salamat kayo. Aragada. Dudes, good morning. Minaw me din eh, naglagubo ang inyong mga balita. Si Kid niya, ugma pa to si Dudes. Din eh sa may Tagakpan. Tagakpan, Dabaw. Sige, salamat sa pagpaminaw. Lanog-lanog ka dire, sir, sa Katalunan, Pikinyo. Good morning, Sir Kid Libunaw. Salamat kayo sa inyo pagpaminaw. Mugya po na 09683536949. Kani akong gamiton pagabot sa labo-labo kay magpakuan ko, magpa-Gcash ko. Magpa-Gcash ko na ako yung mga pangutan, nagpaminaw mo sa labo-labo, makadaog mo, takaan ta mag-premyo. Di pa lang dalo si Kid Libunaw. Dili ay. Nawa na sa labo-labo. Magkadugay ta diha, magkayayay. Dito sa mga shout-out. Kana dito si Reggie Swico Sinina. Shout-out dol. Hey, good morning diha. O si Inji Paigan. Good morning, Sir Kids. Minaw mide karon sa imo from Mabantaw, Kapalong. Morning sa tanan diri Mabantaw. Thanks, Sir Kid. Ayan. Ang naminaw po sa tuwa si Melvincio Bundaon. Good morning. O si Joel Humawan. Diya karon sa New Corilla sa Davao del Norte. Samtang lain pa diri, Michael John Libres. Good morning, Idol Kidong. Og Merlina Tokmo Kimbo Balino. Good morning, Sir Kid. Shout out sa Barangay New Santiago, Asuncion, sa Balino family. Good morning, usap diha kay Meli Relampagos Kapala. Og may buntag diya sa may Lamanan, Kalinan, kang Rodino Katubay. Ingat pa siya, good morning, Kid. Morning, Pod. Long time no see. And of course, Jay Rico Hermoso, Alvin Duran Marquez. Nga naminas to, good morning nyo diya. Napo diri si Ning Lumoto Soria. Nangutana na asa daw mapalit ang lamian nga kape. Dili lang na kang Kid Libunaw. Pero ayaw saron ha. Kay

Para makompleto ang 12-in-1 nga sahog sa Omega 3 Coffee. Nana, dito na sa Andes Mountain sa Nasod, Peru. Duol, mahigala sa Ecuador. Dito lang na namo mapalit. Okay? Binumbahay pa man dito sa Middle East. Muna nga, naapil yung tawag ka langay ang amuang galingunon. Bata na ba yung sige lang kay Moabutra na. Di madugay. Karong mga simanaha, nanatay kape, magpundo tada ag libo-libo kapak. Junix Banson Traya, good morning po. Shout out ko sa Traya Manulat family. Diya sa may Sabangan, sa Wata gyapon daghan ag listeners Dabo de Lorten. Good morning Boss Kid, shout out from Barangay Magdum. Diya gyapon is Tagum Dabo de Lorte gyapon. Maayong pagpaminaw tanan diha sa Panabo Davao del Norte. Bayubay po sa mga avid listeners nato diha. Og si Jenny Calcinia Calmirin. Good morning Idol Kid. Shout out from Mabini Davao de Oro. Kamu mga taga Mabini, salamat kayo sa pagpaminaw diha. Kabalo kong lanog-lanog diha. And of course, diya sa Island Garden City of Samal, aminaw mo, duha inyong ipaminaw diya. 89.5 o 101.9. Kanyang napita diya sa may Babak, Pinya Plata, Padong, dito may Galas, Kaputian, Talikod. Pabor mo diya sa 101.9 FM Radio. O dito may Galas sa may Undanao. Street dito may Galas sa likod nga Bakin. Kanang Barangay Tagbitanag, Barangay Santa Cruz ug sa Talikod Island, padong magala dito sa Libertad sa Island Garden City of Samal, Kaputian. Pwede rin mo maminaw diya sa 89.5 sa Davao del Norte. Alas 52 na mga silingan.

Ay, gapon maghawa ha, kay mubanos tataw-taw dito sa Labo-Labo ha, sa amuang Picas Studio. Ang pagpaminaw diha kang Mayor Joe Rilampagos. Good morning, Mayor. Diha karon sa may Panabo City. Dalita sa mga text messages ka ito, pagtagad. Mayong buntag, Sir Kid, lanog-lanog ka diri sa Trading Boulevard, Davao, sa Chato Fruit Stand. Good morning, good morning. Greet me, Idol Kid, mga gold buyer diri sa San Pedro Street, na sayo sa buntag, naling kamot. Greet na ko si Yuyong. Si, kisa ni, si Yuyong, si Larry, o si Mitoy. Wa pagi na maligya na sa gold re kid, may nilang unta makaginansya karong adlaw. Sige, hingat-hingat tak. Aragada. Mayong buntag boss kid, shout out ko from Barangay Mankilam si Linlin Kapalak. Good morning ni Modya Linlin. Salamat sa muhang pagpaminaw. Minaw may dere, Sir Kid, sa Drigo Fish Area. Minaw ang mga labor dere sa Bangkiruhan. Paka-paka ka dere, Sir Kid, sabtang kami nag-alsa o mga barilis. Kanagyod, ha? Ingat mo diya mga naadias palingki.

Mabuhay 101.9 FM Radio. Minaw midiri sa Madapo Bangkiruhan. Great midiri kids sa New City Hall of Tagum sa SPM Family. Good morning ninyo na. May buntag po niya kay Merlina Tokmo Kimbo Balino. Nagtanaw gyapon sa tuwa karong buntag ha. Good morning Sir Kid, greet me tanan diri sa Sawata. Sir Kid, among ipaabot ang among pasalamat kang Congressman Di Carlo Uyuuy. Kay nakabugas gyud in town meh nasulbad ang among pasmo. Sige, kuya na si Kuan. Kidig pabugas megalas gobyerno. How dana si First District Congressman Di Carlo Uyuuy. Og maayong pagpaminaw po diha sa vlogger nga si Arnel, sa iyahang Arnel Vlog. Shout out. Good morning diha. Ato suportahan ni ato ang mga vloggers. Ayala po itong mga vloggers nga mahilig og fake news ha. Kining ato mga vloggers megala, maayo po nila ang pangita. Labi na mga bag-o pang galagubo ng ilang mga viewers. Kinanglan man na siya nga isustain. Kaya dili ba tanang vlogger sikat. Nabi mga vlogger nga mukalit tapos na mawara po burag kilat. Eh dili basta-basta nang ilaha kana mga content creator, mga vloggers. Di po na basta-basta no. Kanang ilang gibuhat, makakwarta na sila karon pagkasunod mo kalit nagkagamay ilang kita. Aragada. Good morning po diha kay Ronilo Talisik. Good AM. Shout out na lang me diri San Vicente Asuncion. Kay wala ko biyahe, kay sakit, kayo ako ang itlog, sir, gahubag. Agarada, aragada. Pastilan, gahubag. Wala na na, gahubag na yung mga itlog. At iman na, yun na, di na na mahalin o 1 million. Agarada, aragada. Wilfredo Lunsaga. Good morning, kid. From Barangay Mapawa, Davao de Oro. Agarada, aragada. Layo-layo ginang Mapawa, Davao de Oro. Subida kay kani. Labi na sa mga karangkada na to diya sa Buringot. Padong diha sa may Panganason. Padong may gala diha sa tanan sa Diat. Diha mga mining area may gala sa Davao de Oro. Salamat kayo sa iyong paglanog-lanog pagpaminaw diha ang dapit. Shout out ko sa pamilya Migino dari sa poblasyon Lupon, Davao Oriental. Umayong buntag kang Sir Eddie Arellano diya sa Santa Cruz, Davao del Sur. Agarada, aragada. Alright mga silingan, mga karangkada, wala tayo kong oras. Mubanos na dito sa Pikas Lawak alang sa atong programang Labulabo. Temporaryong manamilit karong buntaga, karangkada. Kid Libuna.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating segment ng ating mga kamakabuhay na ang tanong sa kalusugan. At sa mga gusto pang humabol o tumawag sa ating makabuhay hotline number, pwede kayo tumawag sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At diretso po tayo sa ating tanong at magpapatuloy po tayo, kaya wag na po natin papatagalin po ito at sisimulan na po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Alright, we have our texter. Magandang araw po, The Plan. Na-diagnose po ako ng STD. Minom na po ako ng antibiotics pero gusto ko pa rin po palakasin ang aking immune system ko para mas mapabilis akong gumaling. Ano po ang magandang maipapayo niyo po? From Siargao. Kapag may STD ka, tama po yun, yung main treatment is antibiotics para tuluyang mawala po ang infection. Pero mahalaga pa rin po na palakasin po ang immune system para makaiwas ka sa komplikasyon at pabilisang gumaling po ang katawan. Kaya dito po nakakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. You know what? Ang EXL Makabuhay Capsule ay may garlic at oregano na may natural antibacterial at antiviral effects. Dagdag pa dito ang turmeric at serpentina na may mga anti-inflammatory actions na nakakatulong sa pagpapababa po ng pamamaga dulot po ng infections. Idagdag mo pa ang EXL Makabuhay Black Coffee na may ginseng at spirulina na nagbibigay po ng kalakasan at suporta sa immune system, habang ang cinnamon bark naman at guava fruit ay may antimicrobial benefits para sa fast recovery. Paalala, iwasan po ang unprotected intercourse para hindi po lumala ang kondisyon. Kumain po ng masustansyang pagkain, magpahinga po ng sapat, mag-ersisyo para tumibay po ang ating resistensya. Para sa wellness support, minom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day before meal. EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet 2 times a day. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May mild pancreatitis po ako. Ano po ang pwede kong gawin para mabawasan po ang sakit at mapapanatili po ang aking kalusugan ng aking pancreas? John from Iligan City. Alright, no? Ang pancreatitis ay isang uri po ng inflammation sa pancreas. Ang pinakamahalagang gawin po natin dito, iwasan po ang mga fatty at oily food, pati na rin ang alak, dahil sila po ang nagpapalala po ng mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Para makatulong po tayo sa relief at maintenance, nandyan po ang EXL Makabuhay products. From EXL Makabuhay Capsule, nandyan po yung turmeric, makabuhay at sambong na may mga natural anti-inflammatory actions. Nakakatulong itong magpapababa po ng pamamaga sa pancreas at mapapabuti po ang bile flow para mas maayos po ang digestion. Ang malunggay at asitaba na dagdag ng nutrients para sa cell repair din at the same time, no? Idagdag mo rin ang EXL Makabuhay Black Coffee sa iyong daily lifestyle, no? Dahil ito ay mayaman sa psyllium has, insulin plant, na nakakatulong na mag-regulate po ng blood sugar. Importante ang suporta dahil ang pancreas ang gumagawa po ng insulin. Bukod pa dito, ang mangosteen pulp at agaricus mushroom ay may antioxidant properties na nagbibigay po ng protection sa pancreatic cells. Paalala po mga kamakabuhay, ha, piliin po ang mga steam or boiled na pagkain kaysa sa mga fried na pagkain. Stay hydrated pero iwasan po ang sugary drinks. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 1 capsule 3 times a day before meal. Sabayan rin po ng EXL Makabuhay Black Coffee, 1 sachet 2 times a day. Alright, we have another texter. Magandang araw po, Doc Glenn. May colitis po ako. Madalas po ang sumasakit ang aking tiyan at may diarrhea din po minsan. Pwede po ba akong uminom po ng EXL Makabuhay kahit sensitive ang bituka ko? Janice from Davao City. You know what? No, ang colitis ay isang uri po ng inflammation sa colon o malaking bituka po natin or large intestine po natin. Ito yung pwede magdulot po ng infection, autoimmune diseases, or ulcerative colitis o magiging irritant ng mga pagkain. Tulad ng mga sintomas po ng pagkakaroon po ng diarrhea, abdominal pain, bloated and stool, in severe cases naman po yun. Importante yung maiwasan po talaga ang mga dairy, greasy or high fiber food during flare-ups. No? Uminom po ng mga probiotics, yogurts or supplements. No? Kumain po ng mga soft, bland na mga pagkain habang may episode pa. Iwasan ang stress na ito yung nagdudulot po ng bigger trigger. Incorporate nyo po ang EXL Makabuhay products. From EXL Makabuhay Capsule, it contains serpentina, oregano, guyabano, turmeric, garlic, at iba pang mga herbs na mayaman sa anti-inflammatory at antibacterial properties. Ito ay nakakatulong para isuot ang inflamed colon lining at i-regulate ang immune response. Habang EXL Makabuhay Black Coffee naman na meron itong psyllium has, spirulina, guava at insulin plant na tumutulong sa gut health. Ang psyllium has ay isang prebiotic fiber na gentle sa colon at tumutulong na mag-regularize po ng bowel movement. Recommended doses for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule before lunch at another 2 capsule before dinner. Observe po natin ang magandang reaction. And of course, EXL Makabuhay Black Coffee, isang sachet sa umaga at stomach time, 7 a.m. at EXL Makabuhay Black Coffee naman at 3 p.m. Take note, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay herbal-based supplement. Hindi man po sila gamot, pero may synergetic effect sa mga natural ingredients para tumulong sa pag-reduce po ng inflammation, suportahan ang nerve at vascular health, palakasin ang ating immune system, at ipromote ang cellular healing at gut balance. Laging magpakonsulta sa ating mga kapatid nating mga medical doctors, ha? Hanggang sa muli, ito po yung lingkod, Dr. Glenn Sanico, na laging nagpapaalala, maging mas saya ka, manatiling maging malusog at laging kumapit po sa ating Diyos. God bless us all and stay healthy always.
1: What's up, Doc?
6: What's up, Doc?
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Prudensya Altirado, tapos nagapan ako, ahi ko sa ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkadoom na ko sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Gobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapurapod!
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
9: Good news, Davao di Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo-Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan dahil bibigyan natin yung mga oras sa susunod na minuto ay papasok na po ang texter segment. Pero para sa mga gusto pang humabol na magtanong, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Huwag po kayong mahiyang mag-share ng inyong mga health concern, ha? Alright, we have another texter, Doc Len. Nahihirapan na po ako makakuha po ng matibay na erection. Nahihiyaman po ako sabihin ito pero apektado po talaga ang relasyon ko. May natural po bang paraan para po dito from Pagadian City? You know what? Huwag kayong mahiya dahil maraming lalaki ang dumatang.

0: dumadaan po sa erectile dysfunction, lalong-lalo na kapag may kasamang stress, diabetes, hypertension, or poor circulation. You know what ang ED o erectile dysfunction? Nangyayari ito kapag mahina po ang blood flow papunta po sa pineal tissues, kulang po sa hormones, o mataas po sa oxidative stress, particularly sa blood vessels. Tandaan po natin ang mga ganitong klaseng health cases ha. Iwasan po, importante ang paninigarilyo at labis na alak. Regular exercise para mapabuti po ang circulation. Bawasan ang mga matataba at mga process na pagkain. Alagaan ang mental health at iwasan ang sobrang stress. Malaki po ang maitutulong po ng EXL Makabuhay products para po dito. From EXL Makabuhay capsule na may turmeric, ginger, cinnamon at B vitamins na tumutulong na pabutihin ang blood flow, bawasan po ang inflammation, palakasin mismo ang nerve functions. May guyabano at ashitaba rin na may antioxidant effect para protektahan ang blood vessels. While on the other hand, the EXL Makabuhay black coffee naman na may ginseng, spirulina, ATP peak na kilalang kilala sa pagpapataas ng enerhiya, stamina at oxygen utilization. Tumutulong ito para gumaan ang circulation at erectile response. Mangosteen at purple kern na nagbibigay ng dagdag na antioxidant protection laban sa vascular damage. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay capsule, 1 capsule 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay black coffee naman, 1 sachet daily at mas maganda bago mag-activity para may energy at circulation boost. Summary po mga kamakabuhay, no? Bleeding bowel movement, EXL Makabuhay capsule plus EXL Makabuhay black coffee, it supports the digestion, reduce the colon inflammation, it protects against oxidative stress. The kidney stones naman, EXL Makabuhay capsule plus EXL Makabuhay black coffee, it acts as diuretic, flush toxins, reduces the inflammation at protects sa kidney from free radicals. Erectile dysfunction, capsule EXL Makabuhay black coffee, it improves the blood circulation, energy and oxygen utilization while reducing the oxidative stress. Hindi man po gamot ang EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay black coffee ha, pero malaking tulong ito bilang natural support dahil sa kanilang anti-inflammatory, antioxidant, immune boosting at circulation enhancing properties. Kasama po ang tamang lifestyle, makakatulong ito mapagaan ang sintomas at mapapabuti po ang ating overall wellness. Alright po mga kamakabuhay, sa mga nagpaabot po ng kanilang mga katanungan, pasensya na po talaga, napasarap naman po ang ating talakayan and we are running out of time, but we make it sure na marereplyin po namin kayo para sa gabay kalusugan na pinaabot po ninyo. Pero bago po tayo magtatapos, gusto ko pong mag-iwan po ng mga mahalagang paalala na ang ating kalusugan ay kayamanan. Hindi natin ito pwedeng ipagpaliban o baliwalain. Sabi nga sa kasabihan, health is not valued till sickness comes. Kaya habang malusog ka pa, alagaan mo na ang iyong katawan. Huwag kalimutan na hindi lang physical na kalusugan ang mahalaga, pati na rin ang mental and spiritual health. Kapag balanse ang tatlong ito, mas magiging magaan ang buhay mo. Sabi nga sa Exodus chapter 15 verse 26, sinabi ng Panginoon, kung inyong didinggin ng mas mabuti ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos at gagawin ang tama sa kanyang paningin at susundin ang kanyang mga utos at tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas. Hindi ko ilalagay sa inyo ang alinman ng mga sakit na iniligay ko sa mga Ehebsyo sapagkat ako ang inyong Panginoon na nagpapagaling sa inyo. This reminds us that obedience to God and living accordance to His way bring not just spiritual blessings but also healings and protection over our health. Maglaan po tayo ng oras para sa sarili po natin. Kumain po ng tama, mag-ersisyo, magpahinga at higit sa lahat, magdasal. Walang gamot na higit pa sa kapangyarihan ng pananampalataya at pag-asa. Tandaan po natin, ang katawan natin ay templo po ng Diyos. Kaya alagaan po natin ito bilang isang pasasalamat sa Kanya. Isa pa, huwag kalimutan ang simpleng kasabihan, an ounce of prevention is worth pound of cure. Kaya simulan mo nang gumawa ng maliliit na hakbang para sa mas malusog na ikaw. Hindi bukas, kundi ngayon. Kaya hanggang sa muli natin pakikita-kita, stay healthy, stay happy, and stay inspired. Ito ang inyong Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico. Ang kalusugan ay regalo ng Diyos. Kaya pahalagan ito. God bless us all.
1: What's up, Doc? What's up, Doc?
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: 8 o'clock. 96.